0: ya motho mafifi kgotso hlamongaka kgotso go ba re ga busiwe ntsho le tebele machacha ke bitso la kaka ga Steinberg go mametse ka khubula 88.4 ha re ho re nya bohlano le tebele
1: hela e motho motho 98.6 ngwane so go jela ka tsebe khuise wa le sanda wana ka mama kubebe ithakata so tuwe
2: Ah, the dark and lovely. Hula hula. The mighty, mighty love. Kiss, kiss, one, two, and more plum. KJB Emerson. Kochoreka 89.9. Tegena Ah, the dark and lovely. Hula hula.
3: Tumela imusumura chua. Komano so 89.4. Kimaria majanka respect.
4: Kgotso e motho moratuwa ko mametse lekhubula 89.4 ka monakanya ka longwanan rich ke na ntando ga re ye goreng ya botlhano ke a leboa
5: e motsho moratuwa lekamorayana a rete a nako mametse ka 88.4 Chanchi Chabalala wa harassment o kena mo jobe kotswa o tswa metsing ke monna wa dindorondoro la
6: mngadi kashela khotswa mhlomphei ha re ditshilwe ena ntate re ditshilwe ena roma metsao anti a holo hey monna tata mamela papa die thata ya mroko mona e bolae bohloko kudu e bolae ukisa bohloko banna empa tjhea letlhorona ga e sela gago ga sela gago ntate bishopo ntama
7: ela sponono dula ngwana mme ke halte ntate lekhubu 88.4 duma a re 59 mo o monna ntokontoko okwa
8: marume motho moratuwa ke ojile ka tsebe ke le fitfife molomfantin lekhubu ke 89.9 edmond fulani wa lekhosi ha re 5 o'clock ntate tango
9: kwete dumela majabajaba ke na le wena hle ko mametse ka lekhubula 88.0 ka polasing ena ya Medalkop haufi le Lady Brand ke mema moloi dango
10: ola tiko sedilebza
11: ela e botshomoradio ele e botshomoradio a iwelele ko mametse ke le ka mona ka ga molotsi ka mona o 90.3 a dijefatshe ebile wala ga bogaola sebosele bosimone bosele ke ukwa le serame setheoile ne se le sebe ebile one wa ukwala ga go beterenyana ba ntse re jene mosimo chapo
12: ke ile ka tshobe ke fetileng ka re ga ešwa yaga gambe sena se ya kuba isa ge a se etsa jena se etsa ditata se etsa dikubaa jelo ga one o sobeile dikobo ka kisting jelo ya o kosa jelo o tlo ntse ha e le tjena ga e sa batla wetse batla go gutlela gape le tebeng e ibeke fetile le nna ka e tsa tse ding diphoso e le seponono wa tseba ka nako nngwe serame se ka wedisa diphoso serame se ka wedisa diphoso ko fetsa nnete wa bona ka nete so fositse mokobetso ke nna yo ke ya bethemane ke tshwere lebekere la metsi ebele ntse ke phokaphoka metsi mo ga ke tsebe o la gane ya kae metsi a na a kgalana mono jo garampa bosimo a kgalana mono a rampa bosimo ene go tsebele se ke tswa go ntsha kisting mane ke pakela ka godimo dikobo tsena ke pakela ke utloga aa oa bata ke re masolankana ke re matetempilana ke a kenya gage mo e be ke rile la metsi la kgalana mono jo ka bona fele se ke go betse ka le ke ga e kampa ya ba o seng ka isa dikobo tse tsayang bane mo thweng ke lone digimagane tsa fumafumana moya tsa tlhatsola tsa ba hantle bane se ke sena monyetla ka ju go betse ga le ke ke gite metsa nnete ka utlwa ga ke kgone ka theoa ka gae re mpe ke sofeng boy ke re boy ya sofeng ga o le tsene ga utlwa motho go betse batla go kgalala ba le o lahle molentse nke o tlile na o le bekwa na o nkile na o le bekwa a fumana ga e ga ke kgone le go tseya ga monate ka mogogi batlang ka teng ka ga ya nkosa le tsena ka sofa boy a tla se nna le metsi itse ga o seng fela ga ba ke tsa plan ka etsa plan ka nete ya batsohlediya o mavele ei maria ka o itse diphoso go vetsa nnete a ka o itse diphoso le shimolo mo robedi betso tsore gore reng ya bo boraro mo gahlelo kwa pele ditlhwa dikelaneng go le sedi FM tsore tsile mo zwake ka tshela e motsho moratuwa re tle re kena o tsona tsena tsa boitekolo ntle lo sikela go ba bela tsebele tswela sedi ei motho o ile wa sheba sheba ditaba tsa bohlokwa go lo beking ene sa tswa feta mme o na le ntho ke rata go re re tle re buisana ka yona ka jeno ha ke tse bohlokometse mabelo a tshebeletso le sedi hore hangata batho ba amohelang kapa ba fumantshwang ditjhelete tsena tsa ditlhapiso mohlomong ke tsa di-insurance kapa e motsho mogatuwa ke tsa dipenshele tsa mafa haibe o ka sheba hantle kapa nna le wena ra dula fatshe ga ka tabisa maikutlo hantle re ka hlokomela hore bathong ba leshome ha re bua ka ditšhelete tsena tsa bo di-road accident fund re bua ka ditšhelete tsa di-insurance re bua ka ditšhelete tsena tsa mafa ha re se re ka gopola bathong ba leshome go latela dipatlisiso tse ke di entseng kwano bathong ba leshome ke batho ba bane fela bathong ba leshome ba sebedisang tšhelete tsa mofuta o tsena ka tsela e nepahetseng batho bana ba bane ba tsetela ba boloka ba reka meago ba reka diabo jalo jalo ba tsheletseng ba e ja le kemeke ba e ja ka tsela ba e raku gantle re tlwelele lentswe la go ja ba e kuputsa gore re tle re qetelele re se re botsana fele re hopotsana go gao ka tshela ona sa fumana tšhelete mo ba mo ha e kare ke eo o tla go rona jwale o tlo o kadima o sabile a gaya le o gapokola re nne re botsana go gao motho yo o na sa fumana 4 million o na sa fumana 2 million maoba mo ha e kaka jeno gana letho jwale ga ntse ke etsa dipatlisiso ke fumana gore bana ba tsheletseng ebile ba aga ka gare semelo sena sa boigogomoso le sena sa o batla go bona gore ke na le kopokopo ke tlile ke nonne pokotho e tletse ke batho ba bana bo tla utlwa utlwa ba breka ga se batho ba kgonang le go pata ditaba ke batho ba potlakang gore a re a le jwetse tšhaba sena ka ofela ka jwetsa o tlwa mane hukung mane o ya kwana a tšhelete tsa ka ditswile ba bang ebile o bana ba tsheletseng go latela dipatlisiso tse ke di entseng ba bua le pele e kena ka go banka ko go motho a ntse a kena mono ntse a re ee a ko mphenyana tse pedinyana mono he ntho a ka e atla ka mona e tse le tseleng ntho a ka ke go a tseba gore ee ntho a ka e ntseng ke metsi e atla ba kgona le go bua ga ntate wa ka o nsietse bokana ntate wa ka o nsietse bokana o nsietse ntlo yano o nsietse eng ga ba se batho ba kgonang go thola ba bua bana ba tsheletseng ke itse go ba leshome jele mona se go sebetsa diporesente mo go ba leshome jele se re sebedisa dipalo ba bane bana ke batho ba bolokang ba tsetelang ba rekang diabo meago jalo jalo ntho tsena tse re bitsang di-asset bana ba tsheletseng ke batho ba ikuputsang ke batho ba gang ba ratang go bua gore nna ke lebeletse kapa e se kene e se kene jale taba tsa rona ke tsena tse ke ratang nna lona re tle re shebisane gagolo ka tsona gagolo jwang re se re ntse ka letsa tjena ke motsho mogatu re ntse motheo wa taba tsa rona bele re tla itshetla hodima ona mona wa ntlo ke wa aga o sa aga motheo pele tsona tse tine tsena ke itshetla hodima motheo ona bele se re ntse ka letsa wa etse ba ka letsa kere ga o ne o pheya bogobe kgale kwana o ne o beya ka letsa ka fatshe be u bea hlamena ka udimo ka mo e ke ka letsa nthweni ya ke nthwetse ya tshwara ke nthwetse tshwara ke nthwetse ng hotle bo be le botsitso e jwale ha ke re tloshe bata bakina mamedi wa tsebeletswa le sedi ha ke tsebe ebe mohlomong o nagana hore tshelete e etsa ka ba dintho tse tshwareyang di etsa hore motho a fetohe abe ntho eo e seng yona kapa e sibulla semelo se ntseng se ipatile ka hare ho motho kore har ke re shebe wena ho na le polelo mona ke ihleng ka e fumana ha ntse ke tse dipatlisiso tsa ka hore e re tle ke shebe mona motho yona o go honna ha ke mo botsa dipotso a re ka nako tse ding ha ke botse le batho gona ke mang ha ke mo botsa dipotso ntle le ha eba motho a ka ntseba ke ikgakanya ka ke motho e fela a ipotsang a researcher e ha o batla o researcher jwale ke ipate go motho a se ka tseba ke mang ke go batho fela tjena di kopana le motho ke mmotse dipotso jwale ke botse motho yo mompotso mo ka re o naana go tšhelete e fetola batho kapa tšhelete ga e fitlha e ntsha semelo se sa le ntse se le teng sa motho ya ba gore go nna motho enwa a bua ka mantswe a segoa a re e motsho moga tua tšhe o ne a bua fela ga bute a re everyone a e bua ka segoa is humble when they don't have money are everyone is humble when they don't have money or when things are not going according to their way amo themole mo ikokobeditse ha so ka fihlela mo abatlang ho ya teng ka pa ha se na chelete motho e mole mo ikokobeditse e re motho eo a fumane sena sa se batlang ka pa chelete o tla bona semilo sa hai sa need e re motho yo a fumane chelete ka pa sena sa se batlang sa se sala se lebela a se labalabela na kwetile ke mo tla bona semelo sa gae sa nnete hona le batho ba ngate motshomo ka tu be o chelete ba fetotse hona le batho ba ngate be o chelete e hlaisitseng dimelo tsa bona tsa nnete motho rona hantle o tsene ile mpa fela le taba hore ha se o ka fumana lebele ha se o fumane se gantshonyana e yena o tsena hantle o tsena tsena ke semelo sa hae o pelo mpe ha bone batho ka letho jwale o tsebe ha e fumana kopokopo ha fumana lebele jwale o wa fetela jwale ke rata go ke re shebe ka jeno tsatsi lena mabelo a tshebeletso la sedi ke re tibise maikutlo a go lotabeng ena ya semelo le tšhelete ha o so shwa go phelo ba hao wena motho ka mong o be le nnete ke a tseba kana go tsengata ha re bua taba tsena tsa bohlokwa kwa no tshebeletso ya lesedi bentse re batho tjena batho ba etsa tjena batho ba tjena ako go itlise wena ka jeno go tibisa maikutlo jalo go go itshupe o tloge nna nna le nako o phelo mba ke motho ga tuwa mo ke ile nga dumela tšhelete ka pa dintotsi ya tsagang ditle dimfetole ho bohloko ha ntse ke tse dipatlisiso mona ho bohloko ha ona ntho bohloko jwalo ka motho a fumane chelete ya sakanga e sebeletse go ya sakanga e sebeletse ho hang le ka letsatsi le leng ai gae ka re o itlwaetse chelete go so kana na motho a ka fumana 1 million 2 million e be ka kgoditse nne tse tsheletseng e fedile ke na le paletse ka bang di ke bona tse supileng mona dipaletsa nnete tse supileng ke tsena ke di tshwere mo change ke ka bua mabitso a batho tsa batho ba ile ba fumana tšhelete tse tshabe ya e mong ke yona o ne ke qoqa le yena mona o la fumana tšhelete ka lo ka 780,000 rand ka mabotsa go na ntwa pele o ile ngwa e reka

ke motho wa pele ke tse ba seven ba seven one one watch two thula mabota three train ya feta four folae e dijigeng dijas five fala dipitsa six six mabone seven ba bakana ba supile pele wa pele a re ke tsamaile ka ka pitsa wa bobedi a ratšhe nna ke le ka tsamaya ke la dibotlolong wa pele ke 780,000 yona bobedi ke 1.2 million a kgena o la tsamaya kaneta ikela makanakaneng wa boraro a re o ile a tsamaya a ntsha 10,000 rand ga a qeta fumona 450,000 a ke no bua ne tswa kae a reka a ntsha 10,000 a tshwara cashe ka pokothong a batla o bona gona go jwang go ba le tšhelete wa bone a fumana jalo 1.8 million ke bua ka batho be ke bueng le bone a re itsa e fitlha 1.8 million ya ba wa tsamaya o lege ka koloi cash kontante ha papapa wa botlhano a fumana tšhelete ka lo ka 560,000 rand ntho a pele a ileng a e etsa ga a fumana tšhelete ena a re ke a itsamaela e sale kwa kaekae monage e sale o tse o tho Gauteng e sale ke tlhagntse a ke soka ke bona Gauteng a re ya ba ke senye nako ke reka tekete ya bese ke batla go bona Gauta kwa botlhano wa botshelela itse a fumana tšhelete ka lo ka 1,480,000 a gola fumana tšhelete ka lo ka 1,480,000 jwale ka mmotsa ka ga ntho a pele e o ileng wa etsa keng le ena o ile wetsa yane wa 10,000 ya ba o lontsha tšhelete ka lo ka 150,000 a re ya ba o beya 100,000 ka tlong a nna e bone fela 50,000 a re ka kwala mabaka a botlhokwa 100 ene ya ba ga ithetse ga ntse a e bona fela o na le a thabile a ntse a bona kopokopo ee bokoboko nthwekana bokoboko nthwekana e nthwekana a re ga e dutse mono e ne mo kgothatsa e mo fa maatla 100,000 ena go ne a e sheba o seng o long a bula a e shebe go ne a ntse le teng le a robala a e shebe ntse le teng a re go fitlhela tšhelete e be fela 100,000 ena ya ba ke a o qetela a e sebedisa ya fela ga a bona o e ntseng ka yone wa bosupa ke mmeile qetelong kore ka sepheo le morero a fumana 2.5 million ga ke no bua gona ditswa ka tšhelete tsena fela ke ditšhelete tsa mafa ke ditšhelete tsena tsa tse fumanwang dikotsing tsa mebileng ke ditšhelete tsa di-insurance jalo jalo 2.5 million batho bana kao fela ba ya supiletse ga ona ntho o ka e supang ga iyo ga ona ntho e le lengwe ga ke buisana le bone yeo ka e supang ware ba ile ba etsa ka tšhelete kore e ba isupang ke ga o bua le bona koka le bona ke ile ka ga ona ntho o ka e supang e e tshwareyang ebile go bana ba supa ba bararo ba ntse ba dula mahabo bone ba dula le batswadi ke bo batswadi ba reng ga ke buisana le bona ba re motho ene o ne sa tshwarege a na le metswalle ene ga e sa le yo gona jale ga a na le ga e ka ba ke bete o na swepa o tloa mantang o fitlhela manta o na thijwa ke banka e go ena o so futlhile limiting ke yona limiti ke yona ntho ne mo thiba jale eno wa 2.5 million ka mo botsa ke tla go fata dipotso nna ko o botse ka mmotsa potso go le tebele wena itse ga e kena 2.5 million o ile wa etsang ka yona a re sa le batho ba nnyatsa a re ke ntse ke tsebe gore ka tsatsi tlileng ke tlo fumana tšhelete a re ke ile ka reka dikoloi tse tharo ka nako e le nngwe koloi tse tharo ka nako e le nngwe ga re re bua le ena e le nngwe ke apala meditene tsena tse pedi o di rekisitse 2.5 million ka e fedile ga re ga na tsamaya ka tsona ne di tsamaya dikolokile le dithago tsena letsatsi le letsatsi a re batho ne ba tsamaya le tšhelete ya ba o batla di-body guard batho ba mo katang a tsamaya ka koloi tse tharo ka tšhelete ya mafa a batla batho ba mo katang ona sa leditse

fala akere batho ba se ba tsiba ona le chelete jole ha re ke re tibise maikutlo tabeng ena mabela tselotswa le sedu bane tabene ke tlhoba bogoko e golo ka tseleng o ikgethileng me ha holo holo ke kotsi ha re tla batho ba batsha go ba re hola ka mo ka mohopolo le kelello e sa khoneng gore etle inaganele pele ka baka la dinthotse re golang ge di sheba ge di mamela ge di bona tswale ke rata gore tle re buisana tabeni ya semelo le chelete ke go poska tswale kwe ding mabula tsebelo tswale sedi ke ya kopa ska tswale kwe ding ke a ikokobetsa ba etapele ba baka ge se ke ga tswale kwe ding re bua ka chelete le semelo ha o tibisa maikutlo o dula fatshe o nagana ka nnete chelete e fetola motho kapa chelete e hlaisa semelo sa motho se ntseng se le ka gare re thapisa dipelo tsa rona jwang tšheleteng le nthong tse tshwareyang gobane ka nako tse ding a se tšheleteng ntho tse tshwareyang motho ga a fana le koloi ga a sana le ntlo ga a sana leng o sa fetoa le semelo se se fetoa re thapisa dipelo tsa rona jwang re ithuta jwang go thapisa dipelo le o bolotsa dipelo tabeng ya tšhelete le o bolola tabeng ya tšhelete ke a kgona go nkutlwisa ke rena go bolola tabeng ya tšhelete ke le ka goreng go tseba go laela go laola tšhelete seng tšhelete e laole rona tšhelete e be se sebediswa ke nkile mantswe mona go na le monnenwa ya goileng gagolo ya ngwetseng bukena ya Rich Dad Poor Dad ke tlatla ko fa mantswe a monnenwa a buang butle ke tle ke etse tsena ke o fa monyetla gore o tlonwe metsi le wena o thuise taba tsena tle dithopotele ga monate ke itse ke ditswa ko tleng ke manoni ke mafura ke lebese ke ntho tse monate tsa oseng ga ke gutla mona ke tle ke gokane le wena o tlo nthomele lentswe la gatiso ke voice note mane go WhatsApp o tlo tshwaele tabeng tsena tsa rona tsa bohlokwa tse re buang ka tsona oe ke ya kopa ke boikokobetso o seke wa tswa le kweteng o tlhokene ditabeng ee tla bua ke mang ee o seka bua diboko o tlhokene tabeng e motshomo ka tua nna ke nagana mogopolo wa ka kuna ga ebe o ye mongwe wa batho ba ileng ba fumana tšhelete o seka bua ne tswa kae o bueng o kile a fumana bokae ga ebe o ile wa sebedisa tšhelete botlhaswa ke batla o tlo go tsebise gona go ile ga etsagala eng le mme o ithutile e moo tshebeletsona ya aha ya phedisa Kitonga Cool and the Gang Barry in the Heart TKZ. We love this place. Anita Baker Angel. Kapina tsena tsa tao ke o fa monyetla re tlo o tlo tibisa maikutlo o itekole ka tabena re buang ka yona. Ha re khutla mona tla re buisane le Sadie FM ke mololo. E motshomora tuwa re theoa dikalaneng.

0: Dumela, dumela ya motho morato wa sponono. Ntate o itekola le boitlhatlhobo. Ke nnete eno e bolelang mono. Bano ba leshome bano ba ileng ba sebedisa ditšhelete tseno ka tsela eno tseno tsa di-insurance. Nna ke tseba ka nna ntate wa ka, ga ne ke sa sebetse. Ne ke kgona gore ke je papa le morogo. Jitse gore ke sebetse ere ne se ke ja di-out jalo fumane ga ke tsitsi mo ke leng gona teng ga ke tsitsi ke ja ntho e itseng le itseng ke apara ntho e itseng le itseng kore ka botlalo tse tšhelete ya motšhentšha motho yo motsho moratuwa go bua nnete ga o tshwanele ga o sena yona kore maemo a tšhentšha le bophelo bao bo ya tšhentšha ke pakelana le wena mono yo motsho moratuwa. Ke a itebogela ntate wa ka ke modula lebeng ya ka mo ka mafletšha mo batsama ke a leboga ntate wa ka.
1: Ntate Motswake Catchela dumela e motsho moratuwa ke mo rutile kate. Ntate Motswake Catchela ke rata setlhogo sa gago se reng tšhelete le semelo. Tšhelete ya tlhomphuwa gobane ga re sa e tlhomphe tšhelete e tla re tswa e tla re sia e tla re phonyowa e tla itsamaela gobane ga re e tlhomphe. Jale batho ba bangwe ba fetolwa ke tšhelete semelo sa bona se fetolwa ke tšhelete e be ba ramakala gore motho yo a na le gantle tje o fetotswe ke eng jale athe ke tšhelete mo fetotseng. Ba bangwe ga ba fetolwe ke tšhelete ba tlhompha tšhelete ba e sebedisa gantle e ba tswela molemo. Ke a leboga o bua le moruti le kate maraba state moshate Kroonstad le Sedi FM ke molelwa
2: e motsho moratuwa. Nna bophelong ga ke soka ke ifumana tšhelete e ngata fela ke ile ka bona mona mo ke dulang batho ba bangata ba ileng ba fumana ditšhelete ka nnete ga ona ntho e le gore e lengwe e motho ona ka e supa. Motho la kampa a etsa dintho tse bonwang ke matlho a batho tse nathoang kore nto tsa monate gobane tšhelete e ngata ga o sa e fumane e ka ba ya kotsi ya koloi e ka ba ya eng ke tšhelete e tlameha o etse investment o reke ntho ka etsang e ka reng tlhoo ya lori kapa tlhoo tse pedi tsa lori o di sapitse moo tseo ke jetse ditšhelete kgwedi le kgwedi motlhomong ka kelelo yaka ga ke tsebe go batho ba bangwe fela ga o ne ka motho ona ka etsa jalo o ne o tseba go etse investment ya bana ba gago ya gore ga o se o le sio bana ba gago ba fumane legacy ebe tšhelete e tla ba phedisa eo ke papis betwane K5 kutlwanong a re
3: Gatšhela dumela dumela ela Gatšhela tšhelete e tšhintšha batho tšhelete e tšhintšha motho gona gona gona gona ke a e tseba ntho jalo nna e ne e le ntate wa bana ba ka a thotse tšhelete Gatšhela o nna sa tsebe bana ba gae o nna sa tsebe bana ba gae a tšhentšhile total a thotse tšhelete e ka godimo go milione. O ne a thotse ka May, ya ba May, June, July, August, September, October. Le mo se latelang ka bo March, ya ba sana nix. Ha a sana nix. Ka sheno le nana, wa tsebe o tsamaya ka thoko seta. O tsamaya ka thoko ho seta. E ka ga se yena yale. E ka ga se yena tšhelete e tšhintšha batho. Go nna wee.
4: Hashtag dikalane dumela sponki ponki ke sethate se batlha makgatha melodi virginia o ditse lwana kgobola 89.4 till 5 o'clock o tanke
5: dumela mafifi dumela ke sebalebalo ka pepena ke ga sala kopa le batho ba jalo ka thete na ke motsebang ka ndira fumana milioni tseo tsa gae tseo a ntlo aga le gabo a reka dikoloi tse pedi tšhela se di disiko a re tsa mokete o mogolo ka nnete ga ba monate ga keteka a jang ka baka bona fetoile la dikoloi se di disiko o ke ba ba botsa motho ba tshasa ha o tshintsha tenge bona ntsa sa tshintsha ka neta tsa ga phela le yena le hona jwale bye
6: e motho mo ratwe dimela dimela o phela jwang o bua le thato mo kanana o ke ke re na motho sebopeo sa hae sa nnete se a hlaha ha na le tšhelete ha a sena tšhelete wa ikokobetsa o iketsa sono go batho ba mo utlwela botlhoko maage ga ntate modimo a sa kamoge ka tšhelete o tlo bona sebopeo se ya motho enwa sa nnete sa nnete o tla bo tseba gore jwale motho enwa ke ena ene ga a tlhopheile aa o tshwana le noa e gatsetseng Thank you.
7: We're here today to enjoy this beautiful place, laced with beautiful people and voices and everything, you know? It's the God's connection on this jam. Can nobody touch us or fade us? It's 1998, 1999 gonna be the year we shine. What's up? Give it to me, baby.

0: stand. God is beautiful. Evil will never triumph, cause truth always prevails. So everybody that's trying to manipulate and get what's not theirs, they gon' fail. That's dead. Out.
1: Tjhelete e batla ha ona le yona, o phaole motho moratuwa, o phaole, o phaole, moya o be fatshe, o imamele, o imamele pele o tlhoe, o phaole e motho moratuwa. Ba bangata ya ba hlola e motho moratuwa, ya ba hlola eno, ba hlola ke yona ya ba imela, ha ba kgone ho phola. E motho moratuwa, ke kopa lebitso le lapine ntse le la ele ya before ho ena ya ntho e. Ke a o kopa ka lepine e ntse lela ke e batla lebitso la yona ya boraro e fetileng ho ena. Thank you.
2: E motho motho, e motho motho, Khuze wa Lesanda wana ka Mama Fairy ka monana. Ntate o ska wa dumela bophelong ba hore tjhelete e tjhentse semelo sa hao. Ha o le Khuze o le jwalo, o duletse le hambolo o le jwalo. E ska ha o kata ho wina loto ka for o thola ditjhelete tsa hao. O bo bona jwale lefatshe lena ke la hao. Tlamehile o hlaya ka mona, o hlaya ka mona na jwale o sotella le mosadi ya hao ka tlung. Ko dintho tse o se di etsa, o se etsa dintho tse ding tse o sa tlameha go ka di etsa. Because o se o na le tjhelete. Le bo mamisana bana ba tla matha pela ko jwale o tlo jewa jwale. Re tlo bona bohlaswa ba hao wena o mang. Ma at the end of the day o tla bo o sena next. O tla be o sentse because bo o tsebe gore ha o wina ha o thola tjhelete ngata. Re na le bo mmamenyetla le boramenyetla ba shebileng di-loopholes mo go wena. So se ka ba leka wa etsa ntho ya bophelong ba gago o tšhentse ke tšhelete. E moso motho ke Khuze wa Lesanda wana ka Mama Fairy ka monana ngwana mme.
3: Dumela dumela e motsong ngwane so ke Sipho Mtswala ka monaka David Thorn a butihle atshe ke se utlwile setlongwaneso go bua nnete ngwana mme ditšhelete tsena di tlhaisa bo wena ngwaneso di tlhaisa semmelo sa gago ga se di le teng ngwaneso gobane ke tseba batho ba babedi e mong o le a phumelela ga sa di fumane and then e mong yena atshe o kare ebile thogako tšhelete tsena ebile thogako bane ngwaneso wa itse hai ga ke batlho le bua taba teng ya ga ke batlho le bua bane hai man hai ngwana mme nkare tšhelete tsena di ya ka wena ngwaneso ya tanko ke a leboga.
4: Dumela masisi sithethe se batla mafathamelo le vigini a yo chalte chincha motho chalte chincha motho o teng hona ho finyela le nna mo ha se khala tshotse chalete ya raf jo ine le boss o ne le boss within a second te chalete ga fedile fedile no tshotse last year no tsena ha sana letho sa bilang tsa ke ke sa dintho tsana di rekile bo di sabente bo eng jo a tšhelete e tshaba hampe
5: dumela e motshomo ratuwa dumela e motshomo ratuwa ei tšhelete ke bothata tšhelete tlamehile o e tshware hantle o e tshware jela ka galase o e etse girlfriend kapa o e etse boyfriend o e ratang ke moranyatse ka melodi infusion ya tango
6: fela wa nkgono meki ngwane se o ka jela ya phela mokanaka hai tšhelete ntate na le o fetola motho mo ka ene re a ba bona batho ba na ntate o fumana gore motho ne ntse le motho le motho a lokileng banna o bile o ntse o tseba gantle go mogolo go yena ga a sana le dišeleng o sa bona e kaka ka bile o mogolo go wena o felang batho ba modimo tšhelete e fetola motho mo ka ena ntate ga bona mefelo gampe ka nnete gore hatšhe ee ntate batho ba bangwe tšhelete ya ba tlola ka nnete ya ba tlola mokana ka re ke siele bana biso
7: mzake ntse ke pheretona e le bogone sa house tlhoko ka shekone gore ne epile kolong ka shekolena mzake gona ge batšha bane be le goreng ga uwa kwana ge tla uwa kwana ga uwa kwana tla kwana jale ga se ke e tshwege le nna go tlamehile ke bonagale gore ke ya kwana le ba bangwe mzake go ne le ga ntšhabene go na le tavene e le bogone mole ya flat ga ke nagana go ne ke ya jwang ka makgetlho moo ne ke ya ka makgetlho mosake mono ga ke tho a shebaga ka jekwa ke na next ne ke rekisa kgomo ya 35,000 tseo ma 6 ka letsatsi kaje go hona ntho ke supa mzwaki ntse ke pheretona le bogone a o sene pile se hlose na kaje go lena
8: e dumele motho e motho moratu e le kae ngwana mme e khotman e chalete ne te fela e batla o e sebedise ka o e hlokomela hantle ntle o e sebedise hantle ka legato o manala wa ise bana mafifi bhayaka wa qala wa o thola chalete ngata o sontso qala o ya jwaleng e fella hona mo ntho o qadile ngwe yetsa ka chalete chalete tse re di tholantse re le di beneficiary re le di en once wa qala wa ho ya jwaleng fela e fella mo ke mong wa bona mafifi ke tswa ka ga yona ntho e ke etse tšhelete nnete fela e batla fela legato o e tlhokomele wa bona le yone e tla o tlhokomela wa se e tlhokomele fela o tsebe gore ile mfetho sekele bana go a le ka moo ka qwaqwa ka mo
9: ela mafifi ntho e nngwe le nngwe yo o sa e tlwaelang go ba le yona o sa tlwaela o sebedisa e tla fetola sebelo sa go tšhelete ga o sa tlwaela tšhelete o sa tlwaela o sebedisa tšhelete sponono e tla fetola sebelo sa gago e tla se fetola tutu ga ebe motlhomo o ne o le motho ya le gantle ya tlhomphang batho ka o boneng tšhelete wa e tlwaela ga wa tlwaela go sebedisa tšhelete e tla fetola tsela eo ne o se o ne o tlhompha batho ka yona ga o sa tlhompha batho semelo sa go se se fetile ke ka goo kere tšhelete e tla fetola semelo sa gago ga o sa tsebe o e sebedisa ebile o sa tsebe gore na tšhelete ke e le gore na tšhelete gore na e sebediswa ka tsela e e jang sponono tanki ke mo re na rantheba ka mona ka kimba
10: dumela ke motshomo wa tua batho ga re tshwane ka semelo gape go tswa gore naga tšhelete e fitlha o tswa ka yone o lebeletse eng le gore na ka mora yona ga o qeta o ega o tlo eng ka kae nna yaka ga e fitlha ngwaneso ka gone ke itula ka mokhukhung ke le ka ikagela ntlo ka yona ka ikagela ntlo wa kwata mona metswale yaka ya kwata ke gola ntla melebe re a kofa re etsa diparty ke mme mantlazana ka mokeng ka mona ngwaneso
11: ya ba ke a gutsa letebele ya ba ke a gutsa ke re tšhaba sa gantsho re tle re shebane le taba ena hei dingata mamelo ya tshebeletso ya lesedi dingata ka tseleng e kgethileng ntate o buile taba bohlokwa mona ke ngotseng kwano a re ntho ya pele yeo o tlo etsa ke ntate ke lebetse lebitsotlhe ka mane ka qwaqwa ntho ya pele e o e etsang ga o fumana tšhelete a re ke yone e tla re jwetsa gore na go tlo e tsala eng ka bophelo ba gago ke thabile a gole mabedi ya tshebeletso ya lesedi go utlwa o fana ka ditshwaelo ore le nna ke e mongwe wa mahlatsipa ka nako tse dingwe ga re bua taba tsena be ntse re di supisa go batho go otle ga o utlwa ditaba go tswa o mongwe a tsone a re le nna ke la nna ka e fumana ka e rang nagana go rekisa dikongkgomo tse 6 o nna ga re sotle mona go na le mo ke batlang re etentšhentse ke a di utlwa tsena kao fela re e thapisa jwang tšhelete o e thapisa jwang go na le batho ba bangwe bo ba tsebang lebe ke ba tsebang ba fumane ditšhelete motho a ntse sa fetoa a etsa ka mehlolo a etsa eng nix tsa iphilela ga monate ga ke ka gona o leng botlhokwa gore ga o na le tšhelete la o sena yona batho ba seke ba tseba nna o ke ke wampona ke na le tšhelete la ke sena yone go gang ga ona motlha o tlo mpone goba ke a tshwana o tsebe tšhelete ya bua ke re na le molomo e tsala rata agolo ebile ka re ga e le bo 20 ga e bue agolo ga e qala re sekete jene e qala ya o komela tšhelete re ee o ka kgona o nsebedisa ka fumana nyenyana o ka nna wa salelwa ya o kokela tsebe ya bua tšhelete e na le molomo jole ga e kaba kopokopo fele ya re 10,000 ga jole e tsala rata o feta e o tlosa lebenkele le nalo lo le gateng e o isa go ya o jetsa gore nna ke le tšhelete se nke ka kgona go kena ka mona fela ko ntlose mo nako nkise boemong bone ntate o buile mona a re o na rata papa ka moro o e tloetse ga e tloela gobane a e mo tenne o e tloetse bana a sana le tšhelete ke eng e etsa gore ke tloele papa ka moro wa ke na le tšhelete tse ke rata mogo wa thepele ka jeno ke eng etletsa go le mohla modimo wa nhlono le fatsang a mfantshelete a itsang ke tlolle mogo wa thepe ke semelo emo o sa ja di sushi ha tloela di sushi wa kula o qeteletse a kula a ise yona tshelete a ise re thapisa dipelo tsa gona joang tabeng ya tshelete re tsebe bohlokwa ba yona
12: hela go tsong zwake go tswa ka tshela hey mzwake ke se bomotsi hlosa o ka je kulena hey ndate o gone pile kolong ka net o ne pile kolong mzwake ke la ka ithola tshelete ke le ka ithola ke netse ho reka koloi le ntlo ene ngwena mtsake ne ke hlaka mona e le mponeng mponeng ka fishini ya ka mona na na bampitsa matsepe mzwake ka nete mzwake ha jole e fedile empa e sa sebetsa ka thata ho bona ke bone mzwake hore ke ile ka senya me ke tsumo lo se ka mona na ka fishini la pink e kopisi ke mtho kopisi ho mzwake
11: Tangi mngaka ke le buile a holokwete le sedi dumela le sedi
13: hela ntate dumela hle ntate
11: le ga mngaka
13: ha mona ntate ntate le ga
11: pila pila pila mo tapi
13: hela ntate se fo sa ho se mata a holo se ng hopotsa bogodi ya ka ene ntse ke tla ke gola le yena wa motho e mosweu monna eno a bula ka etsa ntho engwe mo hlola mpolella mohlolo nako e ntata e le boa botsia bana ba qeta go tlhokagala ke ha re jale ke nako dintho tsotlhe di go nna ke tlameya go ntsha maatla e ke nang le ona e leng tšhelete ke tlameya go fana ka ena ke e rekise e nrekele ntho nngwe tse ke tlo di sebedisa e be le gore dintho tseo a re tšhelete o tlo e gora o e sheba ore ka seipone o ntse o sheba balance fela ga e tlo o sebeletsa a re ke tshwanetse ke ke go nna diketsetse tšhelete ntate eno gona bana o mobe o reiki ntate ke molatlhe ka mora ga mmaloko a rete taba ganke ke ka e tloela lekgale ke ne ka tshentswa ke tšhelete moren
11: ntate ke lebuile aolo
13: tanki
11: o na le lefa le tshabe ya mongaka
13: tanki ngwaneso
11: pela moeta pele le sedi dumela le sedi kgotso
14: kgotso ntate
11: le kae mongaka
14: ke teng ntate mololoka
11: Pila pila mo tapile.
14: Tangi mogana ga. E ntate mololo wa tsela na lenna. Infekiti ye metsi tshelete tseng ene ke a rapela ka thata mo moketeng. Ntate ke batla ho isebisa ka tsela ene pa itseng ntate. Ntate o bua le machinene mona Natal Street mona ntate.
11: Mongaka o se ka o ka fumana bohlale bohle go kopela mohau go kopela mohau.
14: Tangi mo
11: O ska fetuwa.
14: Ntatwa.
11: Le sedi dumela. Le sedi khotso. Ara ha go le ka mona sponono.
15: Sponono dumela hle. Hey sponono chelete, chelete. Eh hle. Chelete ke ntho e thata, chelete ke ntho e tswang hole. Hlompha chelete e tle o hlomphe. Mara ba bona batho ba fumane tšhelete ba fetuwa a fetuwe ka mora nako ha e sa leyo jwalo wena a sokana le yona jwalo ka nna tjena nka mohlala hore e tle re mohlang o nang le yona o tlo tsebe hore tšhelete e sebediswa jwang o seke wa fetuwa o dule e ntse e le wena ke a leboga sponono mme mimi maokeng
16: e motshomorati wa dumela ntate moswake ke mametse setlhogo sa gago ntate tšhelete ntate moswake wa tsewa ntate re tlamehse gore re e tlhomphe gobane e ka farile bophelo ba rone tšhelete ke ntho e kgolo bophelong empa bale ga o na le tšhelete ga o batlagale gore o ikakase gobane ha se ha o le mo ga e ka ka re misana ke ma mesa se tlosa ha ntate tshelete ntate ka nete ha yo ha ho ke hore o hate batho fela hore ebe o na le tshelete o ikokobetse ka mehla le matsatsi ke a leboa ke na de tise tso tekete ka mme a thone ke a leboa Moswake tanki
17: go tse motho moratuwa nna ke tlo fopana le batho ba bang fela ka gore tšhelete ga e change motho tšhelete e hlaisa semelo se motho a leng sona e leng gore ga a thola tšhelete o ba sona not gore ya mo change no e mo tlhagisa something a le sona se e leng gore ba fela a sena tšhelete maga e thola o tlhagisa semelo se e leng gore o sona mo go gae tshwaya ke motho gotlane face five
18: ke motho moratuwa o petseletelele ke phetse sponono ba bangata ba tšhentšhwa ke tšhelete ba bangata ba tswa bothong ba bona ka baka la tšhelete jele nna ke le motho ke re ga o na le tšhelete seka etsa batho ba bona go na le yona o ba le ga o sena yona ba tlo bona gore ga o na yona ke tšhelete ya mo fetola motho e motsho motho tšhelete e mo tšhentšha gore o bo bona gore motho ke ena fela motho ga matsala ke lebitso la ka kgotso
19: ntate Moswake re ke gotlele tabeng yena ya gago ya gore re thapisa jwang tšhelete ntate Moswake phoso ke ene re etsang ya gore tšhelete a se re fumane lengata e be ba re gomamela re gomamela tšhelete re lebala gore lefatshe ke la Jehova le tsotlhe tse go lona re kenya le tšhelete gore ke ya Jehova re tshwanetse go gomamela Jehova fela re se ke ra etsa tšhelete modingwana wa rona kapa modimo wa rona re gomamele Jehova fela tšhelete e tla thapa tšhelete e tla iketla go rona e tla dula ka kgotso le rona gobane re qadile ka go gomamela Jehova pele e leng yena mmopi wa legodimo le lefatshe ke a leboa ke mo rutile ka teng gape ka mona ka marraba state moshate kroonstad
11: e re metsotsong ena yaka seponono ke tle ke bue taba ke ena e ke ileng ka e ngola mona empa pele ke ya mono re ke tle ke tlhae ka mona mabiratsedi lesadi dumela kgotso e nngwe ya dintho e ke ngotseng mona ke ena ya go bonwa ei ka nako nngwe ke mosito fumane go bana mosito mongata jwale o ile wa kenelelwa wa gatelelwa nako e telele jale o ntsha mosito ona o sa tlhokomele gore gantle wa itematsa ga ona botlhokwa o tho ke o prove ga tsela ya ke e ngotseng mona ba re ke o prove wa tla o bontsha batho ba nako e teng ke na le kopo jale e tliswa ke mosito bane jale ka nako tse dingwe ile wa sotlea nako e telele wa phela ka tlala wa phela ka bofutsana nako e telele jale ga e fitlha o batla go iphetetsa empa o sa elelele gore o iphetetse bona ba gago bo ntse bo o lematsa bo gotsetsa morago ke ka gona o tshwanetse o qale pelong pele o sebetsana le pelopele tšhelete e fitlha tšhelete o e tlhola e soka e ba mantsong a gago wa kgona go ithapisa tšhelete wa gona ke kona ke eletsang batho gore ga o gola ga o tsebaeile o ko butlanyana o se ka baya le toropong dule fatshe ye toropong ka ma matsatsi a mabedi a mararo o se ka e dumelela ye o laole ya gona yo jetse ga a rele se ke batla take away a ke sa batla go jaka tung ya o kokela o hanane le yona o ithapise go fetsa nnete Iba tajwar. Anita Baker, kileko fatike ziaro, we love this place. E kiba pala kwana feleki Anita Baker, the angel. Si shoot la tera, baby this evening. Shano, kachesu. Kipina za taro tsaki ritual lanta di mate. Minima 20 batli fela wadi wale sadi FM. Emozo, mradua. Musake wa kache. Tatema jaba.

0: Ela, yo moso motho, yo moso motho khuse wa le sanda wana ka mama fubedu. Ngwana mme o ba shebe bana ka ofela bana bana ba chinchilweng, chelete chinchilweng simelo sa bona. Ha ba felele fela ngwaneso, ha ba felele fela. O reka koloi o di chintsha jelo ka metsi dikoloi tseo. Ha qeta mono, ha sa gobala hae. Ke motho ya seng a sa gobala hae, a seng a tella mofumadi wa hae. Senene sa tswile ka tripi ngwana mme sa ile kae kae ha bui ka tlung. Pheletso ya hae fela e re a foni kena e be kena o thwe. Ke a ntshwetse kotsi ya koloi ebile o re siile. O ne a tswa kae kae mme ha a tsebe ka tlung. Ke tšhelete mme tsa million teng ha e o tšhentšha semelo sa hae because jale o etsa dintho tse o sa tlamehang o di etse. And-e tse o kenyang tete teng. Tse dingwe tsa tsona ke tse tsa gore o bo keteletse o siile lefatshe le le ka kwalo. Tšhelete ya hlompheya motho motho. Tšhelete ke ntho nngwe e hlompheyang ampele. Tšhelete ha e batle go o boe ka molomong ha o se o na le yona tšhelete. Ha batho ba bona ka diketso go o na le tšhelete. Ee, ka diketso ba tlo bona gore ke na le tšhelete. E seng ke tsamantse ke bua. Ka diketso ba tlo bona e motho motho. Ke khuse wa le sanda wana ka mama fubedu ka mona e motho motho.
1: Dumela motswadi ka tšhela e motho moratu. Ai madi madi papa madi madi ke madi ke ntho nngwe e bokete mana ke dumela fela gore ne ya ka discipline a motho if o sena discipline ona discipline if o sena discipline yona fela empa fela gona le yone e tlaisa semelo sa gago ge ntle ke mojo ke ka jela ke motho a jwa so yone ipatla discipline and then and I want need mojo ke ka jela wana wana le 34 ranta bankeng mali ya o bitsa re tlotlo ntse tsamoga ka eng so o bone ke mo ka ke tshalte bua le so that's why you want ke re ipatla ka discipline tango
2: kuku a tshelete makuku a tshelete a sabeha ha hulu o sa iberekelang e motho maratua wa ifumaneng e tla e le mpho wena a ya bua ya kukumoha ya uphahamisa e o etsa tsohle tse o neng o se tsona
1: dumela motswadi ka tšhela e motho moratu ai madi madi papa madi madi ke madi ke
3: mafifi dumela mafifi ha nna maikutlo ka a ka ya hodimo fela ntho enke tla etsa ke tlo nka nako a ka pele ke dule ke nahane pele gore ntho ya pele go ntho tse kgale ke labalabela go di etsa le go ba le tsone ke tlo etsa eng pele ke le go ya tšheleteo ke tshwanetse pele ke etse morwalo pele gore kgale ke labalabela go ba le eng kgale ke batla go etsa eng mo bophelong ba ka ke hloka eng e kgale ke sa kgone go etse e re ke hula ke be ke tseba ke hula ke tseba gore ke sebedisa mabakeng a tshwanang le ao pele ke etsa dintho tse dingwe tsa go bapala ke senya ke etsa eng ke sheba ditlhoko tsa ka pele tse kgale ke batla go di etsa ke sa fitlhele go ba le tsone so ke tla laola maikutlo a ka nka se laolwe ke tšhelete yone e na le maatla mare ke tla leka ka gotlhe gore nna matlaka a tlhole a wa tšhelete pele ke e sebedise ke tsebe fela gore morwalo wa ka ke eng leng ke tlo etsa eng thank you mafifi ke a leboa ke mme Sara Mopotša
4: kgotso e motsho moratuwa ke tsholofelo sedikelo mona motsethabong Welkom nna e motsho moratuwa tšhelete ka seng fetole bothong ba ka ene hape ha ho etsahala hore ke fumane tjhelete e ngata taba pele ke investment lo hore ke bone hore na ke patala dikoloto jwang ha ke bue hore na ho batho ke fumane e kana tjhelete ha ke reke dikoloi tse ngata nka mpa ka reka koloi e ya second hand fela e motho moratu go bontsha gore ke thabetse sena se ke nang le sona. Tšhelete ga e na mfetola. Maemo a tla nna beteng mare ga a na go ba ka godima ga semelo sa ka. Ntho e kgolo ke go boloka tšhelete le go bona gore na bana ke ba tlhophisetsa jwang tabeng tsa bo dikolo jwalo.
5: Motshomoratuwa ntate o bua le njomi za ga bona ka Welkom ka mone. Ai nna a ke so tshware tšhelete eo e kalo empa bonnyanenyana bo ila bo tshwara ya kgola ne ke na le 21 years pela o tshwara tšhelete kana ka 20,000. Yani, ina lentho ya hore ke tshwere tšhelete yo ke na le tšhelete o ikutlwanyana o mara ntho ya pele ke la ka etsa fela itsa ke tshwara ke ya ke nka ke etsa di-credit tsa security ke etsa fire arm ka kgutla 2023 ya gone se ena le 2425 ka tshwara e nngwe kana ka 35 ya ye tsa saloon. Nna ye ba le ntho ya gore la ke tsamaya strateg o e tsamaya ka sebeto le wena o ka tshogeya motho ona mane o na le nthonyana ka bona le tšhelete e te ntho e ti mara gangata ke etsa nthonyana tse nang le kelello ke sa tseba se nka ka tshwara ena e ngatangatangata mara nna ke nagane a kgola nka reka bo mantlo kapo setsha nthonyana tse jwalo.

Apile ke monate o le sedi FM Shano a re ka Jesu ke le ka o fasi shi a re jolo baby this evening re tewa di kaleng ha monate la bone baking supile metso tsura o reng ya bone tsharapedi ya o le pampiri re tle re fana ka dikeletso ke tsena mabapile taba tse re buang ka tsona ha ibo sa tswa bulela selmo sa ha bo hlokwa ka pa mohlomo ntshelete le semelo gore o etsa jwang o thapisa pelo ya hao le semelo sa hao re ha o fumana tjhelete e se o laole mpa e be tlasa taolo le puso ya hao. Ntlha ya pele bohlokwa, se ke wa potlaka ho sebedisa tjhelete ha o e fumana kaofela. Se ke wa potlaka ho sebedisa tjhelete iphe nako ya ho nahana le ho etsa moralo pele o reka dintho tse turang kapa o etsa diqeto tse kgolo. Ke a ipheta. Se ke ntlha ya pele ena, se ke wa potlaka ho sebedisa tjhelete ha o e fumana ebe o re le thebanyana mono kapa o re fielwane ebe o re iphe nako ya ho nahana le ho etsa moralo pele o reka dintho tse turang kapa o etsa diqeto tse kgolo. Ntlha ya bobedi, boloka tjhelete sebakeng se sireletsehileng jwalo ka bankeng e seng ka tlung. Se ke wa boloka tjhelete e ngata ka tlung, sebedisa banka kapa mekgwa e sireletsehileng ya ho boloka tjhelete. Ke a pheta, boloka tjhelete sebakeng se sireletsehileng ebe o tla etsa comma kapa o re dash. Se ke wa boloka tjhelete e ngata ka tlung, sebedisa banka kapa mekgwa e sireletseleng ya ho boloka tjhelete. Ntlha ya boraro, haeba o na le dikoloto tse jang kgotso ya hao tse o sitisang ho phela, keletso ke hore lefa dikoloto tsa hao tsa bohlokwa pele. Ke a pheta, lefa dikoloto tsa hao tsa bohlokwa pele. Haeba o na le dikoloto tse nang le tswala e ngata, nahana ka ho di lefa e le hore o be le kgotso ya kelello. Lefa dikoloto tsa bohlokwa pele, tla re khoma kapa dash. Haebe o na le dikoloto tse nang le tswala e ngata, nahana ka ho di lefa le hore e le hore o tloetse bonnete ba hore o ba le kgotso ya kelello. Ntlha ya bone, etsa moralo wa tshebediso ya tjhelete. Jwale mona ke mona mo tlamehang hore o tlo o tibise maikutlo teng. Jwale o tlo o ngole dintlha tsena hantle. Etsa moralo wa tshebediso ya tjhelete ena ya hao. Arola tjhelete ka dikarolo tsena. Ke a pheta, etsa moralo wa tshebediso ya tjhelete ena. Mme o arole moralo ona ka dikarolo tsena tse ke tlo fatsong. Karolo ya pele, ebe tjhelete ya maemo a tshohanyetso. Tjhelete ya maemo a tshohanyetso. Ntlha ya bobedi, matsete kapa letsete bakeng sa bokamoso, investment. Ya boraro, ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi. Ya bone, thuto kapa ho ithuta ka tsebo e ntjha kapa ho itseng ho ka o thusang hore o kgone hore o boloke tjhelete ena. Le wena o ipoloke ntho ne re bitsang sustainability. Ke pete, etsa moralo wa tshebediso ya tjhelete mme o arole ka dikarolo tsena tse ke tla o fa tsona tse nne. Karolo ya pele, tjhelete ya maemo a tshohanyetso. Tjhelete o tla isa matseteng kapa letsete bakeng sa bokamoso. Tjhelete o tla e sebedisa bakeng sa letsatsi mabaka kapa ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi. Ya ho qetela, tjhelete o tla o sebedisa hore o tle o ithuise ka yona kapa mohlomong o hodise tsebo ya hao ya sekolong kapa o batle tsebo itseng go tsa kgwebo. Tsetela ka bohlale, buisana le moeletsi wa ditjhelete ya nang le tsebo pele o etsa matsete. Hlokomela batho ba o tshepisang ho eketsa tjhelete ka pele kapa merero e sa hlakang. Motho a re ha o kenya 10,000 o e fumana le 20.

0: 50,000 tibe ke tla jalo buisana le mo eletsi wa ditshelete ya na letsi bo pele o etsa matsiti ya bobedi hlokomela batho ba o tshepisang horo e ketsa tshelete ya hao ha o kinya bokana jole ke a phetela mabedi a tsebelo tswa le sedi sebedisa kogolo ya tshelete o etsa mohlodi wa tshelete ke ntho e ke buileng ya maintenance and sustainability sebedisa kogolo ya tshelete o etsa mohlodi wa tshelete na nahana ka kgwebo matsiti kapa dintho tseo ka o fang tšhelete nako e telele se lebale bokamoso ba gago tšhelete ya pensione kapa insurance e lekela go thusa go phela gantle nakong e e tlang e seng fela nakong e gotshwane thusa ba lelapa ka botlhale go thusa batho ba gaufi le wena ke ntho e ntle empa o seke wa fana ka tšhelete yohle go o qetelelang wena o sohloka thuso se bolelle batho bohle ka tšhelete e fumaneng gobane tšhelete e ngata e ka gwa hela batho ba nang le merero e sa lokang bakeng sa bophelo ba gago ya go qetela gopola gore tšhelete e lokela go sebeletsa sebedisa tšhelete go gaga bophelo bo betiri e seng fela go kgotsofatsa ditakatso tsa nakwana o ka tlo reka nna o le na he o ikutlwela tsedintsengata ka tla dipapunisa ga somono o rekena nne o le o le mamela ha o le ha imono mamela dikeletso tsena mabedi a tsebeletso le sedi tla o thusa go aha bophelo ba gago le sedi FM ke molelo re fela ga kana he ka jeno go tsena tsa rona etsa boitekolo mabedi ke le boga go loka ditshwalo tsa o tsohle ka ofela tse o ile ngwane hella ka tsona mme ke a tshepa gore ka mora gona nne o lena bophelo ba gago fetwile mme o tlatla o etsa dintho ka tsela e fapaneng o keke wa tlotse o etsa dintho ka tsela eo ne o tlwaetse o etsa dintho ka yona mme re tla tseba go boloka tšhelete le o e sebedise ka tsela e nepaetseng ge se dumelele gore tšhelete e fetole semelo sa rona
1: zake kgatšhela labone le labohlano go dithoga dikalaneng lesedi FM fela
2: Tebeletso e ratwang.
1: Lesedi FM.
3: Pele ya pele basadi.
4: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya baba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, go ananelwa le go matlafatswa.

bebakan na. Bye bye, jangan lupa siapa sapa.

0: Kwabena tsebele tswa le sedi pita ke bolati go le siwele le band ba re e jalo umkhulu lo msebenzi pili mana ke la ka ofa semiti wa re dizo zisola mashume ama beedi na le metso supile metso tso re go renya bahlano ke na go re tlo re ke tlotiana re nga ka moima go tswa go ba imina ju re tlo utlwa rena e be imina ju e tswela pele jwang go thusa bophelo ba hao lo lwantsa ntwena e re bitsang high cholesterol jole ka mehla o salete mo haleng kwa re ka moima tlo re fatsena tse feletseng mhlompe re tlo go a moela tsebelo tsenga le sedinga ka moima ditapoketseng
1: ke go dumedisa ntate ke dumedisa le ba mamedi botlhe ba le sedi FM batswadi ba ka tlhe dumelang kgwedi ke ya lona bomme ntse re le hlompha fela jalo bane ka ntle le lona ne re ke ra ba bontate ya re bontate ka baka la lona modimo a letsetse ka mogau o kgwetsa e ka kantlhe bomme botlhe modimo ke o a letsetse ka mogau ha ke bua ka taba ya high cholesterol e ne le potso ne ke butswa maabane go momong wa bamamedi ba lesedi FM a re ntate o nna ke ile ka ngakeng ba bantekola jwale ke na le bolwetse bo ba high cholesterol mara e ntse e ya e laolega hanyane hanyane jwale ka re baka e nnile bonolo gagolo ka nna le wena re ba tshwanang jwale mara nna ke ntse ke nkela melemo yaka ya cholesterol ebile ke nkela gape le imina ju gobane ke a tseba gore go na le mo imina ju e tsamayang e fokotsa taba ena ya mafura gobane cholesterol ke ntho e lepologang ya mafura and e tloa e le kotsi gagolo gobane ga e ka kwala e meng ya megala tshika tsa gago tlabe re re ntate modimo o sa o nkile gobane e kotsi gagolo yona ga re batlo bua leshano e kotsi gagolo cholesterol jale e batla gore o nke molemo wa gago o laetsweng ke ngaka ya gago wa bolwetse bo ba cholesterol a bo o nka gape le imina du o e sebedisa gobane imina du batswadi baka e tsena gose ga o na mo e sa keneng teng mo e fumanang mathata a le teng mmeleng wa gago ke mo e kenang teng ya tla ya go thusa jalo ka bo mme ba ke kopanang ka le bona ka nako tsotlhe ba ntse bampolela taba e le nngwe fela ya gore ntate moima re a leboga mo wena re tlisa ditebogo tsa gore imina du e ntse e re thusitse gagolo ebile re phela ga monate ebile ga ona mathata go gang ra re ke taba tse di monate tseo ke re batlang bamamedi ba rona ba phele ka tsona le taba e nngwe ne e botswa gagolo matsatsing a ka tseno ko gore na ngaka moima na re a thusega ga re lela ka madi a magolo gobane madi a magolo le ona a tloa le kotsi re bona batho ba bangata bawa ba ikela o ya batho ke taba ya gore ebele o re kgatelelo ya madi ile godimo gagolo jale ke mo eng qeteletse e sa laolee jale yone imina du ya tsena mo batswadi baka ya ya o thusa gore e theose kgatelelo ya gago ya madi kapa madi a magolo e kgona go thusa e nngwe ya dipotso ya gore kekere kena re bontate ntse re keneletse le yona wa tseba kekere ga e kene motho wa ntate le e ka ba motho wa mme metsi a kene ka ntlong jale ntho a di sebetse hanto ya ka moo o ka thusegang ka teng jale potso ne e le ona re ka sebedisa imina ju le eng rano re na le imina ju ya rona ra ba le libidu libidu spelling sa yona ke libidue libidu o tla e bona jwang leboto la teng le yelo ka mmala ga o lebelela sekolo sa teng se sekhubedu o tla bona e ngwetse libidu ke yone o tlamehile ngwe e batle ga o le chemisting o tla e bona e ngwetse jwale then o tlo e nka capsule e le nngwe gararo ka letsatsi ya libidu wa nka e le nngwe gararo ka letsatsi ya imina ju o tlo bona gantse o ya o thenye matsatsi a lesome ke mo o tla tlamehileng o bona diphetho gore mona dintho di tadile go ba gantle ka moo ke di batlang ka teng e nngwe putso e ne e le gore ke na le mathata a ntho e bidiwang lost of appetite o se ja gantle motho o balegang dijo ntate moima jale imina ju ena e na le 28 amino acids and enzymes e leng tsona di aga mmele tsa bophelo ebile di-multivitamine tsele le di-minerale tsa rona le di-vitamin tse fopafopaneng ke tsona tse etsang gore motho a fitlhele a ja gantle e re ke itetelele taba tse di monate ke tse thodisano ya rona ntse e tswela pele mara go na diphetho tse ntseleng ka baka la taba ya department of health ka gore rona re a well registered jale re tlamehile re latele melao go tswa pampitsana ya rona ile re ska tla re ikenya ka rale botolo re ka sebedisa tsena engwe ya gore re ka etsa thudisano jalo ra gopola ko morago re sale ra etsa tabe mmamedi ka bapaki o tlo sebedisa WhatsApp number 066 400 5505 ke a phetake WhatsApp number o seke wa eletsetsa 066 abo ore 400 5505 ga o rekile minajun o tlo sebedisa clear sleepy ya gago mamela he odimo ga clear sleepy ya gago mo o bonelang gore o rekile minajun o tlo ngwala les ga o tata a bo o nka photo kapa picture a be o e romela go WhatsApp number e re o fang yona e tla o bolelela gore e tsamaile ebile e tlabe e o leboga seo sentle o tswela pele jalo o ntse o reka o ntse o romela WhatsApp number eo o tla bona taba tsa o di taba monate nomoro ya ka moima ke 072 73 88 244 ya Clean Boy ke 072 abore 59 50 198 ya ofisi ya rona ke 012 abore 546 98 abore 22 ntate mafela beke a be monate gagolo le botsamaisi dibogodi ka wena modimo a letsetse ka mogao o kgwetsa e kakang ga e sala re fitlhetse re maketse fela re kopane bekeng e tang re bolokegile modimo keo
0: ngaka moima tsatsi le monate motlhomphei le mafelo a beke a oatlabe a tsamaya monate
1: ntate ke o leboile
0: ke kgomo
1: ntate
2: ditheoga dikalaneng le e motsho moratuwa go lesedi FM fela mohanto wa basadi ka 1956 ga yaba ketsagalo ya letsatsi leo fela ebile kalego ya ntwa ya sebete ya tokologo molemong wa botlhe naeng ena mme lesedi FM le re pele ya pele mafumagadi ke molelwa

0: Ke ma metsi pinyena hantle. Ba le mona mo areng dipatse, bua ga dipatse mo. A dubela mo tsobratuwa, ke rata ho tsosa ba a ibohle ba Melody Virginia, ke ntate Rampaitsi bile ka Van Roy, ntate Sabata Thedisi. Ke qetelle ba Virginia ntate Rampaitsi bile ka Van Roy, ntate Sabata Thedisi. Ke qetelle ka Mmemala Rato Pitso. Ka Melody Virginia ke ntivi ntivi muranyatsi u kamane ka Melody Virginia high sponono muratuwa ke tsosa fusi phakamela shakes hlono lo blue fountain tipe kai first tipe ba tsoswa ke mama wine tipe ka Brandfort majoma swi u se bonono dumela hle ke rata o tsosa ba latelang mangwane mamorena makhubo mathapelo makhubo le mme wa ka maphiello ntoi makhubo ke jwalane makhubo wa qala botsa Villiers gotso e motso moratuwa ke tsosa bana ba latelang Palesa Mosole se ba batso Mosole Mamiki Mosole ba botshabelo ba tsoswa ke ntate Tshepo Mosole botshabelo ke a le bontare gotso e motso moratuwa ke tsosa moraduwa ka elihle Adons ke soldier Adons ka monaka Zastrone Matlakeng ke le buile ya go le hlengwa leso ka mono ka Matlakeng Zastrone wa bata ka mono wa bata ka mono go bata gagolo ka mane ka Matlakeng e motsho moratuwa gotso ke kopa tsa Jerry Motshabi ke le ke ile mogoro le sedi malokase ba hula ke qetelle ka ba a ibohle ba Brandfort ba kopelwa ke ntentseni gotso motsho moratuwa happy birthday o Maria Mofokeng o kopelwa ke ausi Mabale Mokwena Mama Fubedu dumela moratuwa ke tsosa basebetsi mmogo le nna social development Kronstadt ke ausi Pinki Lekgetho ausi Zukiswa Sefakoke katele ka o tsosa mentso a ke se thabela ba tsoswa ke moruti le kate maraba state moshate Kronstadt ke le bile ngwaneso sponono ke tsosa bana ba latelang bana ba ka Thandi Matela, Michael Matela, Makadi Matela, Mafupu Matela ke ena ya dumedisang ka jeno. Lesedi FM dumela kgotso. Lesedi dumela.
1: Sponono le kaena.
0: A monate le kae ngwaneso?
1: Mamkino wa phela ka mona ka nne ya thuni.
0: Ngwaneso.
1: A ko ke mathele ka mo le ka Parkwest ke re le mangaka tsowe. Le ke re me makabela tsowe mo Belkomo. Le ke re mamsele ke ke ene na tsowe mo Bulata. Tswana ke baetse tsa letsatsi ke mamutina. Thank you moratuwa.
0: Le se di dumela.
2: Hi Sponky Ponky.
0: Le ga mme.
2: Ke tele kae?
0: I'm not.
2: Re ke batsoa ke re Babs Mogitle ke a upa mo fukeng ka nka zone 6 ke qetelle ka squi ka mo ka matati. Thank you Sponky Ponky.
0: Ke a le bua le se di. Le ga ndade.
3: Ya pira o pira iwa.
0: I'm not mhlomphe.
3: Abatswe batho ba dinga tsuwa selo sei le mamuloyo o pa tsuwa le mamtimkhulu tsuwa indade masadi ka nwe ngile wile kwa ke
0: le seri khotso
4: eke
0: le gai
4: antate eke
0: amnadi
4: baruti ba ka ba o sense ha le ke ba ho potse batho ba modimo baruti ba ka ba o se bo ruti la ka ja se ba ruti ka ba yo e bo ma tawzi na o tsheba tsu ka ba le bo a tawzi ba ba a ka le tsula mo
0: da
4: ke ka mino ke ka mino ka maloko a ka mbona ka kopi se ke re
0: ke al kamina
4: ya ke
0: ke le bo le sedi tumela
5: a mo tsum radua
0: da de
5: Tile kae papa?
0: Aba tile kae ntate?
5: Kuti ngutswere mo bang o ka mona ka botshabelo ka di ene.
0: Mohlomphe.
5: E re ke re mido mane di ebe mane. E be ke re baba ka mane ka ho tile ka mane. E be ke katela ka skui kwa na matati ele tangu.
0: Le seri?
6: E mo tsumra tjo.
0: Le kae ntate?
6: O pete ona me.
0: Amnati.
6: O kore kere mtso pa skola nyane o ya hula ka mani ka Sasolbeke kere Jacob Mkuti ka boiketlong ka mane le wena wa gola ke qetelele ka mmami mokwakwa ka tlokolane a mmoo le baai botlhe ba tlokolane ba tsosewa ke sekolanyane tlokolane no nes london tanko
0: lesedi dumela
7: ela mowake
0: date le kae
7: aa re teng ka moganako e telelenga ka mokwena ka mona ka bolata thabadimatha thabadimodi e ditsheu di a tseu ka jeno ke na le boile o gore ke re sekolanyane ke a mo utlwa ka moo ka tsoselwane ke re morena ga nthiba ka mo le ka kimbale ke re matshio wa loko se ka lagatswana tanking jwabe
0: ke a lebontate
7: a le boileng ke nnanta
0: lesedi kgotso ntate
6: ke petopete
0: a molate
6: kgomotsa bata bonyekeng ka sepone ntibintibi maganyapi ya ke leboe mogana ga nthiba ka mone ntate tlhoborole gagolwane baai botlhe ba monyakeng mapolase a potileng kekone ke baka tlhaga fela batho bana mk koleboi
0: motlhompe tsatsi le monate
6: antle
8: e motsho mogaduka ke stereong ka lo mona mofula tsepe ke ne ke tsosa motho a ka mokhutshwanye ke mo ratang aolo e leng mapase ka motsiki ka mane ka kobene ka gore le a tunyeeka a tso ya phatsime bosibosele
9: e motsho morati wa dumelang le ka ntate ke rata go tsosa moradi wa ka tebelelo molefi ka mane ka fixwork meqheleng ke tsose le baaisane ba ka kao fela ka gore motse wa mpokong ke re tswang bathong koseng ke mmatsako molefi ka mona ka dipolaseng tsa fixwork mpokong ke a leboa
10: bakganni ba makoloi mokgathala wa maria ga o kena ka potlako go feta ka moo o naganang ka teng hitara eo ya koloi e ka o futhumatsa empa e ka boela etsa gore o otsele bula fensetere ganyenyane mme o iphe nako e lekaneng ya go phomola nakong ya leeto la gago dula o tlhaphogetswe dula o tsepamise maikutlo tseleng gobane ga o ganna koloi e boima mokgathala ga o bege fela bophelo ba gago kotsing o bega le maphelo a ba bang kotsing dula o fadimegile dula o bonagala dula o bolokegile molaetsa ona o utlwisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang
0: mabelo tshebeletso ya lesedi ntumele tlhemetsongele lesome ke tle ke ananele maikutlo a gago otlhe bomamedi ba gago botlhe bakeng sa gore o tlobele go na leetong lena ga re theowa dikelaneng tshebeletsong e ratwang go tlwa mane goreng ya bobedi o tla fitlha goreng ena ya botlhano ntumelele he ke tle ke dibe gutlo gona mona ke tle ke re gore rekiswe legato lena le ile la re kopanya ga mmogo go ba nna le wena le ga re ka arogana pelo tsona di le tsa teana tsa go kagangwa mmogo ke maqhobo a gaso sealemoya sa boela sa o tlisetsa tlhagiso leseding lesedi le boithabiso gore o tloka letsatsi la gago ka tsela e kgethileng ke dumela gore jwale ka ga ke ditloela tsena ke tlo o sia matleng ke tshepa gore nako e tlang ga re teana tla bontse o dutse ona matleng ana mamedi wa ka ya rategang o tlo o natefelo he ke banana otlhe a tshebeletso ya lesedi a tla o latela ka morago go mona goreng ya botlhano o tla ba le moifo makumane a mona le mane o sesuthi re ntle e ile o senywa nako ke tla ke o fejelwa god given buktelezi tlala kue ka yona ke re tsatsi le monate gopola o qala tsatsi le gago ka mantswe ya reng ke mohlodi ke hlotse mme ke tla dula ke hlola ka nako tsotlhe.

0: Fontaine e motse wa di Rosa.
1: Setaway.
0: Pereng ye tshosing a ngata. Mangaung e pelong ya Free State. Lesedi FM le fumane ha bonolo le khobong la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
2: Pele ya pele basadi.
3: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho

0: Elle s'appelle Hodimo. Holy Saints Val Gospel Choir. Khalalelo. Ke le bitso la yena pila. Atama fukane. Twalatsa. Dumela, dumela, dumela, dumela. Hle mamela tsebeletso ya Lesedi FM. Tahua Breakfast Show. Akele naneo le kenang. Jolo ka metso tshin la tsena ya le shimela metso robedi ka mora ra ya botshelela la ka le bitso ke monono ke o sola khazan sentse ke tshotle ke ra reng ke ntwana re lo e hakamane o renya borobo mwi fa makumane re a le bo a hle bana beso e mamedi ba tsama ile lwana ka tsena tsa ditaba go tloa o renyane ya botlhano ba disile kwa no renya botshelela ra bo sana madie he a o balla ditaba o tla boela gutla hape o renya bo supa mwi fa feletse le ka jeno ke la bone bekeng Kwediena ya pato e hlola matsatsi a makae wena twa sa le shumela metsumi raro selemo ke sona sa 2026 ai u batla le betirinya na ka ntle ka mona ha ke tsebe wena mo le nteng o jwang fela ka leno ke ho a madumetse halo
1: Africa bra so sole fela jalo metso tsaro le re fela shumela metso robedi fela metso so a fela le tsora ya botshelela the biggest mono tribe ke tla kwa breakfast show wa le seria fama ke tenge ka tsheno hape jalo ka le ga tsepisa mo ba do re tla le teng radio o so sole fela jalo ke teng o fela re nyane ya borobong o thoa sa ba tukara jonito che pa te ba ne re feletse re tla nka o fela re ga borobong ke di ga tsetharo ka o fela the biggest money drive tswa bare foka ke yona na kwa go diga mgotsi wa tseba utlomantswana ke yona hore o tswe ke yona hore o lukise le ditotsa hao le chepa to them di papadi ke di bowling tse di etsa hala e sa le di etsa la bobedi mane le maobane ka laboraro lo le fela jwalo chepa to teng yena ke yena motho a tseba ntsena tsa di papadi le nana o latha go wa chepa e go dumedisa boswa ka le kae
2: moro nga chairman moro ka mo khomre joni tlo lwana dj thwasa ka mo haule ka ka jeno lo na bana be
1: a o re a phela wena chepat re rihlile ho betetsana nyana ka mona ka Johannesburg a ke tsebe center city jwang ka jeno
2: a lwana mo so tswile mo yeno mo o hlabang o tsena masupport nje
1: a fela be ke na ba ile ba hlaba tsho ba re etla ba mpenyana wena chepat
2: e a yona itse ngwana me ho utlwa hala ga si a nyomanyo
1: o di tswere o tswere loko tla fa mo mamedi e me jwang
2: e ona tsho ba se le number 1 mme se bile sna le khapo se dutse mo na
0: tsa bula
1: Tata ka lamba be tata ka
3: Kuba mambara week ena re le tsebisa ka Kentucky mambara day deals
1: stop
3: iphumane le maqa a robedi ana ma ya go di chips tse pedi tse golo le di mini loaf tse nne
1: stop it
3: tsena tsohle ka 159 fela boloka 75 rand
1: stop it I like it
3: kenyeletsa le sono mapodisa 1.5 liter ka 5 rand a ka
1: stop it I love it
3: re o ratela yona labone lena fela KFC fela hona le melawana le dipehelo
4: Gizara ya hao ine tla bena le metsi a tshisang ha ba batho ba bang ba ne ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong o latetse hape ho ba ndi roboto ha di sebetse batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong setjhaba sotlhe ha se na motlakase hobane batho ba bang ba ntse ba tsipa dimitara tsa bona ba ba patadisa tjhelete e nyenyane jwale transformer ile ya qhoma ka lebaka la ho imelwa sedumelle ditshebeletso tse seng molaong tsa dinokwane ho sitisa le setjhaba sa heno Kale ha botlhokotsebe ho Eskom ho 0800 112722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao, pholosa maphelo.
0: He mzantsi lutlwile. Delicious Festival e kene tsebedisano mmoho le SABC. Mokete ona o tlisa mmino, dijo le fashion ho ba ahi ba bangata ho phatlalla le naha. Ka lebaka la batho ba bangata bao SABC. E khona ho ba fihlella e ba le rona ka la 10 le 11 Mesa 2027 Kyalami Grand Prix Circuit mehe se re tla kopana mo
5: Mafikeng toropo ya nalane ya buitshepo e province ya bokone bophiri mamela le sedi FM le kubula 98.4 ka boka kena ho SABC Plus app ho mamela le sedi FM

0: ba bolana ka mo jwa le ho thuleile tshwantse se tshaba hape se tle kapa re tla nne re bona letsholo le letswella
1: neng neng o tshwantse re bona le ka re ya sebetse kapa re be re etsa matsholo a jwalo ka nnete re leka hore re bone re etsa jwang empa he ha sa sebetse re reng hape ke hopola yona eo ya operation Valumkoti e la ba ka ditaba hona le matone leng hore e hlile ho nothwe ka tsela ba buang ka yona ho ya ka ditokelo tsa botho ba bui hantle hore haebe hona le ba teng ka mo ba shwelle ka motho nyana tse tshwanang letseno wa hopola ene ba ke ditaba nya
0: ke hopola hantle ebe ka lehlakwang le leng ke megatlo e bona halang e lwanela batho be leng hore mmuso le ka go galemela dintho tse badi e mamedi ngata fela hem ere re ya ditabeng a ntle odi mahlora ke ya bosupa ena tshebeletso ke lesedi ho SABC Rabosana Madiehe o balata ba tsenang.

0: tshosa meralo ya dikgwebo le tsamaiso ya tsona sehlohong sa business chart ke molelwa.
1: Hai. E le ntse re bua ka yona thwasa ke batlang ke re tlo bua ka yona gape bohlomong le Dr. Matla a tlo e tlhalosantle.
2: Ya Phantom Pain.
1: Hai. Hai. Jwale e etsa ke nagane, jwale ke nagane. E mabentse re bua ka ntlheng gore motlhomong o na le loto ne. O bohlaelwa ke kotsi. O bohlaelwa ke kotsi momamedi. O bo kgaolwa loto. O ntse o kgona go ba le pain le kakailaneng le se le le siko. Momamedi o ko e nagale gantle.
2: Kada.
1: He?
2: Tlatlarim.
1: Dr. Lucas le kae?
3: Kara re tlile kae? Re dilo di seba mane di le foka o fela re boka se ba.
1: Re batho ba di Phantom.
2: Le kosi.
1: Ba di Phantom Pain ntat.
3: Hey. O khotswa le lisiko le ntule.
1: Hey.
2: O ntat u tla motlala ka momo. Alle ka momo. Re tla e chakela. Hey Dr. Lucas wa tsiba re a leboa re bile ra o amoela hle o thagwa breakfast show re tsapa o tswile hantle wena ngwaneso.
3: Magolo kwa tswile re a boka.
2: Hey ntate ne ke thutse ke shebile ke re le hlakore lena la kgwebo mafelo ga be ke re bua le basadi mane ne ke shebile dipalo palo tse bontsang gore e bang basadi ba ne ba ka gothalletswa o kena dikgwebong go phatlalala le lefatshe bogolo ba miruo ya dinaga ene ka hola ka dipresente tse fetang tse leshome le metso medi e le ntho e leng gore ene ka theha mesebetsi ya golo go santsaneng o na le makala a rereng basadi ha ba kgone go kena go ona ka lebaka la gobane le basadi kwano Afrika Borwa le lefatsheng ka kakaretso.
3: Ga ke data e ntse e le teng le ga re tseba re bona le ga nako e se e tsamaile e le ngata re bona gore ka nnete boiphitlhelo basadi ba na le bona dikgwebong empa re fumane mafapheng a mangwe a tshwana le ona a bo construction gagolo-golo mafapheng a engineering mafapheng ana a bo security jalo-jalo ke mafapha e leng gore ka nnete basadi ba ntse ba na le go kwalwa ka ntle mafapheng a tshwana le yano re bona ba amogelega gagolo kgwebong ga batla ba etsa di-cleaning services ba etsa di-beautician services empa se ntse re bona gore ka nnete ke batho ba nang le boiphitlhelo jalo ga ngata ga o sheba dikhamphani tse etsang tho tse tshwanang le tsona bo electricity company tse ga se ga ngata ba lokisang dikoloi dikhamphani jalo-jalo ga se ga ngata re fumana batho ba bomme dikgwebo tse tshwanang le tse bona ga itse di aka
1: fela go na le tse ntse o bona go ntse o le thata gore basadi ba kene o tsone
3: nnete tsona tseno kada e batla e le bothata ga ngata ga o fumana gore le ga a fitlha mohlomong go na le menyetla ya kgwebo dibakeng tse ngata ga a fitlha e le motho wa mme a fitlha a re o kena sebakeng seo o tla be a shejiwa ka tsela e e leng gore ntate a sebetsang le wena o kae ke bo mang ba tlo etsang mosebetsi ona bo ntate bao ba hirileng e be o kgona go sebetsa le bona na re bona e se moo ba amogelegang ga a fitlha fela gore ka nnete ke motho ya nang le boiphitlhelo ba kgwebo e tshwanang
1: e be e le eng gobane melao ya dumela gana jwale mang le mang a ka etsa mosebetsi ofe kapa ofe ya o batla mesebetsi e mengwe ebile go batliwa ba kenywe basadi mo le ga ntse le jwale e be e le eng e ba thibelang
3: bothata bo bogolo kgala ke bona ba gore go bana le ntho ya gore tseyatseyo ya gore na e be motho ona mosebetsi o wa utlwisisa o wa o tsebana re bone ga ngata le ga motho a tsamaya a fitlhaisa koloi ya ga e fela gore e le o lokiswa ga a fitlha mo ona fitlha a thola makheneke wa mme re bone gore a batla a sa kgotsofale gore ka nnete motho ena o tseba mosebetsi oo ga o ka kena electrician e tlo lokisa electrici ka tlong go kena motho wa mme ga ngata batho ba ba na le tseyateyo ke ntho e tlameileng gona jalo ka setšhaba jalo ka naga re lokise menagana rona re lokise dikelelo tsa rona gore ba na le boiphitlhelo beo bo ntate ba nang le bona mme ka nako e nngwe re be re fumane e le batho ba tsebang mosebetsi le go feta batho ba bo ntate mme ke tabe le gore le kgwebo mona e tlamehile e lokise gobane ga ba fitlha ešie ba tla botswa ba bonagala e le batho ba bonolo mme mosebetsi o na o batla ka nnete batho ba batlang ba tije ke yona ntho e batlang gore ba shejelwa fatshe mesebetsing ene
2: ke a gola go itwanela Dr. Lucas o ka re go ya ka lona ditsebi ke maano afe a bontshang basadi ba atlega go itwanela gore ba tle ba phunyeletse mo e leng gore ba batla ba thibelwa motho o shebile gore ho la phatlalatswa bo selemong sena dipuontse fapaneng gore basadi le bona ba ke ba fuya go lutsietso tsa ditshelete tabeng ya o qala dikgwebo me ba ke ba kenelle ha go lo maemong a bolaudi di company tse fapaneng batho ba ngata ba nana gore basadi se ba le bangata ho di C-suit positions ka pa maemong ana o di mataolo ya di company empa nnete gore le kwa no Africa borwa e santsaneng le basadi ba ka tlase di percent tse mashoma mararo be leng hore ba kene di tulontse jwalo ke dife di ntho tse basadi ba ka dietsang le tse banna ba ka dietsang ho thusa gore tikatikano e bete
3: kaitse dia ka ntho e kgolo kgolo ke matlafatso go tlamile basadi ba imatlafatse bona ka ntho tse tshwanang le dithuto jwalo jwalo ntho tse tshwanang le tsebo ya mesebetsi jwalo empa go na le diprograma tse ngata tsa mmuso tse e leng gore ke tsona tse thusang basadi re bona go na le yane ya Sivande Women's Fund ka mane ka IEC e thusang basadi ka ditšhelete kapa matlole a go qala dikgwebo go tloga fela go 30,000 ba ile go tswa ka mane go 2 million re a tseba gore NEF le yona e na le WEF e leng gore le yona e thusa basadi ka ditšhelete re na le SheTradesZA Hub e leng gore ke yona e sebetsang gagolo gore e kopanye basadi le dikgwebo tse e leng le menyetla e ka ntle go naga lefatshe ka bophara ebe re na le visa ya visa le yona best initiative ke ya bomme le yona ke dintho tse e leng gore di thusa basadi ka menyetla ka dithuto ka matlafatso ke tsona diprogramma tse re fumanang gore di a sebetsa gore batho ba bomme e ka nnete gore ba tswele pele mme a ka rashaba company tse kgolo ka gare go naga e nngwe le nngwe e na le le programa e etsang ya go thusa bomme kgwebong go kena ba etse kgwebo le company tse jwang mme ke yona monyetla o bang teng gore ga re tsebeng menyetla e teng bakeng sa bomme mme re latelele menyetla eo e re fumanang gore e lefapheng la rona la kgwebo ya nageng.
1: Dr. Lucas a re di be mona re buisane gape bekeng e tlang le bulaholo
3: makholo kwa
1: bokileng pela khada mashoba mabedi a batso ga le bile tsholo re ga bo robedi chepata ke tsebena o no shebile papadi maobane ya Kaizer Chiefs karolo ya pele ne se monate ya kalo fela ntho ke hlokometseng ba hlabile dintla karolo ya bobedi ntho ke hlokometseng aya ba sa ela hlabolo man ba phasana
4: ba ihle ba le ka ho ineletsana ba le ka ho ineletsana empa ke nahana ba ile ba wa tsaba nna ke kireng ha re ba feng tlhopha se se le se se dipapadi tse hlalo tse qalang
1: tse qalang
4: ee go bane nako nngwe ba bang ba kgona gore ba phaphamise ka pele go ba bang empa ga o tlo bua pele ge ko ona motla a bona gorena metsi a qala a itsheka a tloa pela oli
1: o sa setse papadi tse ngata ka nnete
4: a o sedisa le shongwana chairman
1: ai bone ba e wa tla jalo ka Spain ba nna kare ele
4: ba babe
1: kare ele
4: Baba
1: di makhulu. Tsa tsa
2: wa tse. E botla lo ga.
1: Ha ka speak ga ka nnete.
2: Chepat. Ke go se ga jana kwa ha ngwane.
1: Ga ke chepat.
4: Ke o ta. Ba re so ke le bua ho lo mamedi wa tsebeletso ya le seri ya FM moro. Ha ke re la tlhale ma hloka mane ka Tanzania mo se hlopa. Setla sa bo kwetlise ba mo Afrika bo rwa ka mangwa ba mncethe. Yanga FC. Se ha bile Tanzania Community Shield. Ona ke mohope wa pele wa mangwa ba mncethe ka mane ka Tanzania. Mona, Maafrika borwa a mabedi a neng kgisetsana mahafi mobung o ba sa o tlwaelang. Hobane Yanga, ila hlola jwalo Simba FC e kwetliswang ke Steve Barker, monna a kileng a hata mabala a maholo a bo ka mane ka Maseru Lesotho. Yanga e hlotse jwalo Simba ka ntlha e le nngwe ho noto. Ha re fetela ka mona ka ho WAFCON e le e ntseng e tswela pele re fumana gore maobane ke mo teng naga ya Malawi e le ya kgakgatha yane ya Algeria ka ntlha tse tharo ho e le nngwe athe a re tla papading ya Morocco e leng yone ene ya moela baeti ile a thulana jwalo le Cameroon ile a tla tsaisana godimo le tlase a bohlokotlhoko go fitlhela bouwa mane dipenaleng mme a di fitlha dipenaleng mane he ke mo Cameroon ile a feta ka ntlha e le nngwe ho ntlha Cameroon ya feta ka ntlha tse tharo ntlha e le nngwe ya Morocco. Sena se tlhalosa jwalo he mamedi wa lesedi FM gore maemo a boraro le a bone a tla tswekwa jwalo ka moqebelo ka gore a bosupa mantsibua mo teng Morocco e tla isana le mo le tlhopha sa Algeria athe papadi tsa magaolagang tsona di tla ba ka sonta ka tsatsi la tshepe ka gora ya borobong mo Cameroon e tla be botsana dipotso le Malawi. ha ile maobane ho Betway Premiership a mazulu ma peshwa ngone a ile nkana jwa le ezimnyama metsa papala ka o lekana ka nngwe ho nngwe ha ile Milford FC ile ndi tlabotsa ba ile ba fika ba o tla jwalo siwelele ka ntlha e lengwe go noto. Durban City e moto tsontse mali le aisano de moletlase le Golden Arrows ya ba di bapala ka o lekana ka noto o noto. Ha e le Amakhosi a hula loko pele mme ile a bontsha maobane ka gore ba tlha ba gagate sekhukhune ka ntlha tse pedi go noto. Ha re fetela ka mane ka UEFA Super League maobane PSG ke tlabola jwalo Aston Villa ka ntlha tse pedi go ntlha e le nngwe. Cricket. Setlhopha sa naga sa cricket the Proteas e sale se qetela go bapala nakong ya mogopo wa lefatshe le India ka tlhakobele monongwaga ka mane ka London UK. Mme Cricket South Africa e tlhophisitse jalo papadi kgatlhano le Namibia Zimbabwe e le gona go leka go lekola dipapadi. Mme mokwetlisi wa di Proteas Shukri Conrad o tlhalosa papadi tsena tse tharo tsa letoto la dinaga tsena tse tharo. Me harfe Shukri Conrad sebaka re utlo rona ebe ha be a taba ha yena hore
5: one needs to take everything into account when you look at a tour like this. The big summer that we've got obviously plays a part, and then whenever we have an opportunity to do both, you know, expose a few of our younger players and then also give some of our senior guys a bit of a break because of what the summer entails. I think this is an ideal opportunity to build some international caps amongst our younger players, whilst we obviously keeping one eye on what the summer looks like for some of our senior guys.
4: Mamiri wa tsebelo sa le seria FM ke tsona tsene tsene go jaretse tsona go renyena metse ding tla boela ga ding ka hape gegitha ka nkano go ra yana ya rona ya borobedi me o ska le bala he ntse di gagadi tlo gagathana ka jeno tsane tsa World Cup e le di playoff o bona gona ke di feng tse tla fitla di kenella ho tsane tsenne e re ke suthe ke mathele tla salagalla ke bua ka diphapusi tsa gaso tse Auckland Park
6: lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 1 kg spa french garlic chili kapa chicken poloni ka 29.99 o boloka 12 rand kapa 4 kg spa frozen mixed chicken portions ka 169.99 pakete e le nngwe ka di-spa rewards ditheko tsena di qala ka la 11 ho fihlela ka la 23 August ha tefa e sa le teng spa fela ho na le dipehelo.
7: Bakhani ba dipelangwantsa bana ba sekolo ho seng ho ho le ho ng ha Maria bana ba rona ba tshepetse ho lona hore le ba fihlise dikolong ba bolokehile empa ho palamisa bana ba bangata ha hulo ka koloing le ho potlakela ho fihla ka nako ho beya maphelo a bona kotsing ho pulang hore bana ba rona ha se merwalo ho palamisa bana ba bangata ha hulo ka koloing ho fokotsa bokgoni ba hao ba ho kgina koloi mmileng o metsi kapa ona le leqhwa kganna ka boikarabelo fihla o bolokehile sireletsa ngwana e mong le e mong leetong le leng le le leng molaetsa ona o utlwisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang.
8: Nakong tsa tatlhegelo bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mafikeng, toropo ya nalane ya boitshepo e profenseng ya Bokone Bophirima. Mamela Lesedi FM le Kubula 98.4 kapoka kena ho SABC Plus app ho Mamela Lesedi FM.

Franchosi. Franchosi. Franchosi. Franchosi.

0: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafatswa.

0: Tsatsi le leng Afrika Borwa ena ka bophara. Diketekete tsa batho di itella ho etsa phapang. Di tlisa tshepo le ho thusa ho aha metse e atlehileng. Ka letsholo la bona la Act for Change, ba Shoprite ba dutse ba emile ma Afrika Borwa ana a tsotehang. Dilemong tse fetang tse 20. Ho fihlela ha jwale, ba Shoprite ba tsheheditse diprojeke tsa baahi tse fetang 3,000 naha ena ka bophara. Mme he, projeke ya hao e ka ba yona e latelang. Thonya projeke ya motse wa heno ho *120*189#. Uthusa Shoprite Act for Change motseng wa heno. Act for Change e nngwe ya tsela tseo Shoprite e iponahatsang bakeng sa Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent metsotswaneng e 20. Ho na le melawana le dipehelo. Metsotso ya mahala ha e sebetse.
1: Ho na le ntho e nkileng lefatshe ka sefefo hona jwale. Na o se o hlokometse? Pina e tjhesang e tswa ka jeno. Motho e mong le e mong o sa ntse a etsa challenge ka yona a e jaifela. O bone motho e mong le e mong a sa ntse a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse ho sale. Bo se bo le hona jwale. Tlo keteke mmino wa maobane. Wa ka jeno le wa hona jwale ho Sama 32. E khutlela ha ye Sun City. Kana le shume le metse mehlano phato ka fa 7 mantsibuya. Ka kotloloho ho SABC 1. Di tikiti di rekiswa ka potlako. Reka ya hao hona jwale.

0: Esto es Amino.
1: Ke phato kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba go lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba gateleletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phahamisa megoo ya sebete sa bona ke molelwa
2: mamedi ke metsotso e mašome a mabedi le metso e medi ka morahora ena ya borobong ga e ba go na le mo yang ke se ke kene ke se ke le teng e tsa bonnete ba gore wa tswa ke a tseba o tšheile nako ka nna ke a tseba o tšheile nako ka nna he ke se ke kene wena bobabedi motle le ka jeno gape lenaneo lena la itlhabolle o ka leshebelela ka otloloa ka mane ka marangrang a rona a Facebook le sedi FM le haswa ka wotloloa mono he bo mamedi motle o ka sheba wa mamela wa sheba ho tswa wena kgetho ke ya hao me hopola hle re hasetsa ka studio sena sa rona se secha se o re batlang hore le wena bo mamedi o be ka rolo ya dintlafatso tsena tse o di bonang ka hara tshebeletso ena ya kgaso ya lesedi FM ke ka hona re reng ha re ke re ba bontshe ha re ke re ha se re ba bontshe hore re ntse re re studio ho etsa halang ka se o iponele sona bo mabedi botle le technology e ka hara studio sena re batla o iponele o natefelo jalo ka ha rona re natefetswe re sa thole ka studio sena ge bua tsatsi le leng le leng jwale ke batla le wena o natefelo jalo ka ha le nna ke natefetswe ho ba ka hara phaposi ena e ntšhantšhantšhantšha ya kgaso re batla le wena jolo fela o natefelwe ke tshepa hore ka nnete go tloa letsatsing la mantaha re ntse re hlahella marangrang o ntse o natefetswe o ntse o bona ka kotlolo mananeo ana a harabeke gagologolo lena la itlhabolle mmogo le la jwale ke nako mo mamedi motle ke o bontsha gore tshebeletso ena ya lesedi eo etsa gore e be wena number ke wena number one ke wena motshetsi wa rona wa pele me ke ka hona re reng e ba karolo ya sena seo re leng motlotlo ka sona re a leboga me mo mamedi motle ke a gola he o tla nne o tswele pele go shebelela tla nne re o fe ona he manane ana ka botloloa mono marangrang a rona ka jeno he tshebeletso ya senelo sa tumelo re tlo e tlisetswa ke ntate Moruti Thabiso Ntlatseng me mo mamedi motle kgwedi ke ya basadi me hopola o tsamaya ka molaetsa o reng mosadi o seke wa thetswa ke molaetsa wa hae o a tsamayang ka ona kgweding ena ya basadi me ka jeno he o bala bukeng ya bagalata kgaolo ke ya botshelela o bala temana ya bone go fitlhela temaneng ya bohlano bagalata kgaolo ke ya botshelela o bala temana ya bone ho fitlhela temaneng ya bohlano me metswalle ya rona ya tshohang le bona ba teng ka jeno hem re tla etsa bonnete ba gore le bona re o fa ditaba tsa bohlokwa tseo ba re tshwaretseng tsone maobane ke ne ke tshwere dipuisano le basebetsi mo mona re bua ka dikereke le nako eo dikereke di nkang jwale re shebisana bonnete fela ne re shebisana re ngangisane mo re ngangisana nteng batho ba bangata ha ba hona le batho ba natefelwang ke kereke e kenang le tshege kaofela hona le batho ba reng na ha ke batle kereke ha e kena le tshege kaofela ke batla ke ye ke tsebe hore ya kena kana ko itseng ka mora hora tse pedi tse tharo ya tswa jwale o tla fumana batho ba bang ba tswafisa ka nnete kereke tseding di tswafisa batho ya kerekeng fumana gore jwale a o tshwanetse jwale o dula tshe nna ga ke ipuelela nna Thuli baby nna ga ke rate kereke ke yang letshege kaofela ka nnete ga ke utlwisise hantle ke batla kereke ke ye e kene ka mora dihora tse itseng bonnyane ga o thuge kene ka hora ya leshome re nkile nako e telele ebe ka hora ya pele re a tswa ntle le ga o na le ditshebeletso tse ikgethang tsa kereke tse ka re dieisang go fitlhela ka bo hora tsa bobedi jwalo jwalo ke tla utlwisisa empa ya sonta se se le se seng re be re ye ka dikhaftine aiko tšhe nna ke buelela nna e seng wena mo mamedi e mong le mong o na le ka moo a ratang kereke ga e tsamaya ka teng me kanet re utlwisisa ka tsela tse fapa he re le rang ka puisano eno nako e telele gampe e mong le mong a tlakisa a tlhalosa mabaka gore ee nna mabaka a ka ke yana a etsang gore ke natefelo ke kereke e kenang dihora tse ngata e mong le ena re e nna mabaka a ka ke yana a etsang gore ke na tefelo ke kereke enkang di horatse mmalo fela e be re tswile re rata ka o Setswana ha re rata ka o Tswana ka nnete e mong rata ka tsela ena e mong rata ka tsela ena jwale bo mamedi wena o rata jwang o rata jwang ko thumele voice note mo neng ke kutlwa bona wena o rata jwang o rata jwang ha wile kerekeng ha hona mathata ana ko telele ka pa batla mohlomong ho tsikana e be hutsuwe jwalo jwalo re rata ka tsela tse fapaneng ka mabaka a fapaneng e reng ke kutlwa fela o tla ntumela voice note ha re ye senelong sa tumelo metsotso e le mashome a mabedi le metsotso supileng ka mora hora ena ya borobong jambo wena nkosi uyasi.

0: ya o dumedisa o seng hona ka lebitso le matla la mopholosi wa rona e leng Jesu Kreste. Leeto la rona le tswella pele le reng mosadi o seke wa thetswa. A re fumaneng lentswe la Modimo jwalo ka le ngodilwe testamenteng e ntšha. Buka ke ya Bagalata, kgaolo ke ya botshelela, temana ya bone le temana ya bohlano. Ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena. Empa e mong le e mong a ke a leke mesebetsi eo e leng ya hae, mme ke moo a tla ba le sebaka sa ho ithorisa ka tsa hae e seng ka tsa ba bang, hobane e mong le e mong o tla jara phahlo eo e leng ya hae. Leo ke lentswe la Modimo. Lengolo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng. Mme ka Jesu Kreste morena wa rona le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Mosadi o seke wa thetswa, mme o seke wa ipapisa le ba bang. Lengolo la Bagalate le ngotswe ke moapostola Paulosi ho sireletsa efankgedi ya mohau. Mme kgaolong ya botshelela, Paulosi o ruta bakreste ho phela ka boikokobetso. O bua a lemosa hore ba se ke ba ipapisa le ba bang, empa e mong le e mong a itlhatlhobe ka moo a tsamayang ka teng pela Modimo. Molaetsa ke hore katleho ya rona ha e lekangwe ka bophelo ba ba bang, empa ka botshepehi ba rona ho Modimo. Momamedi, haeba ho na le lefu le qetang basadi, ke ho ipapisa le ba bang. O utlwe e mong a re nna ke tshwane le nyeo, o utlwe e mong a re nna nkebe ka tshwana le nyeo. Eya, o keke wa tshwana le nyeo hobane wena ha o nyeo. Ka mantswe a mang, wena o na le tsela ya hao e kgetheileng eo Modimo a o bopileng ka yona. O keke wa tshwana le ba bang. Ke ka hoo kajeno lefatshe le re qobella ho ipapisa le ba bang. Metjha ya ditaba e bontsha bophelo bo bonahalang bo phethahetse e le ba batho ba bang, ba batho ba bang. Mme basadi ba bangata ba qetella ba ikutlwa ba sena boleng ka hara setjhaba. Momamedi, Satane o rata ho sebedisa papiso ho utswa kgotso le thabo ya hao mosadi. Empa kajeno Modimo o re o seke wa dumella sera ho sabela ka tsebeng, ka ho thetsa ka hore wena o ipapise le ba bang. Emisa ho ipapisa le ba bang. Leboha Modimo ka mpho tseo a o fileng tsona. Sebedisa bokgoni ba hao ho sebeletsa Modimo. Ska hlola o iqosa, ska hlola o ikahlola ho ya ka ba bang, ho ya ka mokgwa wa lefatshe. Ska hlola o batla ho bona dintho ho ya ka moo batho ba bang ba di bonang ka teng. Wena o bohlokwa, wena o bohlokwa. Mme Satane ha batla utswa bohlokwa ba hao, o rerela efankgedi e reng ipapise le ba bang, itekanye le ba bang. Se ke wa ipapisa, Jesu wa o bitsa. Mme Jesu o re ha o ka mo amohela o se bupua se setjha. Kutlo ha e beketso. Amen.
1: Hey, ka utlwa hantle ntate Moruti Thabiso Ntlatseng. Ka utlwa hantle ntate Momamedi ke gola mo utlile hantle. Oh, thero e matla ka nnete. Thero e matla ntate Moruti re ele boha. Ha go le jwang re kete ka kgodi ena ya basadi. Oh, re tla itekola. Re tla itekola ntate. O badile bukeng ya Bagalata, kgaolo ya botshelela, abala temana ya bone, fitlhela temaneng ya bohlano.
2: Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM.
1: Mamedi e ke le kare a kontumele voice note re ke re utlo rena wena taba ena ya dina go tsa dikereke o e bona jwang mo mamedi motle a kontumele kare a kontumele mo ndo re ke re bona rena wena o e bona jwang taba ena ya ditaba tsa kereke yo arai tudi ai khona ke e bona hantle ba re ke e bona hantle re ke bone ke tlo ilukisa re ke fetafela mona ke a khotla re ke etse jena

0: ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso e ratwang, Lesedi FM.
2: Ha o tholana kgotso ngwaneso. Nna taba ena ke reke ke e bona hantle hoba ke moo bophelo bo leng teng. Ke bua tjenana hobane nna ke tswa hole, ke tswa hole. Ke ne ke sa kene kereke, nna ke se ke sa e batle bo e batla kereke mara. Ka baka la bothata bo kileng ka ba le bona. Ke ha ke tla tseba kereke, ke ha ke tla bona hore taba ena ya hore ke tsamaye kereke. E hantle. Ke a leboha Thuli baby, thank
3: you. Thuli dumela mme, hei. Kerekeng ya ka e ke ratang ya apostola e kenang nako e telele. Wa tseba ha ho ka suthiswa ntho ke ho thwe ke ditlhampollo, he ntho e le yang tena. Ke hore ha ke rate ho bua maka e ntsha ka kerekeng tse ke dutse setulong. A bona ha e le pina e le thego ha ke na taba nna le ka kena nako e kae mare ena ya ditlhampollo o tla fihlela batho ba bua kore motho a hlampolla a bua le tsa ditoronkong tsa sa ditsebeng a bua le tsa lefatshe lena ka ofela khona tsena ka ofela amen jo .
4: Mokgotsi o lokile re ke ke
5: Thuli dumela ho bua le Mariam Kwena ka Kinzo e kabina Thuli. Kereke tlamehile e kene e tswe. Kereke e seka ya kene hana ho tswa. Ke batla kereke ya di-hour-a. Ya lesere kaofela yonang ke be ka e kgona. Ka nnete e ka reng ke theowetse ke mosebetsing ke be ka e kgona. And-e kereke ke kena nna Thuli e kena ka 11 e tswa ka 12. E kena ka 11 e tswa ka 12. And-e nka kgona hape o kena ka 11 ke tswe ka 1. Not more than that. No Thuli . Yo, ule ka kerekeng ko go dule o dule o dule o tshwara ke tlala o dutse ahe
6: ashe mme Thuli kereke le yona e tla kena gore ke kene gore utlwe se ule o se o sa batle ha e batle ga o sa kereke e ka nna kena 1 hour 30 minutes or go ya ho 2 hours a e seng go tlola moo nnashe ke batle kenang ga kalo go tlola mono jale a ke kutlwise ke tswa ka mone se ke sa batle letho. O go hausa na ke fetse ho sa mamela lo mamela ona ho ntse ho se ipatla fela ho ya hai. Ka nako ngwe o la dilo lo lapa. O tlo lapa o utlwe ka mo o yeme o duzi ka kerekeng. Ha e gone ho tswa. Ah. Kereke ha kena 2 hours se ke phetho. E seng o feta mo. Nna ke batla yo kena ha kalo. Ah, e feta mo ntse le khale ntlo ya Thuli.
4: Ba bidi e le shibe le betse seletseng metse sepelo hora ya le shime ke tla khutlela ho tsona di voice note tsa dingata empa he rekisi tele metso le ya ka ya tso hanga ba sentse ba leteng taba tsena di hlophisitswe ke ragadi pulane maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC education kona ho le Lesedi FM enriching minds enriching lives ha re utlwa rona ba re tsaretseng ka jeno ba sentse ba leteng mo mamedi motle ke bana.

0: na le pina e monate ka nnete. Dumela hle bana ba ka bao ke ba ratang.
1: Dumela mme Mathebe.
0: Le phetse jwang ka jene?
2: Re phetse
1: hantle re tsebuwe na mo go.
0: Le nna ke ipheletse bana ba ka. Le ka jene he. Ho sana le pale engwe e monate eo ke tla ngo le phetela yo.
2: Ke a gola hore pale ka jene e ntse e tla ba monate jalo ka tsedintse fitile.
1: Nna ke tate tse dimakatse mme Mathebe.
0: Kulukile bana ba ka. Pale ya rona ya ka jene ke e buang ka botle o abala.
1: Mme Mathebe.
0: Yeah.
1: Le gona re tseba go bala ebile sekolo seo ke kenang go sone go tshwara ditlhodisano tsa go bala le gona re balela godimo
2: ee a tlhone ke sa opola seo hantle goba nkile ka nka karolo tlhodisanong eo mme ke ile ka sebetsa hantle haholo
0: ke a utlwa bana ba ka mme ke thaba haholo go utlwa ditaba tsena e se e ka le ka sebetsa ka thata go feta mona jale he ke nako ya gore le dule fatshe mme le mamele pale ena ka tlhoko goba e ya qala Hona wena le ngwananyana e mong e o lebitso la hae e neng e le mpho. Mme yena o ne a ena le motswalle wa hae ya bitswang botle. Bananyana bana, mane ba rata dipale haholo. Haholoholo tse buang ka diphoofolo, dikokonyana le dinonyana. Bane ba rata ho balla dibuka tsena tsa bona tsa dipale ka ntle mane ka tlasa moriti wa sefate sa baobab. Se haufi le mona moo baneng ba phela teng. Ka mehla mpho o ne a bala. Ha botle yena a ne a mamela pale engwe le engwe ka hloko. Ho bua nnete, botle le yena o ne a tseba ho bana. Empa o ne sa kgone ho bona mantswe ka hobane o ne a tswetswe e le sefofu. Le ha ene e le sefofu, botle o ne a kgona ho bona lefatshe le letle ka hara monahano wa hae. Empa ho ena le hore a bone ditshwantsho tse mebalabala, o ne a sebedisa medumo, menko le ho tshwara ho tlisa bophelo paleng eo. A imametse botle o ile a re
2: mpho we botle na re ka bala buka engwe e buang ka sirurubele sa ne sebetswang lebete ka jene ke rata dipaletseo ke hopola ka motho rubele di lengtle ka teng ka maphelo a tsona a bona jwana le mautu a tsona a ikgethang
3: hulukile botle ke tla ho balla pale eo le nna ke rata dipaletsa mofuta ohle
0: Hampo antse abala botle o ne antse amokena hanong hangata ka nako engwe hangata haholo le ha o le jwalo mpho o ne a sa tsotelle seo kapa hona ho nyahama
2: mpho
3: botle
2: mala wa motswalle wa lebete o ne o le jwang
3: o ne o le mosehla ho nna he mala o mosehla o tshwana le tatso ya pineapple e butswitseng ha monatjana Hape ona le mmala o mong o mofubedu. Mmala o mofubedu ke o matla haholo. Ke nahana hore o ka latswe ha jwalo ka beetroot. Mme o nkga jwalo ka mollo o tukang.
2: Hape lebete o mosa ebile ke sekgurubele se thabileng.
0: Jwale ke ha mpho a sheba botle ka tjantjello e kgolo. Mme a re.
3: Ke hobaneng ha o bua jwalo botle?
2: Ke hobane pineapple na le mmala o kganyang. E tatso e tswekere le bodilanyana. Ha batho ba le mosa hona ke gutla ke thaba bile ke tlala kgotsofala bitruti e llatso ya ha monate jalo ka lefatshe ha le utlwa marothodi a pula ha ene engetsa hore ke gutle ke sireletsehile kotseng efe kapa efe ke kopa o tlohele ho mpotsa dipotso mpho re fumana hore na o ile a etsa lang ho ya pele
0: mpho o ile bo sosela o ne a tseba hore ka nako engwe botle o hloka mamello Ha holo holo ha batla ho utlwa pale yohle.
2: Mme Mathebe?
0: Eh kani.
2: Ke o baneng ha botla sa ikele sekolong se rutang sign language.
0: Hei kana le long ngwana ka, mohlomong batswadi ba hae. Ba ne ba sina bokgoni ba ho misa sekolong sa mofuta oo. Le ha ho le jwalo ha re tsweleng pele he ka pale ya rona. Mpho o ile a re.
3: Empa ke wena a qadileng pele ka ho botsa dipotso. Hao.
0: Mpho o ne a mo tloka pele a ka tswela pele ka ho bala pale. Qetellong ya pale ena, botle o ile a idimola.
2: Mpho
3: botle
2: lo wena wa tseba hore ke a ananela ha o mpalla dipale
3: eh
2: empa le ne ke lakatsa ka nka be ke gona ho ipalla tsona ka bonna ho no tla ba ho tla ha ke gona ho ipalla ka bonna
3: ke a tsebe
2: hape ke lakatsa e ka nka ingola dipale tseo e leng tsaka lo ipalla tsona
1: botle utlwala e le motho a sa dimelleng maemo a hae ho molatlisa tshepo botle ke a kgola ho so qadile ngola O tla ngwella tsedi ntse dipaletsa ha hore re to di pheta mona ho tswa.
0: Hey, Shoni, ke a khona hore botle o se antse a utlwa kopo ena ya hao. La o le jwalo ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Mpho o ne a kile a utlwa ha botle a bua sena pejana. Mme a nka qeto ya hore o tla etsa ka hohle ka moo a ka kgonang ka teng ho netefatsa hore toro ena ya botle ya phethahala. Kajeno ke mona Mpho o ka hara bese ya library ho iphumanela buka e nngwe eo a tla e balla botle. Empa ho boetse ho na le se seng seo a neng a se hloka ho monghadikotsi. Eo e leng yena ya tsamaisang library ena ya bese. Monghadikotsi o ne a tseba mefuta e mengata ya dibuka.
3: Monghadikotsi?
4: Mpho?
3: Na o ka nthusa?
4: Ka eng jwalo Mpho?
3: Ke a o kopa hle Monghadikotsi. Ke batla buka bakeng sa motswalle wa ka botle eo a sa boneng.
4: Oh, ke mofuta ofe wa dipale o botle a o ratang?
3: O rata dipale tse buang ka dirurubele. Re sa tswa qeta ho bala pale e nngwe e buang ka lebete. Yena yane wa segurubele.
4: Okay, ke hantle he. Ke na le dipale tse mmalwanyana tsa lebete wa segurubele tse ratwang ke botlhe. Bona ena, bobedi ba lona le tla e thabela. O ka nna wa mmalla yona he.
3: Monghadikotsi, ga ke tsotelle go balla botlhe. Empa o batla go ipalla buka ena ka bo yena. Na o na le dibuka tse dingwe bakeng sa bana ba sa boneng Monghadikotsi?
4: Mpho. Ha ke ra dibuka tsa mofuta o jwalo ha jwale. Empa e re ke bona hore na nka etsang.
2: Monghadikotsi, ke na le tshepo ho wena. Thusetsa hle.
0: Kani le nna ngwana ka ke na le tshepo e tiileng hore Monghadikotsi o tla thusa botle. Le ha o le jwalo he ha re tsweleng pele ka pale ya rona. E ne e se e le nako e ka etsang beke jwale e sa le Mpho a ne a bue le Monghadikotsi. Botle le Mpho ba ne ba dutse ka tlasa moriti wa sefate sa ne sa baobab. Ba ntse ba bala buka ya ho qetela ho tse nne tsa lebete. Ya ba mme wa Mpho wa moheletsa.
2: Mpho! Ba fihlile!
0: Jole botle o ne a sa utlwisisi. O ile a bua le mong, a ferekane a re.
2: Ke bo mang ba fihlileng? Ho etsahalang mo?
3: A ko tlohele ho botsa dipotso tse sa feleng hle botle. Ntatele!
0: Mpho o ile a tshwara botle ka letsoho mme a mo isa moo bese e neng e le hona teng. Ena ha se bese ya laeborari ya Monghadikotsi. Empa le yena o ne a le teng mona. Haufi le yena ho ne ho eme mosadi ya neng a rwetse diborele. Yena o ile a re.
3: Dumela hle botle mmoho le wena Mpho. Nna ke Mofumahadi Moyo. Ke utlwetse hore lona ka bobedi le rata dipale tsa lebete. Le nna ke rata dipale tseo haholo. Botle.
2: Mme.
3: Mpho o ile a bolella Monghadikotsi hore wena o ka rata ho ipalla ka bo wena. Na ha o jwalo?
2: Eya mme.
3: Ka ho he, ha na le se seng se tla ho makatsa he ngwanaka. Bese ena ya ka, e nang le library, e na le dibuka bakeng sa bana ba sa boneng jwalo ka wena tjena. Mme re tla o ruta ho di bala.
2: Empa seo le tla se etsa jwang?
3: Ho bonolo, ho bonolo mogadinyana wa ka. Batho ba foufetseng, ba ka bala le hona ho ngola ba sebedisa mongolo o bitswang braille.
2: Braille ke eng?
3: Mamela he, braille ke mongolo oo batho ba foufetseng le ba bonelang lerothong ba o sebedisang bakeng sa ho bala le ho ngola. Na le wena o ka thabela ho ithuta braille botle?
2: Eya mme.
3: Ho na le sekolo seo o ka ikelang ho sona. Mme ditefello di tla lefshwa. Ho boetse ho na le minibus. Ke yane mo emeng teng. E tla o isa sekolong le ho kgutlisetsa mona lapeng tsatsi le leng le le leng.
1: Ka tla ka fellwa ke mantswe ke Thabo mme Matshepe. Jwale botle o sa tla kgona ho ipalla dipale tseo a di ratang ka boyena.
2: Shoni, ka nnete dithapelo le ditabatabelo tsa botle di arabetswe. Mofumahadi Moyo, ra leboha ka ho intsha sehlabelo bakeng sa ho tlisa phetoho bophelong ba botle.
0: Bana ba ka.
2: Mme Matshepe.
0: Ho na le batho ba mosa o ka re thusa ka nako eo re hlokang thuso ka yona. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Botle jwale o ne a feletswe ke mantswe, empa o ne a thothomela.
2: Eng? Tsena ke dimakatso tsa nnete.

0: Ke a leboa mpho. Jale ke tla ithuta ho ngola le hona ho bala ka bonna. Ebile ke tla ithuta le ho ngola dipale tseo e leng tsa ka ka mongolo wa Braille.
1: Jale ke mona mpho le yena wa tseka ke thabo. Ebile o ntse a bososela. Ke ntho e ntle ha o kgona ho thusa motswalle. Ke ka mo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ka teng. Ke a kgola hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlono. Pale ya rona ya kajeno e bitswang?
0: Ke Botle o a bala, Mme Matshepi.
1: Motswalle wa Botle e ne e le mang?
2: E ne e le Mpho, Mme Matshepi.
1: Ke mofuta ofe wa dipale o Botle a neng a o rata?
0: O ne a rata dipale tse buang ka dirurubele, diphoofolo le dinonyana, Mme Matshepi.
1: Ke hobaneng ha Botle a ne a sa kgone ho ipalla ka boyena?
2: Ke hobane ne le sefofu, Mme Matshepi.
1: Na Botle o ile a fumana thuso ka bothata bo ba hae?
0: Eya, Mme Matshepi. Monghadi Kotsi o ile a dula majwana le Mofumahadi Moyo, mme yena a ithaopa ho thusa Botle.
2: Mofumahadi Moyo o ile a fana ka sepalangwa se ileng sa tsamaisa Botle ho mo tlosa lapeng ho mo isa sekolong le ona ho mo kgutlisa tsatsi le leng le le leng, Mme Matshepi.
1: Ke a leboha metswalle.
3: Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. Ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
0: Tsamaya hantle, Mme Matshepi.
4: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: mametse tholwana moletsane lenane la itlhabolle.
1: Mamedi ere ke khutlele di voice note ntsane mo rene re bua ka nako e o dikereketsa rona di nkang batho ba le kerekeng na ebe mohlomong wena o e bona jwang re keng ke mo mamedi o teng mo.
2: Hi, Tuli baby. Ke matshidiso ntime ka mona ka Lesotho hlohe. Nna ke reke ya ka e kena ka 10, ka 11 e yatswa. Ke rata ke reke ya ka ka tsela e kgethehile. Ke reke ya ka ha e kene ka 10, ka 11 e yatswa.
3: Hey, Jules. Nna ke reke yona kena 3 hours. Nna ke bone bothata. Ha ke na bothata. Le hanyane ka yona gobane ntho tse bua ya mo moruti yo mole mong a thowang a tlang a tlo bua temana le ntswe wa fola ga o eutlwe 3 hours eo gobane o tletse phodiso ka gare ga 3 hours eo o ithuta ntho tse ngata moya wa gago o tswa o tlhabolaile ka gare go 3 hours eo. So nna for nna bothata ga boyo for kereke ke na nako e telele. Ke a leboa Tuli, bye.
4: Tuli, hai, kore motho batla go ya kerekeng o utlwa? Motho o batla go ya kerekeng ya pelo ya hayo ya maikutlo. Kore e utlwang gore mo ke batla go ya ke lo fumana pholo ka gara yona man. Yo, Tulon, o tla emela 4, o tla emela 5, e salo ya go senka 8. Kerekeng, a le kgalehle. Le khale kireke no indi ha moya ha ke batlo bua maka ha ke batlo bua maka he tla bontsho tle kena ka radi bata le maoto he a hle le tla ema le dula le eme le o ntate mdim a hle
1: I wait of a new work ne ke itse ke tshepa a kona a re le tla ke ena ka ga diwata le ene le dule maoto
5: le ga tshuli ai le nna ke batla e kena diawaga tse pedi fela ai e feta bo diawaga tse nne ai o dimita o dimita o kwe maoto ana sa le botlhoko a tshena le nna a o bile bo go so sa sa batse ha tshe ai a le nna ya khona ke batla ya waga tse pedi fela e le kana ina tsetse ding tsena tsa di waga tse ngata tsena go se go gatetsa a ke ba tangi tuli ke mtina ka Peter Stein tangi
6: khotso tuli ai na ke mo postola na le 3 hours right go isa ho 4 ha ile fela go bua ka lentswe la modimo ke se taba ya dipolotiki ae le foa ga le matha le thoba ae ke bua jolo ka mopostola ke nna phapi ga mmele e kgolo.
7: Hi Tuli, nna ke kae ga monate nna ke rata kereke ya ka tate moruti wa ka tate moruti le kwala Ebenezer wa tshware kereke tlameya e kene e tswe batho ba seke ba boreya ke kereke. Tuli baby, ke rata go fetisa molaetsa o potlakileng wa gore kereke ya rona United.
8: Kgotso mamane Tuli, ha monate. Hai, nna ka nnete ke ithatela kereke e kenang e tswa ka nnete. Jwalo ka ye ke e tsamayang e kenang ka 11 o'clock bo mathumane neng e ya tswa ga o thwe e nkile extra time go ya ka mesebetsi e teng ka kerekeng ka bo ma 3 bo ma 2-3 e ya tswa ga e le ya letshare yona kao fela ka nnete ga jwalo ka motho a e leng gore wa izama ka nnete bophelong monana ache ke bone e tlile ka ga e no ntshebeletsa eo ke sello sa ge go tsheng ka mona ka batshabelo and section ke a leboga.
1: Ai a hlaile maikutlo ka nnete a hlaile maikutlo ke le ka tsho kare ho ya ka dikereke ho fapana ho ya le ka mo batho ba ratang dintho di etsa le ka teng me a ra utla ka nnete bogolo ba batho ba kereke tshwanetse kene itswe batho ba seke ba qetelela ba boregile ntle le ga o na le mesebetsi kgethang ya kereke ke lebaka le utlwagalang ka nnete ga re fete mabenkeleng ga re gutla ke na le taba eo ke lakatsang go e tshotlha le wena mo mamedi e re fela re fete ka mona re a gutla
9: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlantele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlantele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Tlantel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
10: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela. Ebile ka leho ya ntwa ya sebete ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisadi FM lire. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
1: Amidi e le shime le mosomong a metsoso ka mora hora ena ya le shime me re bone hore ho tloa maobane e sale ho tshwere seboka sa selemo le selemo se bitswang Black Business Council Summit me seboka sena he kajeno ho tla ke mo presidente wa Afrika Borwa ntate Cyril Ramaphosa ya ntseng a fana ka puo me re bone hore mokotaba wa seboka sena he ke taba ya kholo ya moruo me ke yona taba e uhlileng mo presidente a itoboketsang puo nya hai ya ntseng a fana ka yona motsotsong wa jwale tsena tsohle di etsahala ka mona ka Pretoria ba bua haholo ka taba ya ho tsepamaisa maikutlo tabeng ya kgolo ya moruo wa naha ena ya Afrika Borwa ke na le taba mo mamedi eo ke lakatsang ho e tshotlha le wena me taba ya rona ka jeno ke sephiri ke ipotsa rona ho ntse ho na le batho ba ntseng ba kgona ho tshwara sephiri nna ke bona matsatsing ana difuba tsa batho di rauwe ke di 20 ka nnete ke ne ke etse ba hore ha sa kgone ho boloka sephiri ho no te fuba sa ha o se rauwe ke 20 ho na le batho ba bangata ba fuba tsa bona di rauweng ke 20 ho hang ha ba kgone ho boloka sephiri nna ebile se a boloka ya sephiri sephiri o tsebe ke ntho nna ke dumela go sephiri ke ntho ya motho a le mong ha se re ka etsa sephiri re le babedi jwalo o tseba gore ga e sa le sephiri one neng kapa neng phiri seo se ka tswa neng kapa neng phiri seo se ka tswa jwale na e be ke sephiri se seng le se seng se lokelang gore se bolokwe ke nako efeng e o ileng wa iphumana o thotse ka taba mme wa fumana ebile o etsa phoso ka o thola ka taba eo me ke nako efeng mo o ileng wa boloka taba ena ho wena empa ha morao wa ikwahlaya hore ka re nkabe ke ile ka e bua le ha ine ka ba ho mang fela nkebe ke sa ikutlwe ka tsela e ke ikutlwang ka yona a ko ntletsetse mamete motlha 0860003084 ho na le nako e o ileng wa iphumana ho na le taba e o thotseng ka yona me go tholeng ha ha ka yona wa bona o entse phoso ebile neneng ha morao wa iphumana o ikwahla ka o thola ho ha ha 0860003084 ke nomoro ka ya mohala mo mamete motle bua le nna mono he ke sentse ke le teng ho nka mohala wa hao 0860003084 mametse le sedi ya FM mo mamete dumela
11: hi tsholo
1: ke tele ka yona nis
11: amola ke
1: hey
11: tsholo ke le ka ka sephiri ba je se too confidential ke tsenka se ba sala mo yeng
1: ha se ha isa le sphiri tsebe jwa ha se se patela tsa eh ha o fela with this sphiri ngwane sa re ba tlotla tabatsa batho bona re ga kena mathate eh
11: sa ga pedi sonda ke modimo ke batla o bua na ho le buima hore ke bue ka sphiri sena go mohataka wa tla a tla iphumanela sona sephiri seo thuts e ne be ka reng ka re lefatsheng a mo wa keke tsatsi yana ba mputsa ka tsona ene ka ithuta ka bona boemo bo gore le ga o ka thuphe dinwa jwang kapa jwang motho o tlamehile a batle tsela gona ntse ke e feletsa jwang go sephiri se setswe go na diphiri di sa tlamehang go patwa le ga o ka ba gatho o boima
1: ka re sena ke se kgaleletse ne le sangwe ne o patile go na le ngwana
11: I'm going to go to the house. Go skene ka ngaka le fatshe nya melana nna ke kene ka go go. Ba tle ne ke swabile ka yona. Mme ke le ka bona go ithuta go boholo bile e ka re ba bamedi ba how tools ba ka ithuta ka nthwe ne ke bua ngwe. Ba ka tshuke bi majwang ka pojang ba tla tsela go e bua. Le ha le mpi jang ka pojang ba tla tsela go e bua ha ona mathata senang pheko ka popheletso. Ba tla bo le bo bona le solution o tsa kgathaletse go bua maka ka.
1: Mones ke le bila hole.
11: A go khotsa tools bye bye.
1: Thank you me bye bye. Le Sadi FM Dimela.
12: Ke ga le metuli.
1: Ha mona ke melke.
12: Jo o bua ka ntshono go re le mo jene a tsa ha ke tsebo go ke reng. O ke ba bona motho a tle go wena a o jetse ntho a re ke sephiri a bua ka motho o mo. Wena o nke o ye ke sephiri go bona sephiri ke sephiri ke ntlo e sa bua e jo le ka motho wa mosotho. E tlo nye le na motho a ne a njetse go ntho ke sephiri se ka ka bua. O ya go motshelo a neng a mo a bua ka yena go nna a fika mo jotse a re nna ke itsetse yo yo ya ka ke le wa ta ke le me wa ya le motho yo a mo jotse nne a na jotse ntho ya ke sephiri se ka ka bua e le re bua ka yena ke tshozwalo ana ke go nna bua ka yena ha sa ntse yena o kgola motshelo ene motho ke motho re phela le yena o khona motho methodi ina ba khutla le maponiseng kwa e khutla wa ntseng ba ke tsetse e tsetse ha ke sa batla motho pela ka ha ke sa batla motho a tla wa njetsa e se ke ithile like ni one a njetsa ntwa ba ke ha ke la te motho go le njetsa no no o ba le motho o tla go wena methodi a njetsa re ke ke pinyane yelo se ka ba bua e tlo tsaba ha se fela fela ha pe ka yena ho mo wa ka ke bohloko go re nne ke ha ke ntse ke le bohloko ha ke so fole moyeng ha ke so fole moyeng ke sephiri motho o tsa go ntwe ke sephiri ha qeta yena ba tsama a isa ha ke o motho lo ana bua ka yena a ifitla ge motho le o itse tsena le ke e le re ke yena ka di leng taba tse ka o fela
1: hai bone skuta hantle ke le bile utla
12: thank you mo wa
1: ke ke rata o bane hona le se o ithutileng sona ka motho
12: I ke ithutile se se tsela mmena ha bona ha bedi ke ithutile go ke tlisitse plaka ke setse le bana ba ka fela ke tlisitse plaka a ke sa batla ni
1: ke le bile mme wa ke
12: thank you mme
1: thank you mme le sa di FM dimela
13: hantle ga ba ntse
1: ha mona tsho jwa mme
13: ha mona ke ga ke tsela le ke tota ma mona na ka po go fisana ke re nna ntlo le o ya ka bo phelo mantu ha ke na sephiri go tsiri ke se tsa ka wena mantu ke batla go ka sitsa mai ke di hasa but ke se ba le nne ke ke tsa moleng wa go ha go ka itse ke bua go tsa go ke tshole phola na go go ke ka kwala ke re tsaba ka ke tsaba ka ma o fumana e le matsana e ke khona go bua the latest e ke e ka reng ke buile e le ya ka ke a mo ke le ke ne tsi ya tsuma se le se la ke ka pa feta ke re what is mo se ntse go ka se bua ka ye ke na le trauma ke hloka counsel ke o ile go ile ntlhabi serious o tlo re ha ke hloka counsel ne le ama nete yo e le ba nne nna yona ke a bua nne wa ka
1: impatsa ba ba wa di bolo
13: ya mama ntse ke ba ka ya ka yona ke a bua go ke khona o thuse e ya mantsu
1: ke le bile ngwanese
13: Thank you, mommy.
1: Thank you, me. Let's say your friend, mommy, did you make?
12: Kore ka tlalwa ke naga ka se ka itseba hore na ke nka enke kopanya le eng di pantiri ke tsena jwa le ke tlamele ke di ntse ke tsama ile yena jwa le ka se ku le tlamele o tsama le yena mm ho ri ile yena tropo ene ke tlamele go tlo patala le tsena tsa sa ditsebeng ho sanko o nambatse hantle ya ba ke tlamela gore ke confess ho yena gore hey bona le koloto sena tsa mofutona kore a re mosadi tibisi Onto tholetseng ho hle ho hle ho. Wa ba ke le kunutu la tshelete he thulile. Ke phiri sa tshelete. Yo.
1: Jale
12: o le. Ke tsi lesson ya hore ha ke a tlamela hore ha ke etsa sekoloto ke se ka motsebisa. Ke di le fatse le.
1: Ne wa ka ke le buile ha holo.
12: Ke le buile mani thuli, thank you.
1: Thank you me, bye bye. Le sa di hello. Ka sontate.
14: Kore ta sabo sa ga ka ni jina ki mo tsa ke ke la jina la ile ka ke ni jina ke
1: mm
14: actually mo le go tla ga go mela la han ha ba ke ba mo tsa ga tsho a ja bo tsa ke mo tshe tshe ke ke tsho ke ga ba tla tse ba
1: mm
14: le ba wala ka sa sa tsana le na o la tsa ga la o tshe mo tsa ka a ji mo tsa wala le tsana ho ya ke tla na wala o bua ga ha lang tsagale nna le go ga tsamo lang tsagale se di wana ha sa tsala le nna le ga
1: mmm
14: a tsara ha itse mo tsoka nna ka o se tsamo se hantle o tlo tsola fela ke ke tsala go dipila
1: mmm
14: mmm o ngwana la ga sa bana le le ga ka a tsama le nne wa ha bana ka papa ka ke a re bona a tla ke ke ke se tsola a ba wa tsa
1: ke le le nna o i se bi se go
14: seng ka ka ntwa ke tsa ke le lo tsama le nne wa le tsa ke mo ke Yo le motho ya ka le la ha se ba ngwana la a sa di dira ngwana le o ngwana ga o la o ka ba tsheng. Ka le lo tsana le ene. Ke tshwere ba ra o tsi. A go ba tsana le sa le bitso a ikho.
1: Ndate ke le buine. Empa o ithutile wa bona hore di phiri kana ko ngwe o di ka o kenya bothateng.
14: Eh o tsi o go hlalo o tsentse o di bua. Ka ba go go tsiye o bua nne tsela ka go ga a go tsela ke na yo tsela.
1: Mm.
14: O ka di motho ana le stress a ngwana ga utlwa ra ke na ba utlwa la ntle ngwana ka go di tsori ha di ke ke pa tsi ntse ra ba le.
1: Ha te twa ke le bila holo.
14: Ta tsi.
1: A se mo hem. Ba bi di re keng ke wa qetela. Hello.
15: Hello tsi baby.
1: Dumela mmele kae?
15: A nna re kae dai?
1: Ha mo na tsi mam.
15: He se mo suko se phile. So bohloko o fellwa ke mantswe o tlanne o ja dintho pelong tse wotla ya wotla ya wotla pele o ntse o nwa dintho tse ke le tswale se tla fona o le shangwe e kokona wena ja dintho wa tseba le wena ke le nna ke na motswale ka baka la sone sephiri ore ke ko go bolelela kante ke a go bolelela wa itšhisetsa ke a leba utlwa jantse
1: mary e kokona wena
15: Ya o tlhauna.
1: Ya o tlhauna. Yo, le se di dime. Me dimela o phela hantle me.
16: Ke tlile ka mama ni thuli.
1: Ke phela me.
16: Mama la mama ni thuli. Wa tsaba se pitsine sentse se jeuwa. Ha re tse re le batsha. Nna ke tsana ja le sa le re hola. Go tla re buile ntsho le motho a o buleletse botho a hlisa mohlang ka mogaletsatsi a mabedi a magago yona ntshana na o bulelana o se mo sebelana hate o ibua ho yena ha ke tsebe ka pa go hola ka pa ke ke
1: tsiba mo khotsi wena jwale o so yetsa ya ha o jwale o sebele yena mothaleng a o fata
16: yena o wa ntlela ke sebele yena ke le mama khuseni mona ga muluki
1: jale o di tshaela monana di phiri makeup a motho tsantsi a etse jwa
16: motho tsana se a etsa ke tsebe ka ge di phiri a di sa tlhola di tlokagala mama ni thu ke ba ka tsamplela ntho nna ha ke se ke di tiku ka ke na le mathata motho mo lo mong a tsena ke mokotse ke bua ka nthwena ya ha ka mona e sa le tshiri le tshe
1: Mo khotsi ke le buile ke tlametse go bua le wena. O nkabola ha re ene motho le la mphase biri. Ke se ke qoqela ene phiri seno re ho tsena. Ai jo. Jo ya ene ke paletswe la nke monyaka street. Mabidi motla ke bitsetso e ba shoma mabedi le betso e tsheletseng ka morago ra ya leshome me re tlokena merapelong ya rona ke tlo bapalla dipina tse pedi o nno ntshebe marandrang mono ho Facebook re teng mono o ntshebe mono ebile ke kentse tralala ka jeno ke batla go binela fela tsena hantla ke go kile ba bona bomme ba di tralala ba binela difela ha mona tirwang ba itsuka jwang ke tla itsuka jwalo fela ka ga tralala ena ka ena o tlo ishebe marandrang mono Ere konkele sifela kesena e galile ki jumbo tsa malempume mtsweni

0: Le sa di FM mo mamedi dumela.
1: Ke ka itshuleng.
0: Ke phela me o phela hantle.
1: Ka ga phela ka mo hontle tsa mo tsholwana.
0: Re le bua.
1: Ke kopa ka tshapelo tsholwana. Morana le modimo wa ka sna ta sa le godimo mo modimo ya tshepa ga lang tsate ke na ka go malapa modimo o tshelele tswa ya moya modimo nena modimo ya tshepa ga lang tsate o bana le tshepile wena mele ko le di tsie tsi modimo di bugudi tsa rona ba santana ba re tsetsa mangola le tsatsi la ka sheno ga santana ga to mamela ba ruti ba gona modimo tshulela moya o halalela modimo o tshele matla le mohau o bana re tshepile wena modimo ya matla o bana ndi pelong tsa rona modimo kenya peletso hlekile moya wa lerato moya wa nnete wa tshefa mo dimo amata ka libitso le matla la modimo wa gone le Jesu Kriste amen re tsholwa le ke sma ba le tshuli
0: amen

0: momamedi wa tshebeletso ya lesedi ho seng hona re a o dumedisa mohlomong tholwana lenaneo le kopana le motho ya lahlehetsweng ke tshepo mohlomong kgweding ena ya phato lenaneo lena le kopana le basadi ba ikgatlileng ka ditjale pelo tsa bona di sithabetse mohlomong lebaka la bona la ho dia dihlooho tholwana ke ha ba hetla morao ba sheba moo ba ileng ba e qala teng ntwa ena ya ho nyahlatsa ho tsamaya ka ditokomane mme ba hopola menyabuketso ya bo Michelle ha ke tsebe ho seng hona tholwana pele re a bukeng ya Matthew mo re kopanang le Jesu a nka monyetla wa ho fetisa thuto momamedi wa lesedi dumela ho seng hona o dumedisa ke maphale wa haboloi mme ke re morena a be le wena ho seng hona ke re modimo a be le wena ho seng hona e re ke boele ke dumedise batsamai mmoho le nna ho seng hona mme ke re momamedi wa lesedi ho seng hona go na le dintho tse pedi tseo ke tlo bua ka tsona tholwana o itse ga o bala wa re letswai mme sena ka pelenyana sa nneletsa gore ka mantswe a mang re tlhoka go bua ka mosebetsi o tibileng gagolo o etswang ke letswai motho ka mantswe a mang ga o sheba tshebetso ya letswai dijong ke ho etsa tatso e hlabosehe ke ho etsa hore dijo di be le tatso e itseng jwale bothata ba ka bukeng ya Matthew wa bohlano temana ya leshome le metse meraro ha e tlo bua ka letswai le tapileng e nketsa hore ka pelenyana ke hlokomele hore nna le bomamedi leeto la rona ke leeto le kgethehileng re bua ka letswai leo e leng motho ka boye ho na le batho tholwana bao lehodimo le ileng la ba etsa letswai le hlabosang bao ba ileng ba newa tlolo ya ho phedisa batho jwale re kopana le bona kgweding ena ya basadi re kopana le bona ba nyahladitse dikobo tsa bona ba bang ha basadi apara le ha ba ya tshebeletsong hobane dikobo tsena di se di fetohile letswai le tapileng letswai le hataketsweng letswai le sebedisitsweng bohlaswa re kopana le batho bao e leng gore ga re bua ka letswai le hlabosang dipelo tsa bona tholwana di se di ile tsa jara gagolo ga ba sa batla go utlwa letho le ka moga wona o re buang ka wona o re reng ke kwetsa e kakang e sale o re fitlhela re maketse fela go seng gona re kopana le batho ke batla go dula tabeng ya go tapa pele morana motshwaneng ke batla momamedi a utlwisise gore ntho pele e tapa ka mantswe a mantholwana e ne na le boleng bo itseng tate moruti pele ntho e latlhegelwa ke boleng go bolela gore e ne e na le matla a itseng empa jale ketelelong ya ditaba ka lebaka la go gatikelwa re kopana ga ke utlwe mongwadi a re ga e sa le letswai tholwana ga ke tsebe ga e ba momamedi wa rutlwa ga ke utlwe mongwadi a re ga e sa le letswai gobane le
1: tapile
0: o ntse a re ke letswai momamedi o ntse o le mothe o ne o le go ena maobane ke ka goo go tapileng empa letswai le ntse le setse temana leshome le metse tsheletseng lesedi la lona le kganyetse batho tholwana ke e rata kapa ke utlwisisa mona mo e reng e tle e re ga ba letadina ga ke tsebe ke bang gona jale tholwana re bua le yena e reng ga batho ba mo tadima o tlamehile yena ka bo yena a bolelele batho gore ke mang athe Matthew yona e re e tle e re ga ba letadima ka mantswe a mang morana motshwaneng ga motho a o sheba o loketse gore a o shebe fela a ba nyeloga a utlwa gantle gore ga e le gantle e bona ke moramodimo
1: eh wen kosi
0: ha wa tlamea ho etsa nthwana e ditswang wena ka bona o ipolele tholana le sedi la lona le khanyetse batho e tle re ha ba le tadima ba bona mise e sa ipua ka misebetsi mere emili mo ha le misebetsi fe hona le motho ho seng hona ya sebetsa ka thata empa misebetsi ya hai ha e molemo ha re kena mo nyako mona wa service tholwana re amohetswe ke monna wa tshireletso mosebetsi ona o sebetsang batho ba bangata ha ba o sheba ba bona le mosebetsi fela tholwana ha re ntse re tla re atamela phapuse re tlo sebeletsa ka ho yona re kopane le mme ya hlwekisang tsale dintho tsena tse pedi di be se di dula ho nna ka pelenyana batle ba bone mesebetsi ya lona e melemo batho bana ba babedi ba re kopanang le bona ba etsa mesebetsi e molemo empa batho ba ba batadima ka nako tse ding ga ba e bone taba ena lesedi la lona le kganyetse batho batho ba kgannang dikoloi lesedi la lona e be prite maphelong a batho ba bangwe e tla ere ga ba letadi e senye ga le ba jwetsa ga ba lesheba fela ba fumane bophelo ntate moruti ka gara tshebeletso ga o ye mepulpiting ga ba o shebile fela e senye ga o ba jwetsa ba tle ba bone gore mona re bua le motlhanka ya muli mo mamedi ha ke tsebe ho seng hona ba se hlatse hlatse sefe mo re kopana le wena le sedila hao mo ke nan tse tholana ho ba le sisi mpa o le khanye ha re tsebe re bua le mang ho seng hona ka ha ro mo sebetse le reng ha ke na batho ba tsitsinya dihloho lena ha itheba o ba bolella ka di portfolio o ba bolella ka mayemo empa ha ba mosheba ha ba bone mesebetsi e molemo empa ha ba mosheba ha ba bone lesedi ho yena e tle re ha ba le sheba basadi ba ile ba e lwana ntwa yena o oh. Re tle re ha le ba hukula.

0: Amedi e selese mesoso kamara hora ya le shume le mosomong so mametse le sedi FM le nana o ke la haula itlabolle ke la bone ka jeno ke nako ya merapelo ke fetela ho ntate Moruti Mooki Seboko ntate Moruti Sebaka ke saha
1: ke a leboha mama Thuli ho seng hona hwa letsatsi ha untumela le nna lena nke ke ho feta fela ka ntswe ka lentswe ke khutle ha ke kopana le taba e reng barutuwa le le ke le tswai le le sedi la lefatshe wa fihla mina thoko o reng ho nna hohle mo mupi anpisang teng ke a dumela ebile ke a mo latela amen alleluya mohlang ke banang le kutlwisiso mama Thuli ya letswai leo barutuwa ho buang ka lona gore ebile barutuwa ha se letswai fela empa barutuwa bana hantlentle ke lesedi jwale taba ya lesedi barutuwa babaretsi ba lesedi FM lona ba mametseng ke bana le taba ya hore lefatshe la rona lefatshe leo e leng motho lefatshe leo re buang ka lona ho seng hona hwa letsatsi ha re bue ka lefatshe la Petersburg empa re fela re bua ka lefatshe leo e leng nna le wena le wena ya phelang lefatsheng le le ka kwano mohlang lefatshe la hao kapa mohlang Elisha a kopana le sehlotshwana sa banna a utlwa taba e reng ho bona bane ho yena ba reng ha o bona na le yena le motse ona o thutse botleng jwale ke tlalwa ke taba ye le motse ona o thutse botleng e temetse bomme le bontate ke o reng ha re itadima ka mehla le matsatsi re fumane e tla e metle re fumane re le motadimile le ha re mmona motho wa tsamaya lefatsheng la ka kwano a kentse disutu eo e reng a moha motadima motho o bona a dutse motlotlwaneng o rategang empa fela re sa tsepe gore lefatshe leo a dutseng ho lona kapa motho o a leng ho ona o hloka ntho e kareng letswai jwale Elisha a fumana ditaba tse di reng na ha o bona le motho ona o dutse botleng jwale e kare gore mfefela le lefitshwana le letjha nke ke ho lokisa motho ona amen alleluya mohlang na le kutlwisiswa letswai mohlang monna wa sefofu sa Bartamea mama Thuli a kopana le lesedi o re a na le mokgwa o kareng lefatshe la hae ha le a loka yane o kopana le lesedi e tsantsa hweletsa ba ntse ba re o ya rasa o ya hloniana a nna a tswela a thuma a binesa ho monga bophelo e ka nna utlwa gore leseli le teng ho seng hwa letsatsi bomme le bontate leseli la mobitsa lala mobitsa ha leseli le mobisitse lela mo tloheleng a ka kwano yabe o latlha thobane ka lebaka fela la lesedi leseli leo re buang ka lona ho seng hona le letsatsi letswai lena bomme le bontate ha re ha dinako di le tshwalo ka nako ena e tshwana re kopana le gore disele di tlhwa le re kopana le mahlwa dithabeng fale gore re tle re fumane tsela ntate motshweneng re fumane tsela ya mo re tla yang teng le tshwanele ga ke gore re bane le letswai le le tla gaswa gore re tle re fumane tsela ebe letswai lena le sa re gobane le tsela ha ke tla tlo petela ntate motshweneng ke na le tabanyana tse nne fela tsa letswai mama Tholwana gore re utlwisitse gore ga re bua ka letswai re bolela kang mehlang ya kgale difritse di ne di le siyo empa fela bomme le bontate bogolo ba rona ba ne ba na le mokgwa le tsela o ba ne ba sebedisa letswai ka ona ba ne ba etsetsa letswai gore di kene ka gare ho matlo e bokenyo jwa ha di bolwe tswane le tswai le re buang ka lona ho sem hona re bana le kutlwisa le tswai mama thuli le tsa hore ho ho bana le tshiriseho mo maphelong a rona ebe jwale ha re tshirisehile re fetwa dinoko tse di hlabosehang gobane ditswa le sena le tswai ha di na tatso e hantle jwale re bana le kutlwisiso ya gore e ka re le tswai lena leo re le tshwereng ba bomme le bontate le go fetoga seloko se se monate e tle re ga ba retane mababa ka ntle ba ka ba bone mokgwa o re tsamayng ka ona ba go bana le keletso ya go bana le taso go bana le tswai le ka etsa gore o nyorwe ntate mo tshweneng empa le re tsatsa gore ga o nyorilwe lefatshe lela le o tshwane o kelwa ke lenyora la la o lakatsa go tshwana le rona ka lebaka fela la gore bophelo ba re bophelang bo batla bo fapane amen alleluja kreste modimo ke emele
2: ntate moruti letholwana le momamedi wa lesedi morana motshweneng ntate mooki o retela e latlhela fatshe o bua ka botlhokwa ba letswai ebile o ya ka botebo gore gantle-gantle ntlo ye nngwe le ye nngwe e ne le setlamo gore e be le letswai jwale tholwana ga re tlo e phethela momamedi ke setlamo gore lelapa le leng le le leng le be le motho ya rapelang momamedi ke setlamo gore lelapa le leng le le leng le be le mokolokotwane wa sephiri mo ba kopanang le a maatla otlhe momamedi ga re tlo tswa ke setlamo go seng gona gore lelapa le leng le le leng tholwana le be le lesedi ga ke tsebe momamedi wa tshebeletso ya lesedi o utlwisisa botlhokwa ba go ba le letswai e leng mo le rapelang teng le le lelapa o utlwisisa bonyetla kapa bokgoni kapa tlamego ka mantswe mang dintho tse di morena motshwaneng ga re sa tlameile go qeka re tlameile go bolelela batho gobane nako e ya tsamela yeo moramodimo a tla gotla ka yona mme bothata baka ke ga ka fitlha tholwana a fumana ka gara malapa re apere diaparo tsa dikereke empa re se lesedi a fumana ka gara malapa re le batho ba lokile empa re se lesedi a fumana ka gara malapa re kwaletse batho ba phelang ka mafu a itseng gobane re sa batle ba bonwe ke lefatshe ga ke tsebe ga e ba ga a fitlhamong a bophelo a fumana maemo ntate mooki batho ba lokile empa e se lesedi borana motshwaneng tholwana le momamedi batho ba lokile empa e se lesedi go seng gona ga ke nyatlatsa ke romela go morana motshwaneng ke bua mantswe a re momamedi re kopa go seng gona ga ba o tadima ga ba o sheba ga ba o bona ba sekele ba o botsa o kena kerekeng efeng empa ba bone ka mesebetsi ya gago gore ena ke a binang se fela se reng o ya galalela o ya galalela o ya galalela
0: jehofa wa magotla ei ga o naya a tshwanang le ena ka galalela a intate moruti motshweni
1: momamedi wa lesedi jesu o re go ba rutiwa ba gae ke etsa mosebetsi wa yang thubileng letsatsi le sa tšhabile gobane nako e atla eo ke tla phirimelelwa ka yona ke seke ka etsa mosebetsi o na re tsebisa gore nna le wena re fuwe nako le monyetla wa gore re be letswai la lefatshe ka mantswe ya ga moo re leng teng re tshwaetse lefatshe ka mesebetsi ya metlha re be lesedi karoli fifi meseletseng ya matsogo karo malapa mebileng moo re tsamayang re be mehlaga e metlhe e molemo momamedi re phetela tshebeletso ya rona thuli baby taba ena ya go re be lesedi le letswai ntate seboko ntate maphale e pakwa ke moprofeta Isaia kgaolong ya masome a tsheletseng a motso o moo ore morena jehova o ntlotsitse gore ke bolelele ba madimabe ditaba tse molemo ke bolelele ba tronkong
3: ho bulwa ha yona ke bolelwe ba tlamilwe tokoloho ke mosebetsi wa letswai le wa lesedi ho lokolla ba tlamilwe ho kgothatsa ba lahlileng tshepo le ho fodisa ba kulang ka kreste morena a re rapele mohau wa morena wa rona jesu kreste o be le momamedi e molle mo ntate o be le bohle mme mohau wa morena jesu kreste o etse gore bohle re be letswai leo modimo a le tlisitseng a le thabelang re nnoke moo go babang teng mme re be lesedi mo go leng lefifi ditšhaba tsotlhe di bone go ba re bitswa ka lebitso la gago mme di rorise di o tshabe ka lebitso le le tla lebinwa ke batho jesu ke morena amen.

0: na go ntsa tlhahlelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophei le spa fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 1 kg spa french garlic chili kapa chicken poloni ka 29.99 o boloka 12 rand kapa 4 kg spa frozen mixed chicken portions ka 169.99 pakete e le nngwe ka di-spa rewards ditheko tsena di iqala ka la 11 ho fihlela ka la 23 August ha tepa e sa le teng spa fela ho na le dipehelo
2: Ebe o rata ho qala kgwebo menyetla ya dithuso tsa ditšhelete ntlheng ya dithuto kapa ho fumana thuso ya ho reka koloi kapa ntlo Eba le lengau People's Society ka la 15 Phato 2026 Qwaqwa Maluta Phofung Multipurpose Hall ka hora ya borobong hoseng ho fihlela ka hora ya bohlano mantsibuya re tlo thaba le Teboho Moloi Sanere le dibini tsa lehae makeno ke mahala lengau people's society re ahabo ka moso bo thabileng bakeng sa bohle ibile re hudisa sechaba ka ofela hale hole lengau ke metsoso e mashimama bedi le motsolomong ka mara hora ya le shume le motsumo

Mamedi ke metsotso e mashuma mabedi le metso e supileng ka mora hora ya leshome le motsomong tsoma metsi e tlhabolle ho le Seri FM ke tlonga wena ya ketekang a tsatsi la haola solo ka jeno ke tla ofa monyetla e re fela ke nke pina e tla ka sehlopha sa umsingizane bare thabeng ya Sion.

le buile haholo mo siwa tsheu ka ditabatse no tsa gore le shumele metsi medi mme jole ka sa boletsi ditabatse latelang e tla ba sa hora ya pele ka jeno ke labone elala le shume le metsi e miraru o kgwedi ke ya borobedi yona ke ya phato selemo ke sekitse pedi le mashume a mabedi a na le metsi e tsheletseng lena la imatlafatse ka jeno mo tlhopisi wa lona ke se gametse mo ilwa ke lebogile go mamatodi ke yena ya re laolelang gaso nna le bitso la ka ke dimakatso wa hafolotse rena le wena o tloa ga jwadi go fitlhela ga metsi se tabele mashume a mararu ka morago hora ya le shume le metsi e mmedi hopola hore lena la matafatse o ditlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku kapere dumela mo mamedi ke le kolatse o retla ba le sona ho lena le imatlafatse motlase wa hlo ya sepolisa sa ekuruleni metro Julius Mkhonazi le botswasi wa batlusiwa mmogo le yena ba hlahella ka pele le khotlala dinyewe la magistrata wa Brakpan Lefapha la Thuto Provinceng ya Free State le tla arabela diketsahalo sa sekolo se phahameng sa Welkom le sa Welkom Technical. Seo baswadi ba bana ba kenang sekolo sena ba ileng ba hwantela dikantorong tsa Lefapha la Thuto pejana bekeng ena. Letona le letjha la Lefapha la Dipapadi Bonono Botjhaba le Boithapollo Provinceng ya Northwest le re le tla sebedisa monyetla wa ho ba lefapheng lena ka ho leka ho thusa ho theha mesebetsi. Mamedisana le tse ding ho lena le imatlafatse e ka jeno empapele ho moo ha re etse tjena.

motho na ko se dumetse le metsotso dumetse ntle fela ke mashoma mabedi le metso e metlano hona jwale pele ho hora e apele le nana o ke jwale ke na ko nana o la ditsebeletso ha hona ye ha hona tsebeletso nwe e tshwanang le sedi FM ha re tla nana o lena le shabaneng le ditsebeletso makeisheneng a metseng ya rona maplasing ditoropong le ditorotswaneng nana o lena le shebile rona re aka ere ke tofa pina ke tofa nwa pina tsa monate holo pina ko tshwaretseng yona ke pina ya abafana ba se khudeng ba shwane ne re ha ba tswile ba ile o bina he ba na fumana ba pere di penti hoax na kwa ne ya khale khale yane ha ba tswile ba ile bo Lesotho ba ile di ba kentse fapaneng kwa no Africa borwa ba itetse bo pepenara motho motle ba tswile ba itetse ey milao ya Basotho rona jwale go dumedise ka mori tetono monate nate wa milao ya ey mietro ya Basotho

0: tshwetsometse ya basotho le kenesegweng a bafana ba sekhutheni go ne o tsamaya mono he mazambane wa ntswe leno he e mong gape a leng teng mono ke ntate mkhize o kakapatsena banna kakapatsena banna o ka utlwe ka moo bane ba bina monnate ka teng ka mmino monnatenate wa mpaqanga mmino monnatenate wa mpaqanga o ne o ratwa le ke bo daniel tebokwekwe o ratwa ke dikakapa tse kgolo bo ntate motho fela makgetha mmino o neng o ratwa ke bo v emema o ne o ratwa le ke bo ntate mokotso mokotso o ratwa gaolo mmino na ke bo lehlonono tlhalele dumela mo mamedi e motle gona jwale re ya metsotsong ya masome a mabedi gantle fela pele go gorra ya pele taba tsa ka dingata ke tlo o kena makeišeneng ke tlo o kena metseng ke tlo o kena le metsaneng ke tlo o kena le mapolaseng strateng se o phelang o sona ke tlo o palamakoloi le wena la o tsamaya ka baesekele ke baesekeleng ga o le kara tutut ei
1: Oba mampara wiki ena re le tsebisa ka Kentucky mampara day deals
2: stop
1: iphumanele maqa a robedi a nama ya go di chips tse pedi tse golo le di mini loaf tse nne
2: stop it
1: tsena tsohle ka 159 fela boloka 75 rand
3: stop it I like it
1: kenyeletsa le sonoma podisa 1.5 liter ka 5 rand a ka
3: stop it I love it
1: re o ratela yona la bone lena fela KFC fela hona le melawana le dipehelo
4: Itukisetse o ihapela karolo ya 1 million rand. Flash le Telkom di fana ka monyetla bathong ba 100. Ho hapa voucher ya 10,000 rand ya ho ntlafatsa ntlo. Ho kenela tlhodisano, ithekele airtime kapa data ya Telkom ya 10 rand kapa ho feta. Lebenkeleng lefe kapa lefe la Flash. Hohle moo bonang letshwao la kgomo. Ebe o diala star 130 star 3621 star 8 star. O kenya reference number e hlahelang slipping sa hao o bo o tobetsa hash. O ka iphumana o ntlafatsa ntlo ya hao ka di-voucher tsa Buco kapa JD Group tsa boleng ba 10,000 rand. Se fetwe, kenela tlhodisano pele ho la 30 September 2026. Ho na le dipehelo.
0: Ke itse wena ke kene motseng wa gao maobane le ra bua le majoro ka mane ka Rustenburg ra utlwa bothata bo a na le mbona ka batho bana ba rafang e le gore gohang ga ba molaong motho motle komisi ya ntate matlanga yona ntse e tswela pele ai ditaba tse buang mono di a tshosa ba sepolesa ba tlo tlameya gore ba tla tlameya go sebetsa ka thata gore ba khutlise seriti sa sepolesa ba khutlise maemo a matle a sepoleseng ba tla tlameya go sebetsa ka thata gona ga o mamela mono dintwa tse neng dilwana tsa industry ena ya o hulwa ga makoloi ha e le gore go na le kotsi mmileng o itseng e ka ba ena tria ga o ya ka bo Durban e ka ba metseng ka mona ai gore motho wa swaba ga o mametse mona utlwa ba bua ka towing industry bana ba hulang makoloi wa swaba gape wa ipotsa gore na ga o banna batho kgwebong tsena ka gotlhe go ya lwanuwa ke industry-ng ya ditekesi ntwa e teng ga o potela ka mona ke bana ba ditou le bona ke ntwa ke eng go tla jwang banna ke a e tshaba tšhelete ai ka se tshaba senokonoko ke saba senokonoko man ka e tshaba tšhelete re ya metsotsong e leshome le metso robedi gantle go leba goreng ya pele o mametse lesedi fm o seke wa suta mo mamedi jwale ke tla go wena ke tla mono mo o phelang teng ke tla metseng ya lona ke a kokota ke kopa rona le wena re tle re bue gona jwale o ko ntitsetse wena mono mo o leng teng a banna wa tseba le Windberg a o banna makeleketlatlhe mono ha bokoloi le bona ntetsetseng go jwang ka metsi a le ke lengolle kwano mona WhatsAppong ya le lesedi FM metsi a jwang go jwang gona jwale ka bothata ba metsi ka mono ka makeleketla venberege ngolleng le bue le nna le mpolelele gore na go jwang WhatsApp ya ka ya le lesedi FM ke 079 758 5066 079 758 5066 le tla mphumana ke le emetse mowa ere ke bele ke fetege ke utlwe mo mamedi ya ntetsetsang gona jwale ke batla utlwa gore motseng wa gabo jwale maemo a tsewanga kgotsa mo mamedi dumela hai o kgaoile o moyeng o le sedi FM ke na le wena dumela
5: ntate
0: o buletse sealemoya mme ka tsela jalo a simohe mo mamedi dumela khotso sa dumo se ale moya mo mamedi o moye ngwe le sedi FM hi halewa mo mamedi o tlantetse tsa dumela ntate motaunga ke kopa thuso ya hawa sa le ke mata home affairs ho tloa 2009 ke batla ho etsetsa ngwana ID ke ntse ke sokola le honna jwale ntate wa hae ke moahi wa Afrika Borwa nna ke thewa Lesotho a ko re ke utlwe taba ya hantle gore na ho etsahala jwang ausi ke a o letsetsa ona jwale he ntate thuso wa o letsetsa ke batla ho bua le wena ke utlwe gore na o re bothata ba gago bo o kae semo he ke a leboa ausi dumela le kae mme ke a leboa ha re utlwe taba ya gago ho etsahala eng ka ngwana
2: ngwana ntate wa o sokaetse a someletse dipampiri tsa hae jale e ne le gore ga ke ya bo mafes ba njetsa gore ke letsetsa ngwana dipampiri Lesotho jale ntate wa ke motho wa South Africa
0: jale ke eng o sa ka wa ngodisa ngwana ka nako e ngwana a qeta go tlha ngwana ko waneng
2: kwa
0: 2007 yeah, 2007
2: data yo hlokala neng
0: 2008 o tsaitse kae ngwana ha mama
2: o tsaitse pelonomi
0: di kae pampiri tsa pelonomi e ntse bontshang le lebitso la ntate wa ngwana di teng ka ofela mo
2: yeah di teng ntate
0: ke bua le mang
2: o bua le molebohe mafobole
0: molebohe jwale gona jwalo se o dula go kae molebohe gotetse Lesotho
2: ntse ke le molofante ka fase 7
0: ngwana o le modi kae molebohen
2: o na le 18 years
0: wa bobedi ngwana ena o le modi kae
2: ga ke na wa bobedi ke ena le one fan
0: ke ena o na le mong fela me o hloka ID
2: ho hloka ID le bef
0: ha ntso le mimana hona teng Bloemfontein o ile wa tsamaya le clinic ya kere ba ha bontate ba kae ba ntse ba le teng ba amanang le
2: ba ntse ba le teng
0: ba teng ho lokile
2: ba ntse ba le teng sala ke ba kopa ntate thuso ke ba kopa go ba nthuse ba ntse ba ntse ba tsela ba kopa Nini. Ha ona mohlaba nthusa. Yanda.
0: Fela ngwana o holetse kae ka Afrika Borwa ka Lesotho.
2: O holetse ka Afrika Borwa. O ke na sekolo bula masango e tsa 11 no.
0: Okay. Ke le boa me wa ka ke a fitisa tabena me ke tla kopa mshane so re a holetsetse. Ke le boa ausi.
2: Thank you ntate thuso.
0: Wa bona he o ske ke gore ke a o kopa ka boikokobetso bo bolo. O ska hatla ngwane mong hape bona ka ngwane enwa o 18 years bona ka mo o sokolang ka teng. Wa bona ntho eo.
2: Ha ke sa tsika tsa ngwana ntate thuso.
0: Ha di eme di botse.
2: Thank you ntate.
0: Ke le bua mme tata. Ke mo he mo mamedi ke fitile ho mme kwano mona ke batla ho tlisa taba e hantle hore na se etsang hore a sokole ha kana keng. Ere ke tle ke fete. Ke tle ke kopane le moshane somona a tsebe go motshwara a buisane le yena gona motshwara a tsebe go buisana le yena o re ka ofela o re ofeletse o re dipampiri ditento e nngwe le nngwe ya ngwana e teng ke rata o le kopa kgaitsedi tsa rona ke a le kopa kgaitsedi tsa rona ga golo lona ba tswang Lesotho ba tswang Swaziland ba tswang Mozambique ba tswang Botswana kae ke a le kopa ka boikokobetso bo bogolo tle tabena bana yo tlisa bohloko bona ngwana o sabile ya matriking empa ka le hlonono molao o a tshintsha ka le hlonono molao o a tshintsha ka le hlonono le le golo molao o a tshintsha ona jwa lore ngwana le anta tai a le ka batswa empa hlaitse ka Afrika Borwa ka mona tlamea hore ho yetswe ka gotlo gotle hore home affairs e mothuse tsa mero ba itse ka gotlotle ka moboka gona nka teng hore a thuse ngwana o ntse le sekolong hona jwale bile o loetsa matric ka le kopa hlokomela mbothata bona a se papadi ke ntwe bohlokwa mpo ngwana ba fihle 18 ngona maya mata theosa anyolosa le lona bontate ke ya kopa hle banna ke ya kopa thusa mbana ba lona ha o tsaba re me a sewa ka mona ka Afrika borwa ema le yena mmenwa ema la le se le qabane le yena ema le yena hore ngwana a fumane dipampiri tsa hae ngwana a fumane dipampiri tsa hae e ska ba pao ya ba pao ho tlwa mona wa ja fatshe ho tlwa mona wa ja fatshe ho tlwa mona wa ja fatshe wa pala mazola bati ya ba wile ya ba wile hanka bula mehala mona ka botsa ka bana ba tshwanang le bona bana ba mme yo ka utlwa yo jo yo ke botata bona bona bona bona ke feta hemo no mosebetsi wa ka so qadile nana o lena le shebane le ntwe le ngwe fela ditshebeletso e re tshware mabenkele wa
5: Tsatsi le leng Afrika Borwa ena ka bophara. Diketekete tsa batho di itella ho etsa phapang. Di tlisa tshepo le ho thusa ho aha metse e atlehileng. Ka letsholo la bona la Act for Change, ba Shoprite ba dutse ba emele ma Afrika Borwa ana a tsotehang. Dilemong tse fetang tse 20. Ho fihlela ha jwale, ba Shoprite ba tsheheditse diprojeke tsa baahi tse fetang 3,000 naha ena ka bophara. Mme he, projeke ya hao e ka ba yona e latelang. Tshonya projeke ya motse wa heno ho *120*189#. Uthusa Shoprite Act for Change motseng wa heno. Act for Change. Engwe ya tsela tseo Shoprite e iponahatsang bakeng sa Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent metsotswaneng e 20. Ho na le melawana le dipehelo. Metsotso ya mahala ha e sebetse.
6: Hona le ntho e nkileng lefatshe ka sefifo hona jwale. Na o se o hlokometse? Pina e tjhesang e tswa kajeno. Motho e mong le e mong o sa ntse a etsa challenge ka yona a e jaifela. O bone motho e mong le e mong a sa ntse a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse ho sale. Ho se bo le hona jwale. Tlo ketike mmino wa maobane. Wa kajeno le wa hona jwale ho Summer 32. E khutlela ha ye Sun City. Kana le shume le metse mehlano phato ka fa 7 mantsibuya. Ka kotloloho ho SABC 1. Di tikiti di rekiswa ka potlako. Reke ya ha hona jwale.

0: Tito Sammino.
1: Gizara ya hao, ina itabe na limiti ya chisang. Hai baba tu baba mbana basa imeza transformer kadi tsebele tu tsezi momo laong. Olate tu hape, hobani diroboto hadisebe eti. Batu baba mbase nze, haba nka koporo katila esi momo laong. Sechaba sote, hasina mutlakasi, hobani batu baba mbanze bati padi mita ratabona, baba patari za chelete enyinyani. Juale transformer ile ya tuma kalaba kalahu imelwa. Sidumeli di tsebele tu tsezi momo laong tsadi nukwane, huu sitisa lesi chaba sahenu. Kale ha botlhoko tsebe ho Eskom ho 0800 112 722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao, pholosa maphelo.
2: Re ke fete mono botlhoko tsebe. Ha ke tsebe nthwena ya botlhoko tsebe. Me ke rata o kopa. Ho ngwaneso. Ya bala mpapatso. Ho ngwana mme. Re a kopa hle bathong. Re a kopa. Se sotho ke puo ya marena. Re mo tsotsonga robedi hantle fela pele ora ya pele. O mametse le sedi FM. Ena ke tsebeletswe ha we kholo. Tsebeletswe kholo a holo. Kholo a holo. Robedi ona jwa le metsotso pele ora ya pele. Ke tlo ba palla pina mo natampia Joseph D. Mo shane no sa tloka etso thewa ka mona ka maokenga ho la Kroon. Start up. Dumela ntate thuso motaung. Ke dula mona Orlando East. Ao ke bona Orlando East. Soweto. Maobane Orlando Pirates ba petse ka ho lekana. Eh? 1-1. Eh? Ibile papadi e buima haholo. Papadi e monate empa e ne le buima. 1-1. Iri heke. Ibile ba bang ba thewang hape ka mono ka bo Orlando ba ile ba re banna. Ho etsala jwang? Iri ke fete taba ka kina. Ke ka hlatswayo. Street. Ke ngwanana le modimo shoma mabedi le motsolomong ke tswaletswe ka no Africa borwa ntho tsa ka dipampiri ke na le tsona ka ofela empa ha ke gone ho fumana bukana ya boitsebiso a gore ko le tsetse ngwana ka khutlo rena ho etsala jwang ho tla jwang re o ska fumana ID ya mala walla o phamise mohala ke se ko le tseditse ona jwale metsotso ke tsheletseng le ba gore ya pele ere ke moleke ke mutlo ke a phamisa dumela ausi u petsantle mama.
3: Ke petsa mna to petse jwa ntate thuso.
2: Ke a phela. Ha ke utlwe taba ya hao o dula ka mona ka Orlando o re o na le dipampiri. O hlaetse Afrika Borwa ka pa o hlaetse Lesotho. Ntate kwa Afrika Borwa ke ngwe tsala jwang?
3: Ntate thuso ke ngoletse ke ngolla ngwana. Nna ke nna dibuse Mokwena ngwana ke tata wa Mokwena.
2: Eh.
3: Ke kopela katla ho Mokwena. O na le 21 years ntate thuso. O kene sekolo, o qadile preschool, a ya primary, a ya high school. Ya ba ha fihla high school ha gone o thola dipampiri ka lebaka la gore ka tsa wa ke tswa Lesotho.
2: Ntate
3: ai. Ke handla ka bachelor. Ntate wa hae o la hloka ka 2007, ena o hlaile ka 2005. A isa le ke mo sa ke le mo ntate thuso.
2: Ngwana ntate o hloka ka 2007.
3: Ee, ya ntate thuso yena o na le dipampiri tse feletseng go tloa ga a na tlhaga o na le immunization card di-certificate tsa primary le ya matric ga a so ka ya Lesotho o hang ke nkopela thuso ntate thuso
2: ga a tsebe Lesotho ga so bone Lesotho o hang
3: ga a so le bone ka matlho ntse le bana fela mo TV
2: ke a leboga mme
3: o sa bile a na le 21 years o passitse hantle ka bachelor. Le dutse re shebane le yana ka mahlong ha ana tsela e nngwe bohang ka lebaka la pasa ntate thuso.
2: Ke leboga mme ke ho na le mamkubung ke tla mo kopa hore a tle a o letsetse a buisane le wena ke utlwile ha o ntlhalosetsa ke a leboga ngwaneso a utlwa.
3: Ke a leboga ntate thuso ke tla mo ena le mamkubung.
2: Ke a leboga. Tlhompho e kalo ntate thuso. E re he ke tla etsa mosebetsi wa ka o motle mosebetsi o ratehang. Ke ba kopanye le mamkubung. Tigers Don't Cry! Wow, tla utlwa mosimane na ha ba pala kiboto, o tlo bona a tshwara kiboto na ke pa pa pa pa pom pom pom pom pa pa pa pom pom pom pom pa pa pa pa pom pom pom pom. Yay!

0: mamedi ha re diphethele di tabatsena tsa hora ya pele tse fella mona metsona re diphethela jwalo ka tse ya mananga le bo emo ba le hodimo motating wona o potolo ha lena ha re qala jwalo ka province ya Gauteng le Nofoesta lo dimela kwa etse ho abata tha le Mpumalanga ho kwa etse ka ho khatha dibaka ho abata ka mafafatsane a jadileng a di aduma le pula ka botshabela ha ile province eng ya Free State lo dimela kwa etse ho abata no Free Cape lo dimo le kwa etse ka ho khatha dibaka ho abata me ho bata holo ka botshabela re le be jwalo province eng ya Western Cape mo teng lo dimo le hlatileng me ho futhumetse fela ho kwa etse ka ho khatha dibaka dibakeng tse ka le boya botshabela ka go leka botshabela province ya Eastern Cape lo dimo le hlatile ho abata empa ho bata holo ka Drakensberg re phethele jwalo ka province ya KwaZulu-Natal mo teng lo dimo le kwa etse ka ho khatha dibaka ho abata fela ho bata holo ka bo kwa bophirima ka mafafatsane a itadileng a di aduma mme go tsholowa le pula mamedi di fella mona di tabatsena tsa hora ya pele ha re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya bobedi ke khutlela wena tao
1: a semohe ngwana mme re ya mabenkeleng kana kwe sa fedise mpilo e tla be re ya mabenkeleng mane metsotsong e le shome ka morao go ram ya pele tla be re kena mabenkeleng o se ke ba suta mo mamedi taba tsa rona dingata holo metsotsong a mashwa mararo hantle ka morao go ra ya pele he o re tla be re bua taba yane ya bana ba le ba maokeng le bana ba bo Dennis Vila ke a o kopa o seke o seke o seke wa suta a dula le nna hona jwale re metsotsong jwale re ya re totoba re ya hoye leshome ka morago go ra ya pele re tla mabenkeleng a re khutla mabenkeleng tla re kena tabeng
2: Hey Tada! Get the real deal loaded Russian flavor. It's on Debonair's Pizza. Impa, o kana mpiza Mr. Doing Too Much. Get the kana make it zung habi, dika 35.90 fela.

0: Hore motho ile a kenya 2. mamma milione a kenya ka ba le ATM 2. mamma million cash u kilo bona 2 million cash kota ba tsetswa mmuna ka jeno ntate wa mshane eno e ho nong o thwe o bolailwe ke maponesa ke enwa o a bua ka jeno me taba e ho buang ka yona e utlwisang bohloko ke ena ya di-tow truck bana ba ne ra o hlaetswe ke kotsi o bone ba se ba fitlha ka dikoloi tsa bona ba jahile ye ke eotaba jwale di a hlaela gore ba lwana go a lwantshwanwa mono gore ena kgwebo ya gae e seke ya tlhola ya eno ena kgwebo ya e tshwantse re e kwale ka tsela itseng ena kgwebo ya gae ga e a tlameya gore e phagame ga e a tlameya gore e tlokome ga o ba nna tšhelete o ba re a isiya tšhelete lefatshe mo o ile a tshompharanyana re tlile re sena leto Merita tsama ho le jwalo. Wila a tshomparanyana. A tswa ya kare nka fumana pina ha ilava se ya mparanyana. Ri tlile fatseng le re sena le thom. Na na na na na na na na na. Ba shwana bana bana ba otla murithito monate e bile ba fana le ka dikeletso. Ye mona lavas o go ntshebele pinenu ya mparanyana. Ri tlile fatseng le re sena le thom. Ke tswa tla fumana re ke fete mo mamedi. Metsotswele shumane metsoro bedi le sekoto na jwale hantle ka morao hora ya pele hata batsaka di emetsena he re ke kene mona mo mamedi o moyeng hona jwale ho le CD FM ke na lwena dumela ah o khawile re ke nke emong hape mo mamedi o moyeng ho le CD khotso
1: ntanta de tsa
0: ka phela mme o le tsa le kai
1: ke le tsa ke le mo khatsa ndile mo khutso
0: O le tsa le Carltonville khutsong
1: Eh anka ba tsho ke na le botata ba ntla botswa ka tsintsang wa distance ka 2010.
0: O na le botata ba ntlo.
1: Eh abutwa ka wa distance ka 2010. Till today I was totally
0: O ungodisitse matlongana a mmuso a re a tloetse mfela ka wa bitsa di RDP.
1: Eh anka ba tsho
0: Ko mametse mme jwale mpolele na hona le seo ba ile mba mo fa sona setlankana nyana hore go lukile monna o ngodisitse go bontsha hore ngodisitse setlankana nyana kise
1: Approved.
0: Ke tla ngola jalo ba e dumetse ntle o tswere ID ya abuti ya mo
1: ke tsone ntate thuso
0: a go mphe ona ke ngole ke khone o ba romella bana ba matlo gaute mo ha re ye
1: 76
0: okay
1: 10
0: 18 18 13 13 13 58 58 63 081 081 ka le bo jwale ba re ntlo ene ya hai e approved 2018 ba ile ba approve ka 2018 Carltonville.
1: Ee,
0: ntate tshe. Me e ke a leboa. Jwale ntho ke tlamile gore hape ke tle ke sebetsane le yona. Nomoro ya bitwa ya mohala ke mang?
1: 064 064 700 4831.
0: Ke mang a llang jwalo o llelang na o moetsang wa motsipa?
1: Ke ka mona jo.
0: Ke kretse na. Ke crash.
1: Oh.
0: Oh, ke o ka ya e ba la bana ka motata tata tata msadi. Bye.
1: Ba ntse ke tsho.
0: Bye bye. Thank you. Bye bye. Jo, jo, jo, jo, jo, jo. E jwale o ka si he. Jwale wa utlwa jwale o mo natu locationing, eh? O mo natu locationing a utlwa mono ha bana ba lla jwalo o locationing. Ere ke tle ke bale e papa tso ya hao ke na. Me ha go balla papatso kere ebe o rata o qala kgwebo menyetla di thuso tsa di chalete ntlenya thuto kapa o fumana thuso ya withekela koloi kapa yona ntlo he bana e ba le lengau people society ka di 15 kere lengau people society e ba le bona ka di 15 kgweding ena ya phato 2026 lenga ule le tlabe le kae lenga u society e tlabe ina le bomang e le kae e tlabe ile kwa kwa hona te maluti a phofunga multipurpose hall ke lenga ule wo ba tlaba mono ka gora ya borobong u fitela ka gora ya bohlano motsheri wa mantsibuya jwala le tlatlamela dithaba ba tlabe ba tloa hona mo multipurpose hall maluti a phofunga ke kwaqwa ba tlabe ba ena le tebo moloi sibini se tse ba lantsa mmino wa gospel ba tsama le sanere yona we le dibini tsa le haye makeno ke mahala yona yona yona ba re makeno ke mahala lenga u people society e aha bokamoso bo thabileng bakeng sa bohle ibile yudisa sechaba yetsa sechaba sephahame se ikutlwese le motlo halo hule lengau ke ka di hantle ka di 15 2026 kwedi ngena kwa kwa mane maluti a perfume purpose hall batla be ba le tente bo tla ba le tensa nere o tla ba le teng Uta shua. Alihule linga wale pame. Alihule linga wa. Ono jole metotu ima shuma mabidili mito miraru le suko toka mrao rapili. Muche mute. Irao li china kwa nunguna hem. Kete kitama iluena. Ritzwa umata moho luena. Remate luena. Sebele tue kulu li CDFM. Metotu ima shuma mabidili mito miraru hante. Kamra hora ya pili. Ireha kete ntotaka. Tasmati tabu nolo te ukitu. Minka tsona kula tele sizwe zakho wa upula re sizwe zakho eya wila sabetsa le Rebecca Malope a sabetsa le Rebecca ka dilemo le dilemo le dilengwana sizwe zakho the way we were tsas wa hopula pine rosie mwana me

ehle sa hanena go mo mamedi ya ho tamamela tshwantse sa botsa ho shile wa rona e le munyaka ya ka tlo khaolo ke a dikete tse tharo ma kholo sepile le shumele mtsimishanong mme mo di ine le molele kwa marumo wa tlhola Paris.

0: then o botho tse o shebile fatse wa tsebo o skampa mpolelo go ontse o thuisa na le ntho ena ya habofano
1: Hantle
2: e re ke botse tjena na. Bothata ba gao ka habofano ke bofe.
0: Then. Ke kopa o shebe hantle ka mahlong. O seke wa leka wa etsa ntwa ya ka le habofane bothata ba ka le wena. Ha o sa batla ho inahanela then. Ha fane a re qhoma, o a qhoma. Ha a re dula, o a dula. O monna manden, ha o monna ka wena.
2: Wa tseba ntho e letsekane ya bofano e golo. Ka tsatsi le ne tla tlhaelela ke a o jwetsa mapaletsi.
0: Ere ko jwetse then.
2: Ke a o
0: hlapanyetsa. A ntate le ha o ka batla ho nketsa motho o mobe. Ha ke tlo dumellana le wena hore o ikenye nthong tse ho le wena. Ke o shebile tjena. Empa wena o batla fela ho pholisa ena ngwaneno.
2: Mapaletsa, mapaletsa mamela mo, mamela. Ke itse ho wena. Ha ke a dumela gore ke nna ya fumaneng thuso tsa ditšhelete o utlwa ga gona motho ya kenang kotsing one ga ke sa o dumele ntho wa mofuto o jalo nna
0: then tlwaelela o itheetsa tle
2: ee ga ke re le nna mapalesa ga ke moeta pele ga ke na boikarabelo bo o tshwanang le baabofano
0: ga o ko jetsee wa bona ga o ka leka wa bua lešano ka pela molao ba o fumana gore o ba thetsitse e then ga eno ke nae o tla ile panyapanya tšhankaneng kwa le jalo ka ledinyane la
2: nonyaneo
0: tla ba le gole le wena fane eno weno
2: wa tseba ke ke nagana rompa o tshwile ntho e seyo mosadi ya
0: fela ke ne ke kopore e ka go ka mmamela ga ko galemela gobane ke a go galemelamang
2: a tla tseba gore ke buile lešano mapalesa e ke ma a tla tseba
0: se ka iketsa motho ya sa naganeng gantletle o nagana maponisa ke dithoto o kile wa ngwadisa tšhareteneng wena e gona ga o katho o ntshe bopaki ba gona ditšhelete tseo o di fumane jwang o di fumane kae o supe le ntho e sebeditseng ka ditšhelete tseo o tla supa eng o sena le ga e le 10,000 bankeng then o le tšhee jalo ka ga o le tšhee
2: wena ga motho a ka o mamela ka nnete a gona ntho yo a ka kalang a ba e qetela go wena moo
0: o tsho jalo
2: le jale ke tsho jalo wa tseba kore ga ke tsebe gore na ke eng o sa bone dintho ka leitlho leo nna then ke bonang ka lona
0: aa re ko jwetsa se wena ga o bone go fane ga o rate tene koreetse o galeleewena kapaotsela ke
2: bonebona mona mapaletsa o seka ba wa leka wa phutla wa nkutlwa o mone o bua ka ngwana mme o seka nna bua ntho tse ntshotse o di bua tseng o bua ka ngwana mme yo ke mo sietseng letswele ga ke ditlogelela
0: bone ke sa pheta ke re fane ga a o rate
2: hela
0: o ka ingamangama wa bua dipuo tsa batho le tsa manyoloi ga gona motho ya o ratang a ka goeng o etse dintho tse mpe ga kana-kana se tla o kenya tsietsing o bo go motho o wa o rata fane ga o rate se ka iketsa tsiki-tsiki ya
2: ngwaneno ke tloga pela ga o mone
0: ke ke utlwa botlhoko gone tswa lesekele lejwa la mogalela ke sa utlwa botlhoko a boti

0: mamedi di fella mona di tabatsena tsa horra ya bobedi ha re tiane o tse hlahlamanga e lenga tsa horra ya bogago ke gotlela wena tau
1: ha somo hengwa na mme mpe antle metsotsonge mehlano ka mora horra ya bobedi jwa le reng ka mothinya wa o qetela nana o lena ha le etsa tsena le nkutisa bohloko ba ne jwa le mosebetsi ba bangata lo feta mangolo a kena ka bangata me ha la kena ka bangata ka mona ka ha ba kukenga di WhatsApp le tsona di kena ka bangata tla metsotsoke tseletseng hantle ka mora horra ya bobedi mo mamedi se ka wa lebala gore nna ne le na re shabana le phano ya ditshebeletso di masipaleng re ya kena mmusong ene e bo gare mona re ya kena le odimodimo kwana he re ya kokota tumela motho e motle fa kosa menwaneng ke sena ga ke re ba fe sebaka

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Reka hona jwale ha Boxer. Matsatsi a mane fela. Fumana mahe a maholo a 13 ka 54.99. Best cook French kapa chicken polony 2 kg ka 44.99 e le nngwe. Disolo tse pedi ho moreki. Reka hona jwale ha Boxer.
2: Ha o sheba nako ono jwale metsotso a ke le shoma le motsolo mongwe o mametse le Sedi FM tshebeletso e kgolo, tshebeletso e ratehang. Ha o tsamaya le ntja e kgolo, o tsamaya le ntja kaofela. Ha nako ka emetena, ho na le ntho tse ngata tseo ke tlameileng o di etsa. Lenaneo lena leo ke leng ho lona ke la service delivery. Mona re shebana le ditshebeletso tse o tlameileng o di fumana wena momamedi e motle wa Lesedi FM. Ho tloha Alexander wa tswa Khayelitsha, ho tloha Khayelitsha wa tswa Shayandima, ho tloha Shayandima ho ya fihla ona Temane ka Mhlabi wa Lengana, ho tloha ka Mhlabi wa Lengana wa fihla Tseseng, ho tloha Tseseng ho kena ona teng kwano mona Naledi, ho kena Tladi, ho kena Moletsane, ho kena Phiri, ho kena Mapetla, ho tloha ona teng mono ngwana mme ho wa tswa kwana mpeng ya Mpumalanga. Re kena fela ha re etsa tjena ka re tshwere ditshebeletso. Nomoro ya ka mahala wa e tseba, o tla kopana le nna mono mme o tla ntetsetsa moo. Fela he hona jwale e re ke tle ke etse tjena he a nako eme mona. Nako ka ha yeme tjena hanyane fela e re ke dumedise moprimiri wa rona, moprimiri Kgotso. Dumela mme.
3: Dumela ntate Thuso le bamamedi ba Lesedi.
2: Ke lebo a premier, ke lebo haholo, ke a tswa re jwalo o mosebetsing, mosebetsi wa o mongata. Bona ba haesale. Ka jeno, ha ke batle hore ke o botse moprimiri ba kena re potso tse tharo tla di botsa se re qetela. Ka jeno le nako re fela. Taba e o reng a ke ke fe mo mamedi wa Lesedi FM.
3: Ntate Thuso, re ke leboha monyetla maobane ke ile ka tsamaya ka yamane Home Affairs ke lo lata ID ya ka, mme ke la ka kopana le batho ba Home Affairs ka thola ho na le di-ID tse ngatangatangata tse batho ba di-applytseng ba dutse mona. Ebile ke a botsa hore hobaneng ho na le di-ID tse ngata tje tsa bo July fela tsane ba re motho e ba bang ha ba lahla ID tsatsing le wa tla o tlo e-apply. Ha qeta ho e fumana ha sa kgutlile a tlo lata ena ya rona. Ke tse ding tsa dintho tse e leng hore baetelepele re tshwanetse ke re bue le batho ba rona ba ithute ho lata di-ID bane la re etsa di-outreach programs. Bothata ba rona ke hore system ya bona ha o tlo collect-a ha e tshwane le ha o ka wa nka mobile wa o beha kwana o lo etsa application. Ba re tshwanetse be haufinyana le office for connectivity. Jwale ke bona bothata ba hore ha re kgone ho di nka re di ise ka nako eo e leng re na le di-outreach program. Ya ba ke tloha moo ntate Thuso hona moo ka fumana batho ba rona ehlile ba eme ka ntle ho maemo a lehodimo a se hantle ka kopana le bona Home Affairs hore batho tlang ga ke lelekeng ga batho ntse ba fokotsega re kenyeng batho ba rona ba dule fela ditulong gobane ka nnete ke ba rata le wena batswadi bao ga o ka thola ba eme tsena ka ntle ba gatsetse mme ba la ba amoela taba eo mme mpontshitse gore ga re ikisa le rona re sa romele batho o kgona go bona dintho tse e leng re setšhaba sa rona se feisane le tsone. Ha ke tloha moo ya bake ya mane SASSA offices ntate Thuso. Ha ke fitlha SASSA moo ke kopane le boetelepele ba teng gore ba ka ba maemo a ntse ya jwang gobane re ntse re nka di-programme tsena re di isa metseng ya rona kwana ebile re beya le date ya gore bekeng ya di 24 o fitlhela di 27 tsa teng ha re kopola 24-25 ke matsatsi a mahlano fela o tloa bo di 24 mo re toya kwana hape le koešeneng re lo campa moo le sassa batho ba batlang ditshebeletso tsa sassa ka ofela re tlabe re isitse di-program kapa mafapha ka ofela gape mo na le o thusa setšhaba empa e ileng yang kutlwisa botlhoko e ntlhotlhontshang ditsebeng tate thuso ke gore batho ba rona di-officials kapa basebeletsi ba mmuso ga ba tshwanetse ba re thuse moo rona setšhaba re atla mono le ntse le tšhentšha dintho di-banking details go sane o bankeng ena go sane ka mora 2 months o nkile bankeng ena go sane wata jale ga tshwanetse ba thuse batho bana ba tlhokang ba tlo applylang tšhelete ya ngwana ba tlo applylang tšhelete ya okula ba tlo applylang tšhelete ena ya rona e thusang ya SRD ya batho bana ba 370 ena ya batho ba e leng gore ke batho ba bagolo tshwanetse ba be line tsena di tletse batho ba tlo tšhentšhang banka ba isa bankeng ena ga ke botsa bothata botho yaa ba ya bo matšhoniseng ga ba katang ka loanu wa tsamaya o lo bula bankeng yongwe a ba ya sassa a lo kopa gore grant ya gae e tswe ka sassa e ye kae e ye bankeng yengwe mme ke laka ba kopa
2: butle prune ema gona teng motlhe mme o bothata bona mo motho a reng tate motaung tšhelete ka ya sassa ga e sa kena e se e le mona ke ise ke le banke o ba tšhentšha dibanka ga ba qeta o kadima o bo matšhonisa ba tsie matšhonisa le karete ya banka ano tlwa mo a ba ile go bula bankeng eng gore matšhonisa a tlhole a o fumana tšhelete
3: jetsa tabang tate thuso ke dutse ka moo kare a ke lemeleng ka fela ba tlo tšhentšhang a ke lemeleng ka mona go na le bana he be e leng gore ba tlhauwe ba bo post bank le ba bangwe be e leng gore sassa itse bona ba tshwanetse batle ba tlo tšhentšha go na le banka nngwe e buang ka bo di-email batho ba bangwe ke batho ba bagolo ga ba kgone go bua ka di-email empa bana ba bangwe story sa bona tate thuso se a tshwane he-e go na le tšhelete e hulwang mona and-e nna ke e tsebe jale a ke sa batla e hulwe ke re he-e ga e be tšhelete ya hula ke insurance e bitswang makhwini e ya ga makhwini kapa ya bankeng yona eo ya gao yo ntse o thola sassa go yona o lo e kwala ke debit order ke re nthwe e ya bankeng yona eo o lo e kwala ke mo ke boneng teng gore aa re tsang ka ditšhelete tsa batho jale re balela ka mona o batla ga a tla o tlo mo patela ka di-terms tsago ba bangata ntate thuso batho ba e leng gore ke la ka kopa gore ka nnete ba seke ba fuwa disebeletso tsa mmuso maobane ba tla ntshwarela ebile se ke kopile tshwarela empa ke ne ke qenetse batho ba tshwereng masea bonkgone le bontatemolo ba tletse ntho tse nang le bonnete ba senang dijo ba lebeletseng gore application ya e processo ka tsatsi leo a thole ntho e tlareng o tlo gola ka dikana motho o tshwanetse a tle matsatsi a mararo bane line e tlatsitswe ke batho ba nang tate thuso ba e leng gore bona mosebetsi wa bona ko tšhentšha dibanka metlhena le metlhena mme ke tse ke batla kopana le minister nke ke mojetso o tlo tlhokala ke retle ka policy ga motho a go batla go tšhentšha bang ke ge a kotle ka mora 6 months tle ge ba bona o kotle ka mora 6 months gobane mabaka a bona o ba mametse ka o fela ke lebaka le lele ya o qetela go na le batho ba ne ba kadimisanang ka tšhelete ba ikentseng dibanka tse dingwe tsa bona tse e leng gore ba leela go tsona ka o fela batho bao le bone ba re batho ba na ba ye sassa ba batlele confirmation letter le yone yo ntate thuso bopaki ba ore o moamogedi wa grant le bona ke ba gotlisitseng kate thuso ka ba ka kopa basebeletsi bana ba mmuso ke kopa le se ke ba la thusa batho ba bopaki bo re batlang fana ka bona ke bona mo re reng di ya di-maspaleng ga o lo applyla ntho ene yo thweng ke dinyehlisetso kapa indigent ka ba kare o basebeletsi ba mmuso tle lengole gantle ga dula mangaumo lengole gantle mangau municipality gore se ka batho whom it may concern e be le ntho e e leng gore ga e tlo tšhentšhisana ka lona le ya mono maspaleng maspala ga etse le copy o tshwanela a enke e le originale e le jalo a e kenye filing ya application ena ya motho yona a batlang o thola dinyehlisetso jwale ke bona hore ka nnete hona le dintho tse kwalang service delivery tse kwalang hore ebe re attendile batho ba bangata kapa re thusitse batho ba bangata ntate thuso re duletse ho thusana le batho ba tletseng papadi ba nkang tjhelete ka mona ba balea sa sa ya etsetswa ho kwala debit order ntate thuso
2: hanyane fela re tle re fetele mona o tsa o tswa qetela taba tsa gago ke moprimiri wa province ya Freistata.
4: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespre e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mona Nestle Nespre, always giving more.
0: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e kapa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Kuba Mambara wiki ena re le tsebisa ka Kentucky Mambara Day Deals.
6: Stop.
5: Iphumane le maqa a robedi a nama ya kgogo, di chips tse pedi tse kgolo le di mini loaf tse nne.
6: Stop it.
5: Tsena tsohle ka 159 fela. Boloka 75 rand.
6: Stop it, I like it.
5: Kenyeletsa le sonoma podisa 1.5 liter ka 5 rand a ka.
6: Stop it, I love it.
5: Re o ratela yona. Labone lena fela, KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
2: Ka lebo mo premiere re ka qetela taba tsa rona.
3: And the tsone ke re ke hlokomedise batho botle ba ileng hore ke batho ba amohelang tshietso yena ya mmuso tswa mane le fapendena la rona la sasa hore le fapaleo ga la etsetswa hore le ne le tlo kwala di debit order kapa le ne le balise batho le etseditswe hore re thuse batho thola di applications tsa bona di tsamaiso kana ko batho ba rona ba gona go thola dithuso tsena tse leng ka tsona ga bana engwe income jwale tlohellang loge ja nako ya gore ebe ke tšhelete ntate thuso o dula o mone motho a dutse a etsa ntho e lengwe gangata tshwanetse re thuse batho ba tswe officing ga ke ntse CSG o tleka ena ya bana o tleka nako o thunga e tlo for review ga re e ba kgone le o etsa di-review go na le batho ba dutseng be lekeno la bona le kwetsweng ga o blokile bana ba dikarete ba fitlhileng frogo ba dutseng ka pele kamono go bana bona ba ba le abo matshonisa jwale ne ke batla ipiletsa sa sa Freistata re jwale ka mo premier ba tsebe taba ena ke batla ho nka o dimo kwana go bana la tsa sa ikarabella national le man re ke re tleng ka lano la hore mabaka a batho ba tshwantseng ba tshintshe mona bo ba kgollang teng e tshwantse be a latela e seng go bana bana ba kopana le batho strate mo ba ba bankisa di policy ba dumela ona motho a ka hulang go wena o sa mo fa ditokomane tsa hao ka dithuso ha ayo ba bang ba rona ke bana ba yentseng ke re ngwana yeno ka bosontsolo motshwagisa ka poloetsa affidavit ba o entse fraud ene le wena o ntse o balea motho o mokolotang ka go lo tshintsha di-account o tsebe le yona re bala le tlola molao ke tlola molao bane o tlile go nna o re o tlo nthusa kapa o ke a o thusa o tla nlefa ga o tshwanetse o nlefe o ya mane jalo o lo bula banka e nngwe ga o tloa mono o ya o sasa o lo sasa le se ka latlhola le kenya accounting ena le kenya accounting ke batla ba tsebisa batho ba Freistata ha le sa tlhola le thola service mo obane ya ka pele re itse ho prioritize kapa ho fuwe batho ba hlokang ditshebeletso tsa sa sasa se mosebetsi wa bona ba dule ba tshentsha di banka 6 months ba lla batho ba ga a 6 months engwe le 3 months batho ba re tshentsisa di banka mona ba potolwa ntate thuso ne ke re ke ipiletse a ke re tloeleng ho etsa dinthotseo ha o ntse tumelano le monga sekoloto tsa maolo qetella o no etsa tumelano e fetang mo tloela hore sa mosebetsi o mokana kana wa hore be di administrator tsena tsa sasa di dutse mona o tshwantse di punche di application batho ba tswe mona ba thutse thusa go batlo gola ne jole re sebetsana le di change tsena tseba di etsa batho ba ne ba khutle bo 3 days mono ba mathela ntwe nngwe thank you that
2: the khule bo hle mo premier buile taba bo hlokwa ha ho buile taba bo hlokwa ho lotabena re tlamea ho re bue le mo mamedi mo tla wa le CD FM ya fumana ntshelete mane sa se mane o buile taba bo hlokwa mesotho a stolokwe ke le bo wa mo premier
3: ke le buile ntate tshe
2: Eh mo premier Emma Pele e kare le ne le tlamea hore ebe le le la ba reitsi mane ya ba ho ba le mathata a ma ranrang tlo le ba kopa hore na kong e tlantle ofisa mo premier e khutla hape e kare ne le tsama le bo NY DA yena ya ba cha le tsama le bo mama le tlo thusa ba cha ka mane ka reits empa la ba le bothata ba bo motlakase le maranrang
3: Rentse re lukisa botshata bonta te thuso ke ba tshepisa hore re tlo gutla re tla mono mme bile ha re tla re batla lo bua le bana ba leng hore ba moela na tshelete ena ya sasa re tse re tlo nka mohlankana ne o motsebang e leng a tlo ba rotloetsa hore ba ka iketsetsa eng ka tshelete ena ya 370 a tlo bua le bona mohlankana ne a ka Everton ka
2: mane ntsele
3: a tla tlo bua le bona le mona mangau ke tali bitsa ke go bitsa ba ba kalo ka bo ma 5000 sasa ntse re ntsetsa di stats tseno tsa gore na ba ba kae ho ya ka masipala le bona ga ba tsa tlo sebedisa ntsele a tlo ba bontsha hore 370 e ka etsa mihlolo e jwang
2: a mo primiri ka nete ke ikutlwa ke le motlotlo ke ya le bo mme ha o tla bona o mbitsitse ha bua le bona moshimane eno hore na 370 350 e etsa eng e gona ho etsa mbophelong ba motho
3: thank you that it is so sense re lukisa o ba re tshwarela ka ritse ka mono re atla re tlotla di service tsena ka ofela re tlo ba fatsona mono ba le bana ba register ga di corporate ba tshaba ba i register re mono le di company tse ba tla go thusa re tlotla le tsona ka mono that it is
2: ke le bo mo premier
3: thank you that
2: it is ke o tsaba mo mamedi motla ha tso jolo mo premier mpe a metso tsenga mashoma mabedi le metso etseletsenga ka mora gore ya bobedi na ke a letsaba le CD FM ke a letsaba gore ke a tsaba papusi ene ke leng ka ro yona ya khatso ke a tsaba tabang mona go tle tlo tshwara ka letso a go tlo go nna mona jolo ka re le go maranra ngwa tswa go tshwara ka letso mo shimano wa ka gore bona gore na ha re ntse re bua le ntsele rona re bua le ntsele bona go itsala ke o mundu a go tla go ntshora ka letso ya bona ba re huma ranra mmona batho ba re shebile ka ofela monna great good boy excellent yeah bona fela ntse re bua le ntsele mona re bua le ntsele ke mona mo premier o tlo mo kopanyetsa ka ofela batho ba fumanang ba cha ba fumanang tsatsa a bua le bona ba ka nqane go 5000 a fitisetse bo yana le nyona ya o aha e senkwa sethu ka man ka Everton ba tlo mo nka batsamaile na hohle mo batho ba fumanang sasa di ntsele monna re a le bua le CD FM yeah mesebetsi ntate ai sebeletso na e kholo a kholo ne tsantsi re mathele yena aba fitle ka Limpopo wa tlwe Limpopo a Mpumalanga tlwe Mpumalanga a ye northwest gore na ka 370 ka 350 motho ka itsa eng ha ona na ndle mona ntsele re a le bua mushimane re a le bua mushimane re a le bua munna re a le bua chabu a tsama le lucky wa ipula pina na haila tuma holo skatana sele se tla usut

0: Kale fedile telegram. Ay saleyo. Wai hupula. Ka khola ha itsebe ngwaneso. O rukile ba le ntho le telegram. Ha ba ne ba romela molaetsa fela ne ba sa ditaba tsa teng ba ne ba di gaola ne di le khutshwane ngwana hlaile maleri batleya potlaka weekendse weekendse ba ne ba tshojwana ha telegram e rometswe ke mkhono are CEO ruling la dikatse wena tala tala tala patala ba qetile mrobana ha itsebe telegram salmunyane ha itsebe telegram mrobana man ha itsebe Salminyane. Taba muna wa itseba telegram. Tue ene bitwa telegram. Telegram ntate. Taba mu salminyane uru ena ukatseba telegram. Nungu tseba uru ingwala juwa nga hawile poso. Nungu tseba uru na ba haufika poso ngu ingwala juwa. Ara ntate mte unsebe bute kia itseba telegram. Ne ingwala ufumani ingwala tsewa kwa na bayre ta ta ta ta ta. Bayre fela hanyani. Telegram. Ere ke fete he momamedi ntate o nang ke tseditse yona ka mona ka Ramolotsi Feljoen Skroon ke atloa telegram on Ramolotsi Feljoen Skroon ke na ke Edward ke le ka kgaolwa lotu letsoho o etsa itse jwa mona ke road accident fund kapa ke compensation ntate thuso ke wa galane kile ka ame ya kotsing ya koloi Durban ka di 25 tsa April ka ya spetlele King Edward ka khaolwa lotu letsola ke ngwa ditshepe ya ba ke lemetse le hlakore le na le letona ha ke ya company ka fana re company ya yang register ke sebeditse selemo mono bona mona ngone tswa wa re ngolla idea ha a wa ngolla dinthlatsena hantle re ne re tla enka ele thabang re fitetse bona ba compensation bo mdluli gore bo mdluli ba o letsetse ba o bolella hore na o tlo wetse jwang jalo o ngotse fela mathata a o hlaetseng lo re ke mona ka bomadima be o ile wa gabula loto o tlo ngolle dinthla hantle ka botlalo re gone we enka rona kwa no mona ele thabang re fitetse re fe bontate mdluli a skitse ngone so ha ele mona ka selemo fela o sebe ya ba so bile o gautse lo doke ntwe bohloko wa holo yewa ke kopa thuso mabapi le ke rangwane ke ntate silicosis makroscope kiena re ro arabe ka metsotso e mehlano fela ka metsotso e mehlano re tla o araba hore na ho etsala eng hobane o re ntate o na tshwerwe ke TB ena ya dimaine TB ya dimaine ka metsotso e mehlano fela re tla o araba re ke shebe mona he ke ya tametse hantle moshane tswa tsebo tla e bona ke na ke shebile ke na makroscope o bile o ngotse mona ongola mona he ke la tletse ntate shalo ntate shalo a go nthuse ka pele fe ngwana mme ira ke khutla mabenkeleng re be re araba ntate ke o kopa mshana sebeletsa tshaba mo ndlo ka o se sebeletsa ka metla o se thusa ke tlo ma benkeleng tara ke khutla ma benkeleng ha mrashale a siri kopanong ke tla be ke fumane e karabo o tla mpha karabo ke a metsotso nge mashoma ma bedi ona jwale pele ho gora ya boraro dumela mo ka ntoronga dumela ngwana mme mo tseleng wena tswa ngola tabana ganna hantle ha e chate koloi
1: Durban e malala la utswe dinaha tsa borwa ba Afrika di bopa ngatana nngwe kgweding ena ya August Afrika Borwa e motlotlo go tshwara kopano ya bo 46 ya SADC mane Durban e bokanya baetapele ba kopaneng ka o bona dintho ka leitlho le le leng tswelopeleng ya dinaga ntshetsopeleng ya di-industeri tshebedisano ya ikonomi le kgolo ka gotlhegotlhe ha dinaga tsa borwa ba Afrika di tshwarane ka matsogo kgwebo e a ntlafala matsete a hola mesebetsi e ba teng mme le malapa a natefelwa ke menyetla e hlahang kopano ya bo 46 ya SADC setereke se le seng batho ba le bang pono e le nngwe le katleho eo re abelanang Qoba mambara wiki ena. Re le tsebisa ka Kentucky Mambara Day Deals.
2: Stop.
1: Iphumanele maqa a robedi a nama ya kgogo, di chips tse pedi tse kgolo le di mini loaf tse nne.
2: Stop it.
1: Tsena tsohle ka 159 fela. Boloka 75 rand.
3: Stop it, I like it.
1: Kenyeletsa le sono mapodisa 1.5 liter ka 5 rand a ka.
3: Stop it, I love it.
1: Re o ratela yona. Labone lena fela, KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
0: Ke o tsaba ke na le wena ke na le wena re metsotso le shumane metsoro bo nga pelo ra ya boraro maobane go bapetswe me Kaizer Chiefs ine ba pala le sehlopha sa ke ne le ntabang skukuni e bana ba ba pala le skukuni ba pile papadi eno ka nthatse pedi ho noto maobane ba ne ba matha maobane papadi nya bona ba ne ba matha maobane ba ne ba matha ba matha ba shumane bana ba wa mokwetlisi the cruiser ile nga ba Kenya hantle karolo nya pele ba ne ba matha jwa go no bona la re hona le ntho e tsa hala mo no bona la re hona le ntho e tsa la mafiranga beke ba tlabe ba bapala le Sun Downs tabe le papadi kgolo yeno tabe le papadi e kgolo go ba ne bona Sun Downs a ya ba ya abolo na ba e bopa ba itsa kwana le kwana ba itsa kwana le kwana me ba ba khone o hapa papadi eno ka ntlatse pedi ho noto ke ba bona ba tshwane bo phili ke ba bona ba tshwane bana ba batsha ba ba banyane bana ke ba bona mona ba matha bo vela bae ba matha mphe mmane mshwane ona ona tshwere hantle yena thewa kwa Zulu Natal e na tla seno sa kwa Zulu seno mphe mmane sene sama hantle sene sama hantle sene se saga sene se saga ke a feta ke metsotsongwe le shume le metso mihlano pele ho gora ya boraro empa ona jwale he ke metsotsongwe le shume le metso supilenga pele ho gora ya boraro dumela ngwana mme dumela mo mamedi o ke mo ratang khotso wena wa UIF ke la tletso ntate bolofo ka mokoparo ampa o letsetse hle a gona o thusa wena wa Botterville ka RAF ke kopile ka thumo no re ampe a o letsetse wena nkgono wa ntlo ke la tletse ho lebo mane ka re lebo a go shebe bothata bona wa iri ke kene ntlo nya Gauteng mona iri ke kene ntlo nya e Gauteng jwale ke ntlo ya nkgono hona le nkgono ka Protea Glen o tsheletswe ke ntlo ka June ha to say o tsama robala di office ntsa batho bona le motsae ke le motse mashume a supileng monna thabang umphile umphile di nomoro mona e re kutlwe go bane ba se ba ntetseditse Gauteng mona ba ntetseditse mona Gauteng gore ba khone go ya sheba bothata bona ba nkgono le fa phala matlo a ko le bo ntate panyaza kana go tsotlha go romella molaetsa o nkaraba metsotsone le shume kale bo monna panyaza kale bo morale sufi wa mpha bo ntate nkosi hore ke qete le bo ntate nkosi ba tsamae ba ile o thusa nkgono ba ke ba etele nkgono ba ile o bona bothata bona ka mona ka Protea kale ke batla o bona hore na a u sena re faneng ka nomoro tsa hae ibe ke yena ya rumeletse molaetsa o hona le a u se ra moletsetsa ke yo e ra motswara go no jwale re batla o bua le ena re utlo rena e be ke ena wa ka Protea a re fileng ditaba tsa nkgonenwa ya sena mo wa dulang teng o kena mona o tswa mona o kena mona a utlwa gore arabe hle re leka o ikopanya le wena re buisana le wena re utlwe go bana ba lefapha ba se ba ntetseditse ba kopa hona ho thusa walla mahala hae ha re tsebe. Ke utaba. Ke utaba. Hai ka madima ba ke khone mo fumana ke ne ke batla utla hore na ba tsa ba mo letseditse ba re buile le bona hore pele go ra ya boraro tshwantse re fumane karabo ya hore ba tsa ba kokotile mane ho nkhunena wa tsheletsweng ke ntlo ka mona ka Protea. Ka le ke khone mo fumana ka tla ka utla bohloko ba nna.

0: wena ngwane so ka monoka mashaeng jwalo ka ID ya ntate blokwe ha ke tsebore na lona di ID le ya kae o ya mane kantorong ya Home Affairs ya kantorong ya Home Affairs mono o lo kopa thuso mono re ba lokise bothata bona ba ntate moholo ya bloketsweng ID ya hae. Re tla leka gore mohlomong la e ka ba hosane a be ditaba tsa rona di ka loka re ke re ba botsa gore na jwalo ka e le mona o ntse o na le batho ba bangata ba ID tsa bona di-blockweng tshwantse ba etse jwang. Ke a leboa ngwana mme, ke a leboa haholo ka mona ka mashaeng o ne o se o ngolletse melaetsa e 772 e mong ke ono ngotse 626. Ke ne ke sebetsa ke sebeletsa maIndia lemo tse pedi le kgwedi tse tsheletseng ya ba ke tlwela mosebetsi 2025. Jwale ne ke kopa gore o mpotsetse o ntate bolo fa wa ngola le ID ya gago a wa re fa ID ya gago ho hang ga o ye ID ngwaneso ke ne ke tla bua le ntate bolofo o re ngolletse molaetsa kwa one mpa wa ngola di-ID a wa ngola eng kao fela ebe ke bua le ntate bolofo ka bothata bona ba gago gore o lla ntho o e llelang gore nna ga o claima UIF batho ba bane ba sa e kenya ba ka o ka etsala eng ke a leboa ke fetile wena ebile ke o romeletse molaetsa mono e re ke nke mo mamediemong gape kwano ke a feta ke na le bothata sepetlele alala go etsala jwang sepetlele mo o re ngolelang gore wena o na le bothata ke tla bosheba bothata ba gago Khumalo monna dumela. Hello. Ya ba ke fitile. Kana ko sa fitile mpilo ke tla be ke ma bankelenga. Re batiseng le yona iteng o ka ngolla mona ho. 0 ko fa nomoro ya WhatsApp. 079 758 5066. Ke tlo bapalla pina monata o lo pina ke a Dolly Parton tomorrow is forever empa ke tlo ya mabenkeleng pele ke kopana le nkgono wa bana Dolly Parton a ileng a hana ho bina le sebini se ileng sa tuma haholo America mona kale kwana a hana ho bina le sona re nke ke ka bina le wena. Re ya hona jwale metsotsong e leshome pele ho hora ya pele. Tabe nngwe ke ena. Hona jwale ho ngolwa molao o motjha. Ebile so ntse o ngotswe haufinyana o tla be o fetisetswa diprofinsi mo re batho ba bue ka ona. Ba tlatselletse mo ba tlatselletsang mo ba sa tlatselletseng teng ba ithole. Molao wa ho hirwa ha melata. Tjhelete e nyollotswe hona jwale ka ho ya ka molao o motjha o tlang ho tikinwa haufinyana. Ha ba fumana o hirile molata ya senang mangolo 100,000 rand. Kgetlo la pele. Kgetlo la bobedi a ba o tshwara 200,000 rand.
1: Ke Major League birthday ya Shoprite. Mme re bolokela Afrika Borwa 2 billion rand hanghang. Disolong tse jwalo ka 750 gram ya cheese ya cheddar kapa ya gouda ya Crystal Valley ka 109.99. O reke le di 1 kg tse pedi tsa Trover Vanilla Flavored Custard ka 48 ranta fela. Disolo di fumana mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di 19 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
0: Ere ke sebe hantle. Ke metsotso e leshome pele ora ya boraro. Eke? Okay, tekena swata. Tekena tau. Todi adumela. Kya tekena. ke tswela pele lona bo ra di taxi bo mma di taxi ke kopa le mamele mona molao motjha o tlo kena tshebetsong ha ba fumana o irile motho e o ile mmolata ha ba o tshwara ha ba qeta o tikena fela molao ona ke 100,000 rand a kgetlo la pele kgetlo la bobedi ke 200,000 rand kgetlo la boraro kampani ya hao ba ka e betsa hlo mona ka 1 million hore o patale 1 million go bana tshaba siyalla sire ho hirwa melata bona ha ba hirwa kwano ha bo bona Afrika Borwa jwale molao ona ha o finyana batho ba tla be ba bua ka ona makeishining diplatsi metsin le metsaneng ha ba eta go bua ka molao ona he ba kentse mo ba kenyang ba ntshitse mo ba ntshang teng molao ona o ile o tekenwa mme mmuso ona jwalo ka ba se ba ngotse ba qala ka 100,000 rand 10,000 yane kapa 40,000 yane jwale ba e ntsha jwale ya o 100 ha e tloa fela ke 100,000 ha ba fumana o hirile molata ba tlo o botsa gore na mosebetsi ona o etswang ke a obuthienwa kapa mothienwa na ke mosebetsi o ikgethang na ke mosebetsi o special na Afrika Borwa mona batho ba tsebi mosebetsi ona na ha ba fumana hore o hloleo araba tseo ka ofela 100,000 rand ha o le monga taxi ba tla o botsa na ha ona di driver mona Afrika Borwa na na mosebetsi o jwalo jwalo ke o file mothemotle ko hlokomedisitse ausi hlokomedisa molekane wa hao ha ile hore o sebetsa ka melata ba be le mangolo mme be ile hore ke mosebetsi o special ha o finyana ba tla be ba tekena molao 100,000 to 1 million sheba bothata bo Sheba butatabo. 100,000 to 1 million.

Batana kena aileng angola pina aileng abino abatwa bangata ba irata ibino ki Whitney Houston. I will always love you. Motemotle lefapha la thuto Gauteng. Le re le utlwisitswe bohloko ke go bona bana jwalo ka no bata. O mametse Thabang. Bana ba kapile di deske ba etsa patsi. Babesa Alexander. Me ba re ne e hlaile mona e matha go marangrang. Bana babesa di deske ba re ba iphuthumatsa. Ho se seng sa dikolo tsa rona tsa batho ba batsho. Ya. Ai kona. Ai. Le fapha le lutlo le bohloko a holo. Ko bona bana ba nkile desk tsena he ba ikapile ba dikapa ho tloa mona ba etsa patsi ba re ba futhumala. Ke thuso motau. Ke thaba morobane. Ba nka mikotla ya bona o ijara hona jwale hore losane ntse ile letsatsi. Horeng ya boraro ke ditaba. Ka mora mona o tla kopana le Thabo, kopane le Lebo, kopane le Moratšhabalala. Motho motle, o ka ba jwang hankalata the Silver Fox.

0: Mamedi di fela mona di tabatsena tsa horra ya boraro ha ga di ane o tse hlahlamanga e lenga tsa horra ya bone re a thella afternoon drive
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile kaleho ya boitseko ba go hlomphuwa

0: Unonton kisaka. Unonton kisaka ya usom puwache. Usom puwache ya soba yi chegi, chegi, chegi, chegi, chegi, chegi.
1: Bakhani ba dipalangwa ntsa bana ba sekolo ho seng ho ho le ho hong ha Maria bana ba rona ba tshepetse ho lona hore le ba fihlise dikolong ba bolokehile empa ho palamisa bana ba bangata ha hulo ka koloing le ho potlakela ho fihla ka nako ho beya maphelo a bona kotsing ho pulang hore bana ba rona ha se merwalo ho palamisa bana ba bangata ha hulo ka koloing ho fokotsa bokgoni ba hao ba ho kgina koloi mmileng o metsi kapa ona le leqhwa kganna ka boikarabelo fihla o bolokehile sireletsa ngwana e mong le e mong leetong le neng le le leng molaetsa ona o utlwisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang
2: Koba Mampara Week ena re le tsebisa ka Kentucky Mampara Day Deals
3: stop
2: iphumanele maqa a robedi a nama ya kgogo di-chips tse pedi tse kgolo le di-mini loaf tse nne
3: stop it
2: tsena tsotlhe ka 159 fela boloka 75 randa kenyeletsa le sonomaphodisa 1.5 liter ka 5 randa qha re o ratela yona labone lena fela KFC fela go na le melawana le dipehelo
4: Gizara ya hao, ina itabena le metsi a tshisang. Ha ba batho ba bang bana ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong. O latetswe hape, ho ba di roboto ha di sebetse. Batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong. Setjhaba sotlhe ha se na motlakase, ho ba ne batho ba bang ba ntse ba tsipa dimitara tsa bona ba ba patadisa tjhelete e nyenyane. Jwale transformer ile ya qhoma ka lebaka la ho imelwa. Sedumelle ditshebeletso tse seng molaong tsa dinokwane ho sitisa le setjhaba sa heno. Kale ha botlhokotsebe ho Eskom ho 0800 112 722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao, pholosa maphelo.
5: Mamadi mashamele ya motsuru mametso so ka bra o harena ya boraro. Ke la tsela afternoon drive le TLB ga horengane ya botshelela top line 7 le a bundle of joy bongzi to le KG.
6: Ke bona hore fela mami re tsebela tsale tsere jalo ka tsholo chop number 7 re sentse re kene ha ke na kwa bumper to bumper le bidenge me holo le menyane di highways le di byways mashuma ma bedile me tsimeri ka bra hora ya bora chop number 7 o sebedisa zo le fi a ngona
5: right
6: sebedisa right

0: bidisang letsoho la lekae
1: 10%
0: le fatse ka bophara mme boholo ba bona ke batho ba banna.
1: Oh
0: ha se batho ba bomme ba bangata ba sebidisang le ke a tseba moradi wa ka bona lo sebidisa left
1: ho ngola
0: ho tsuke motho a le mong ho ba le shume a le mong ho ba le shume ya sebidisang letso la lekae.
1: Mme bo me di tlokomediso ena ya letsatsi lena e tena etso ka baka la hore re le batho re hlokomele diphepetso le tsitselo hore di tobane le batho ba sebedisang letso la lekelo bana hangata o fumana ile hore ba iphumana ba le kata sa gatello itseng ka baka la hore boholo ba batho ba sebedisa letso lena la hae.
0: Mme re tlokomediswa ho thwe tsela ya ho hlokomela hore ngwana kapa motho tlo sebedisa letso lefe haholo o mmona ha ntse a le monyane a nyanya monwana hore o nyanya monwana wa tso lefe mme o sontso bona moho
1: re bona ba ne ba gotlela ho ba nang khona ka ha ka ba batla ho hang uluhore nna ke ne ho tsikile ngwana a sebedisa letso la left mme ke bone le ka bana beso ka bona le ka ngwana ka hore batho ba ho ha ba utlwisise letso la left o tla shapua le tla tlotswa ka bo kana ke le kgale mme tla ga go ja ka bana hey ke sa ka bona ja hantle mme ho fitlela o botloela hore hantle ntlo o sebedisa lehlakore lena le letshehadi ha o sebedisile leqele jwale o kwa nka ke le left yona jwale nke ke le bohlale ho ja ba ntlwela
0: fela ha re tsebe ke polelo e sa netefatswang ya hore ke batho ba bohlale ba sebedi ha ya netefatswa fela ke polelo go lang re yutlwa fela ha hona mo re kileng ra bala e netefatswa o
1: tshe ke nne ke bona e le cute jwang ke nala u swa ka motswala ka saila a itlokala o na sebisa letsola leqele hantsa re tla ne ke batla o tshwana le yena hantlentle ba ne ba nkhalemele ka potla go hampi ba tima molono
0: jwale le le hlokomele le shebe masia hantse le hudisa a qalanya nya monwana o moshebe go o nyanya wa tsoli
1: jwale ke motlwele
0: o mogalmela how na ntweme e buang
1: batho ba holo ha ba ke ba bue ke eng se zamba go tlele ho sebedisa tsola left house le monyane ba o qobelle ho sebedisa tsola right
0: ibile ke shebile mona AI ke botsa AI hore ke eng e phoso ka ho sebedisa tsola le qene ibile ya bible straight the bible does not condemn left handedness or call it a sin never How na ntempe bua ka sebedisa letsola gore fela
1: se batla ba batla re be re sebedisa letsola le leng la right
0: mme motho le kelelong ho sebetsa haholo le hlakore le le ka letsone le tshadi mme le gona ho potlaka ho rarolla mathata
1: ke hona ke ha o ka tswara ke ntho ke stroke le otla hlakore le na la left ba boholo ba kelello ha bo ka le hlakore le
0: hlolang bana he ka lefting
1: ke bona ba le hanne
0: motho o buitsitse motswadi kono ba tla go hlalosa go mohlomong ba ne
1: motswadi khotso
2: e lebe
1: hai ngwaneso
2: tapuwa
1: e
2: so o bua le tumelo ka mokatsa kana
1: sho tumza
2: ke ba tla
1: e
2: o a ka di medisa motho ka left go ke ka ke ntshonya yana e mpinyana o ga motho a o fantsho wa enka ka left ka bo yona e ka ke ntshimpinyana that na ke nana that's why
0: Okay Tumza all right.
2: Hola
0: Tumza. No u bua ka nthla ya hlompho. Ha o amohela o fuwa ntho ha o inga ka letso le letshadi ka re ha ona hlompho. Ke ka ho hanga tare khotsaletswa hore ha ibe mohlomong o sebedisa letso le letshadi. Ha o amohela ntho kopanya matsoho. Tshela o sebedisa le letuno kopanya matsoho o bontsha hlompho. Ho amoheleng ntho. Ha o nke ntho fela o motho tlisa o kopanya matsoho
1: o bona nkile ntho wena o longa
0: ntsa ka wena kwena
1: lo tshamola ka
0: wena kwena
1: o tshela o go re
0: wena
1: danki nana
0: wena ke tabolele ke ratela drive time mo nyaka se re mo ensa ha o le seria fair.

0: Kala bas. Aga bone ke le mohlale tshe.
1: Oyo ba.
0: Aga ga bone le
1: mohlale. Fela yena bonneteng.
0: Ke re ke eng aga le.
1: No.
0: Ba tsantsa ke sa tsogela ba tsike.
1: A nna nke be ke tsa. Fela ha ke be ke bona le sebedi sa holo. Ka boko ba ha motho ha o go bontle le hlohong.
0: Ba tsaka ke batla o shebang. Hangata o rwala watch zone left. Akere how le mo right hangata watch o rwala ka left. How le mo left o sebedisa. Batho ba bangata ba tsa jwang? Akere ke mhlomo ke a fosa bongane. Batho ba bangata ha o sebedisa letso la right, watch o rwala left. Ha o sebedisa letso la left, watch o rwala ka right.
1: Lua left o ntse o rwala ka nthong.
0: Na hona le mo left o rwala watch ka left.
2: Now tsa ha ke be ke lelwe.
1: Ba ho la ka mono.
0: Ba tla go netefaletsa lebo ba nna ke.
1: Ho ba kina hana le pala monwana. O ntse ke nya ka lefting.
0: Pala monwana e tshwane le watch.
1: Ya tswana.
0: Le ba ka why o gola watch ka lefting. Ko ba ne o ha o sebedisa letsole hore e tle ya ska ya le mala, thefule ha o sebedisa le. Ha o
1: ikentse ka le ba ka jwa le.
0: Ke le dile.
1: A hle.
0: Lebo mara nna mo sebedisa.
1: A hle. Baga le re tlo ba ka lola la thabo bang.
0: Ke ne.
1: Ah, ehle.
0: Motho a kenyang letso watch ka writing, o tla jwetsa letso le ke le sebedisang a holo. Ke ke left, ke ka ho watch ke ntseng ka mona.
1: Na ke hana.
0: Batho,
2: empa mohlomong he ha ke tsebe. Empa ke nana hore e ke utlwa empa hlo ho ba, ke go sebedisa letso le. Ke matswa ke letso le sebetsang a holo la right le gona ho thusa hore o kenye watch ka left.
0: Eh.
2: Le o thusa le gonang ho etsa
0: sebedi. Ao bongane.
1: O tla bongane buella ho eng? Ho thusa ho kenya watch. Wa e bona?
0: Mara montsa bo ntwe ke bua mpa bua ka tseleng sheba. Ha o sebedisa letso la leqelo o sebedisa lona.
1: Na le motho
0: ya ka ya watch jwang ka motho e fasa jwang ba ne o tshwantse sebedisa letso le la right ho
1: eng? Ao tsa.
0: Ai.
1: Ha o tsa jwang?
0: Ke na re di papa di.
1: Bongane o go pretendwe ho hape ha e utlwisisi.
0: Ke utlwile.
2: Wena sa utlwile. A ke re thabo o re batho ba sebedisang letso la leqela. Ba kenya di watch letso la
0: right.
1: La right eh.
2: Na ke re ke u bana mohlomong letso lena le ba dumella hore ba
1: ho. Eh ya. Dish ho tlama. Ba bona.
2: Eh jalo fela ka ha wena o le kenya ka lefting.
1: Mama.
2: A ke re.
1: Letso la
2: right ke utlwisa ho tlama watch.
1: Okay, DJ Lava so sebedisa o sebedisa left. Lava so o gotse wa tshika le tla go re lefe.
0: Okay, yeah.
1: Ke na hana ke Lava sa tla go jwetsa. Eh. Ah, go tlo tsa strike.
0: O gotse wa tsotso lefeng he mgotsi.
1: He bana. Yo ke se ta o no bona o tla mla. Wa khona.
2: Nale ke a utlwa mana. Lava se tla ntsa bua ka taba ya bohlale. Ne ntse ke shebile o se bana ha ke lelwa ke letsatsi le batho bana. Hona le ditaba tseo sentsa nnete. Tseo le mmaka. Mme le a o ke a manga maka hore di ntotsa le sennete tseo batho ba nahanang hore ba ba ile ba diwetsa ba left body engwe ya tsona gore hothu ba bo hlalo feta ba bang ga sennete engwe ke ya hore hothu ba left brain ya bona ke yona e sebetsang ha hola
1: sennete
2: e dingate ehle ntotsa tsa bona ba bang ba re taba ya hore ke lefutso ba inkile batswadi le yona sennete ba re batho ba tla hanga tla fumana a le mong batswadi ke bona ba mo feeling ntwe ya rabe hanga ta sennete.
1: Oh.
0: La base du melana lo no se bidisa left o rwala watch ka left.
2: Ha ba tsama le tsola ha ile right le gona o dumela.
1: Helang. Helang. Ne boetse leng hape mo medike qeti le tabai.
3: A tsa di papadi. Hore ya tella. Le bongane tshabalala.
2: Ke le bile a hore bana beso ke tsapile hore ya thella ha re diqale ka tsa papadi ya rugby hlopha sa Boland Cavaliers se tloke na papadi ya osane ya Curry Cup ka mana ka Vets Rugby Stadium khatlano le hlopha sa Lions ntle le di papadi tsa sona tse pedi tse bapalang boleng o morao ka bobedi se bapadi sa ka le Pyong Dominic Smith le se bapalang bo hareng Chris Smith ba be letso ka thuko ka mora ho hlaselwa ke sifuba Cornell Engelbert yena he o tloke na ka le Pyong le letuna me e tabe le se bapadi se ke ntsweng ka mono ka le pion le letuna mo a tlo bapala mmoho le Jaden Bantam ka tsena jalo le Xavier Michel Luis Scroider le Ashlon Davids ba tla ne ba bapale Mohamane ho halfback ha Godlin Masimba e ka tsena le James Tedder ba tlo qala bankeng lokara Marlin Williams e tlabele yena mo kapiteni he papa dingena ya usane me oto bapala moho le Jonay Stopforth mulengwa bobeng mulengwa pele mane teng hona le di bapaditse kang Donay van Westhuizen mthokozi zikumeta e ka tsana le Joshua Iras me ha o sheba go a bona la hore tle ding ha wa etswa dipetuo jolo ka ile hore ba tla nne ba bapala mmoho jolo ka ha ba ile ba nna ba bapala mmoho le dipapading tse fitileng Rinza re le go tsona tseno tsa Curry Cup fela ga sheba sehlopeng sa Stormers team go tlisi Tom Dawson Squeep wentse dipetuo tse hlano ka ofela bakeng sa papadi ya ka mokgibelo e batlo ba pala gahlano le sehlopa sa Phima se ka mana ka Nelspruit dipropo tsa sehlopa e leng Mhleli Khuzwayo le Herman Labe bakentswe nka tla go kenyelletswa loose forward leng Wandile Mlaba e ka tsana le Keke Morabe ba gutlela sehlopeng hem molengwe morao mane teng Joel Lotlela o tlo ba pala papadi ya hai ya pele sehleng sena ka le Phiong mo a tlo kena dieteng tsa Suleiman Hatzenberg JC Mars o khutlela banking ya sehlopa mo atlabengana le halfback e leng Ezekiel Ngubeni e ga tsana le Kyle Smith ke tsona tseno di petu tse tla le wenga ha o sheba mafulungana a beke bakeng sa dipapadi tsa Curry Cup ha re tsotsa papadi ya rugby re tselela ho tsa papadi ya bolo Milford FC e ngorisitse tlhulo ya yona ya pele kwano ho Betway Premiership ka mora ho hlola hlopha sa Swelele sa rona banna ka ntlha e lengwe ho noto papadi e bapaletsweng ka mana ka Richards Bay Stadium mo ntlha e kene motsotsong wa bo mashome a supileng a na le metso supileng e kena jwalo ka Menzi Chili hlopha sa Swelele sa laola boholo ba karolo ya pele ya papadi mo sileng sa raela bolo mekwallong ya Milford makgetlo a ka banga le shumele metso mmedi ka ofela empa sithiba thibane sphamandla hleza a etsa mosebetsi o kgabane le o sireletsa hlopha seo karolong ya bobedi ya papadi Milford FC ba ile ba hlaphoelwa mme ba qetella ba kgonne go tlhabantlha ya bona e leng ya etsa gore ba hape papadi Swelele gwelela pheletsong ya papadi ba ile ba itseka le o leka o lekanya dintlha empa karete ya bobedi ya tshehla e leng ya bontshwa Thabiso Sasane e ile ya tlha ya bathefula haholo papadi e latelang ya Milford FC ba tlo e bapala kgatlhano le sehlopha sa Kruger United moqebelong ona o reyang gona ha Swelele bona hem ba tlo etela sehlopha sa AmaZulu jale ha se yona fela papadi eno e bapetsweng go na le tse dinghe tse bapetsweng ke batla fela go shebela gore nabe di bapetswe jwang gona bosung bo fetileng leaking ena ya rona e kgolo kwano Afrika Borwa ya Betway tlhopha sa AmaZulu se bapetse ka 1-1 le sa Orlando Pirates ha sa Kaizer Chiefs se tlotse sa sekhukhune ka ntlha tse pedi go noto papading ye nngwe tlhopha sa Durban City se bapetse ka noto-noto le sa Lamontville Golden Arrows mme ao sheba loko a makgosi ba maemong a pele ka dintlha tse tsheletseng Orlando Pirates ba maemong a bobedi ka dintlha tse nne maemong a boraro ke Polokwane City le bona ba na le dintlha tse nne maemong a bone ke AmaZulu ka ntlha tse nne ga maemong a bahlano e le setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka dintlha tse tharo e sa loseng gaholo fela lalo jalo gore re ka bua gore ebe moya o fokela kae jalo ka ha leki e sa tswa thagoa ga re kwala ka tsa 2026 Women's Africa Cup of Nations maobane ba petse papadi tsa di semifinal se tlhopa sa Malawi se phunyeleditse bakeng sa magaolagang a thulisano yone le kgatlo la pele ha se ne se hlola sa Algeria ka dintlha tse tharo ho e lengwe ha sa Cameroon se hlotse sa Morocco ka dintlha tse tharo ho e lengwe taung ya di penale mehe sena se hlalosa hore ka sonta sena se hore ngo sona papadi ya magaolagang Cameroon ba tlobotsana dipotso le se hlopa sa ha ya Malawi dibile akalo tseo ke neng go swara setsona e letsa pele tsa dipapadi tsa bobedi ha di seketsa o feta di metsotsonye mashoma mararo ka mara hora ya bone bana beso
4: lebile ho le fara bongzito ke shebile kwa top number 7 le bongzito re hona le dinaha tse dumelang tumelong ya Islamic haholo tse hananang haholo le ho sebediswa letso la leqele na e kang Indonesia le naha ya India hle ha di dumele ho hang ho hang sebediso ya letso la leqele ho ya ka tumelo ya bona
2: le bo e amhangwa le bo satana
4: yo
2: ke ha o sebedisa ntsola le tsela ha wa ne pa ha
4: yo
1: wa lo di ya la ba sutwile
4: re ma beke le ra khutla re speedy pity
5: wa punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa mao motle o ka ka le botla le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoro tsa haetse qualifying ho loan ile nngwe ya FNB ka FNB app bo ina le o lefa dikoro tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoro tse le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fetile difelo tse ding ka thoko mme o se a bolukile o fihla 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya dikoro tsa haetse qualifying ebe difelo le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana mo lefa ngata tshintshela sekoro tsa ha ho FNB ka jeno FNB tshuso ifete la dintotsohle o fuma skoloto ya ka tekolo ya u qualify bona le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mo a buisa beletsa tshelete le dikadimo a semolao
6: re tsabila ho lo lekisetsa kopano ya rona le Auditor General South Africa le totela maneno a matsha a beke le beke mo re tlo hlaba malotsana ka tshebetso ya bona ka hara demokrasi ya Afrika Borwa ka ho lekola tsamaiso ya ditjhelete tsa setjhaba moo le ho fana ka tlalo ya maemo a tsona. E ba le rona dipuisanong tsena o kgone ho utlwisisa ka mosebetsi wa Chapter 9 Institution e nang le dilemo tse 115 gore ba etsa mosebetsi wa bona jwang. Tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. AGSA, Eliminating Insights for a Better South Africa. Lenana lena ulitlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
1: Hagule boeti bla le bongzi tmo medire kena ka mana ka N1 southbound ka Allendale Road. Le perol tuna na mila le kwetso ka mo ganna ga kelo hlo kohle hona le koloi e eming N12 is bound ka mara o Gilolis interchange hono na le kotse ka mo malana hlahlekile se phala mana tsana sepetipeti ke ne go tswa ga tsona tsana tse pedi hore ngena e bona le tso di bona ga sa di bona ga tswa ga ke tibos underscore mokone at lima wala 1x hashtag ratela traffic.
7: Tembisa o batho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubula lona la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa.
1: Re bua ka chefu
8: chefu
1: ana o kire wa iphumana le motswalle wa chefu
8: na motswalle wa ka na utlwana le mosimane montsena mosimane o a listinge sa mo dechefu ka nkena mosimane o batla ngwana mogotse ka sitla wena tshibotse a fika pregnancy mosimane lo alla abantu tshelta nkuka tsena o re hlatso ngwana nyene no ma ka ke gaba nne o tlamela tsatsi o go gona o thula challenge ka mora mo ka no mo mpone ntshintsi jwa ka
9: tsoga la ge ka nku
8: ona me ka ka ntshi
9: ye mo tena mo tswalla teng ba itse re nkuena ka thapo ba tseba go ba itswa re tle lesha.
10: Tell me when to say love me, Jojo.

0: me JJ Kitchens. Hola se dio FM mobile me so so ke le jwa le mo tlhare pele re fitla gore nyane ya bone re tla afternoon drive le TLB. Ah se re tsogona mona mo medi re se re le hana mona.
1: Ke ipotsa mamedi ntsa yana le se dio FM Facebook page le se ba se budisa ha ina. Ka jeno se budisa rona ke bo.
0: Top Lama 7.
1: Are talent ya hai e ipatileng.
0: Kiubina.
1: Tamam mamedi he ulo sheba mono o re jotse wena talent ya hao e ipatileng kefe. E batho ba sa tsebeng ka yona. Posting ya Radio FM ke tse ba se buisa hao. E tswa jalo he ke le fapa la rona la marandrang. Mme re rata e monate man, e monate. Okay, harutwe.
2: Skim subscribe. Tibos. Ke a tlatsa nne Jesu, ke a tlatsa ngwana Jesu. Ke le left le na sebedisa le tsone le tshadi. Mme wa tshaka ke tla maletsong le letona. Mme ha o etsa jalo, o etsa hore wa tsha ho ibuluke ho baneng. Hanga to sebedisa le tsone le tshadi. Ke ha o etsa le ha o gametsi le ha o etsa le ha o nka ntlofatse le ha o etsa sebedisa tsone le tshadi. Mme ke ka ho ha o jo ho sebedisa tsone le tshadi. O tla kenya wa tsha hao le tsone le letona ho tle ibuluke. I jalo fela ngwana ntate. Impa ise motho ka ofela ke bua ka nna ke mo siro ka mona ka matatie
1: ndate
3: ai lebza litibus ah ba sebe di sa right ring ya bona bile ba ikenya ka o right ba ikenye ka o left
0: tanedi
3: eh ba ikenya ka o right ring eh kutsho le wa chikenya ka o right eh aba sebe aba ikenye ring ka o left
0: tanedi
3: ma left hand Okay, ke o slebo ka mo ka protea tlen.
1: A slebo ka so we to protea tlen.
0: A slebo o re ba tuma so isa left.
1: Are ba kenya ring ka righti.
0: Ha o nyalwa.
1: Cheiwa ke a kse u.
0: Le nagi.
1: Ya tuma watsona ba irola ka right. Le
0: ya ring ha ke so ka ke bona.
3: Dimela le kai. Eh ya le botabo bua nete. Ha se be di sa left. O yetsa jalo vele o bua nnete o ikenya ka gaite
4: o hala nyewe yo ka se isa tsola lecele ke nnete o ikenya wa tshika tsona la gaite ke tsa ka mohatsa ka nna tsa jalo o tsela e jalo jalo thabo tla mo tsa strike bo impuse
1: alo puse hey o tsho la ba slamela ka itekula hantle nna le thata
0: ke mo left
5: table Tabulilebo.
1: Hello.
5: Kinnete ntwe buang ke tsapa. Kinnete. Tsa se sa left. Mola ka politsola hai. Al se bi sampo ho leba na ko ile left. Left ne. Watch o irwala ka right. Ka office. Nna tsena ke se bi tsa right. Nkeke ka gwala watch ka right. A ke khone o se bi tsa letso le na le tlame watch ka tsene. I phone out so Israel hangat but base bit sun left ba wala watch ka right bua nete tabo wena lebza bongani bua nete kina le batho ba bangata ke batsima base bit sun left ba wala di watch ka right ba nga dango ke sangos fanda be
1: sangos Ah, bom lieutenant, take off fella. Bom lieutenant.
6: Dumelang. Ba fethu, le ability tsa le bong zito.
1: Ula.
6: Le dumedise ba fethu pelang. Le nna ke pele. Eh, le swere fitness masaleng ka mona ka matsikeng kwaqo. Hai, nna tabena ya left ina na ya makatsa. Ke na le ntwana ba dilemo tse tharo. Hai, ntwana ena khone u bona go sebedisa tso le fee. Ka pa sebedisa loto le fi hangata ke bone o sebedisa matso a mabidi mpa ka mautong hara ya bo bolo we raya ka loto la left hangata ke bona o sebedisa loto la left maga matsong hai a ke khone mothola wa sebedisa le mabidi la ja wa sebedisa le mabidi ene o ja hantle gore ha qhale ha itse max like ya na batho ba sebedisa left ya barata holo ba bolo yo e ya bona ntwana e hola e raya ka left ya ja tsiba ga umnadi batho ba ga yang ka leqele ke bo thank you ba fitu
1: ntwe a buta e buang hona le di papadi tsa bolo tse sebedisang maoto a mabedi hona le dipapadi tseo tsebang gore wa sokola ha bolwe ka tlalotlong le tseng a gono hona le dipapadi tse sebedisang maoto a mabedi gore ana le matla le mabedi o controla ka ona jalo ka Thembinko Siloje. Thembinko Siloje ke ye mongwe wa dipapadi dingata mohlomo mo mamedi a ka re hopotsa dingata Thembinko Siloje lo tula ile le qelele matla haholo o gona ho etsa ntho engwe lengwe ka lona le la right le letona o gona ho etsa ntho engwe lengwe le matla haholo ka mantsa mo sebedisa maoto a mabedi ke ipotsa matsohong wa gona o teng motho a gona a ngole ka left a ngole ka right gore motho a le mongwe
0: wa tsiba eo ke kile ka eleka go batlwe motswadi be ke fitlha ke ngola
1: ka left
0: e ne ke dulelang gonaka
1: ya sebetse
0: nabana nka ngola gona jale tsena
1: o ngola gantle o kgona go latela mola gantle o tsamaya odima mola
0: no makhulu a ka nna ngola je
1: goba e nngwe ya dintho tse o thweng batho ba leqele ba sokola ke ga kgone o tsamaya odima mola wa theowa je ya ngola
0: mamela nkgono mangane o na ngola je
1: fela phapano e ka ba teng ga o ka ngola yona ntho ne o engotseng o e ngola o sebedisa letsogolo
0: ee letsola ka nna ke ngola jeno
1: wa bone wa bona go mongolo wa o sa tshwane
0: ee
1: sho
0: ka manka nna ngola jalo ba e kgotsa ela rafit ma e nkgotso le kae ngwaneso
7: phela lona mo
0: ee
7: ya tabe yo go motho a sebedisa left wala wa tshika riding ha se nnete ke sebedisa left mare wa tshaka nne se be kena ga left
0: aha
7: jwale ba mentsa ma ha lo ngola ke khona ngola ga matswa ma medi mare pitise ke sebedisa nka left sing se ka pelinga no futa sa ka riding ma ntsa ma ke sebedisa left ya go futa right
1: so le wa tsha we rwala ga left
7: Eh wa tshega nne ke gwala ga lefting a ke gwala ga right.
1: And o sebetsa left.
7: Ke a makala cuz tsola ga la right ha go no sebetsa na go itirele jalo ka ga la left.
0: Yo.
7: Mara ma o tung he ke sebetsa ga right ke sebetsa left ke yona e mmakatsane.
1: Yo, ke tsanela le nna monna.
7: Thank you lwa le motsetse ka hena.
1: Shapo motsetse ra le ba buti.
7: Tango
1: mukwena koketso are now I put my watch on the left I use left foot and I can't reverse a car to my right I can't yo I gonna yeah
0: jale mo buthatsa ga tlogeng
1: yo I can't reverse a to my right
0: buthatsa ga tlogeng re tlogeng le tso ka ba ke kelele
1: kiboko
0: go bane
1: kiboko
0: Como é que rata? Ela.
1: La nina que era esse.
0: Como é que rata?
8: Ai, até recai.
0: Rita liga a Emma.
8: Enquanto uma pula na cocopa tu, só vai na vaca tu.
1: Ok,
0: então. Então, agora fala já um conto.
1: Number two.
8: Ok.
0: Como é que rata?
9: Let's go again.
0: Rita liga a Emanis.
9: Amana ya table mo tsine.
0: Sure cable.
9: Wa tsiba ke batla o tlatse ena e tshibo se a bua wa bona. Motho wa sebedisang maoto a matsho ha mabedi ka po maoto a mabedi. Ha o tsebe hore na o tshwanetse o mo cheke kae. Kore la ba pala bola o tsebe mo make kae ya strong a le mabedi. Mare ya hore ba kenya letsogo ka lifting. I mean o wa tsika writing yona ke nnete.
0: O hona le ba e kenyang ka right.
9: Ehe, ke katela fela. Ha ke bua ka maoto, motho a se isa matso a mabedi ka po maoto a mabedi. Motswalo wa ka e sgulwa, ne re sa tsebe re mongwa ke kae.
1: O tie ke
9: ne se bidisa maoto a mabedi.
1: Tie ke ne se bidisa maoto a mabedi.
9: Tie ke le e sgulwa.
1: Eh. He man.
9: Ha o itshwere ka mona ngwana mme wa thella, ha itshwere ka left ngwa thella ka right ha o tsebe jwa lo mo make kae. O fumane jwa lo so phesha ka mpa.
1: Yeah. All right. Thank you Kevin.
9: Hey,
1: so da. Lerato mogadi ore e ya Thibos, my habi ke mo left. Maru gona ngola ka left le right. A itsa ales ka matswa mabedi, ka matla tshwana. Gona ngola hantle ka matswa mabedi.
0: Ka nnete? Yo ibe o ithutile, o ithutile ka mantswa ba.
1: Ana ke gona ngola ho hanga left, ho hang.
0: Na ke a leka.
1: Ho hang, ho hang.
0: Na ke a leka.
1: Ah ke gona.
0: Mwenye rata.
10: Moro, moro, moro, mswaka.
0: Hey, andare.
10: ya di plasing mona network ka mga security mona na kone nkuta
0: ga utwa tsa network
10: ya ne lena ye one day le ka kya washe mo writing ke le ka ka party ka ba ntura start mo bare eh wise man why is it like you mo writing iti yo mo left ke la ke shaba ni tshogola mela re la ra nna ni tshogola ma why is it for you mo writing mo ta mo left
1: yo okay wise man
10: eh bu bula tabo if ta mo left mo writing and party why I don't know cuz no domo
1: Man, wise man, ask his man. Oui, j'ai vu les
0: caractères.
1: Quand j'appelle le thème, je suis en train de me dire que je suis en train de
0: me dire. Qu'est-ce
1: que c'est?
0: Je suis en train de me dire.
11: Hello, family.
0: Asmati.
1: What's up, it's a little left and end.

0: Makule boetibla moholo ena muamedi re sentse re kena tshotlhone sa bona sa se ikokotlelo re botlo bo jalo ka botlhokwa ba jalo ya difate me hopola go lena no lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwa le se FM botla isimba tshidiso ramatsie momedi ha jwale re tlo ithuta ka botlhokwa ba jalo ya difate le hore dilokela go ka jalwa neng le teng ka tsela efe ditlaleho di super ha bonyane di bilione etse le shebele metse mehlano tsa difate ke gaolwa selemo le selemo le fatseng ka bophara mabaka a etsang hore batho ba gaole difate a fapane empanka qollana latelang batho ba gaola difate bakeng sa bodulo bo botjha bang ba gaola difate abakeng sa ho betla dintho tse a gang thepa ya katlu ha ba bang he ba gaola difate ho ka etsa meriana botshaba e phekulang bakudi bobe ke hore bang ba gaola difate ha jwale tse ding tse leng hore le fa pala tikuloho le dula di etsa boipiletso hore di se gaolwe Mme ba ba Mohamedi ba sebile ba gaola le tsona tseo ho thweng di na le nalane e nte naheng ena ebile palo ya tsona e nyane naheng. Dikolong re rutwa hore jalo ya difate e thusa bakeng sa thibelo ya kgoleho ya mobu le hore re tle re fumane jwalo moya o hlwekileng. Hadi se di hudile. Re tlo buisana jwalo ka jeno le monghadi tladi molebalwa yena ke motlokomedi wa tlhao go tsoka bane ka lefapheng la temo ntsetsopele ya metse metsele hai moho jwalo le ditaba tsa tikoloho ka province ya Freestata me ha tsamaya le mongwe tsa male mempho gununda gunundu ke a tsapa ke bitsa hantle me yena ke mothusi wa motsamaisi kamanika lefapelo na lena la ntsetsopile ya lehae timo le moho jwalo le ditaba tsa tikolo ya ke ba moele dumelang ba hlomphe
1: dumelang oslebo ke dumela re oslebo petse hantle ke dumedise le ba mamedi ba le sedi FM
0: ke le bo a holo batswadi me re ka tlhaga kena tabentsa gona tseo re di tshwereng ka jeno setla sene paetseng sa jalo ya difate ke sefe Afrika Borwa me ke eng selong hore se shejwa e le phetoho ya lehodimo moho le boemo ba lefatshe
1: obviously a ke le bo he ke tladimo lebalwa ke lefapheng la ne la Department of Agriculture, Rural Development and Environmental Affairs. Sehla se nepahetseng wena auslebo ke sehla sena se ntse re kena ho sone ha se ntse re ya maphethelong a sehla sena sa Samaria kgwedi e re leng ho yona e leng kgwedi ya Agostis se ntse re le sehleng se nepahetseng sa jalo ya difate e le hore re furalla Maria a batlang a le bohale bakeng sa difate tse batlang di lenyanyane kapa di sa tswa ho lengwa
0: mokotaba wa selemong sena ke ofe hona o ruta eng ho barutwana dikolong le baahi ba nahena
2: Oslebo kimpo abuhang mpo gunundu ne se re dumedisitse Mokotaba wa selemong sena sa 2026 ho ya ka lefapha la difate ditlhapi le tikoloho e leng DFFE ke o reng my tree, my oxygen, plant yours. Ka mantswe a mang ona ho bolela hore o lema sefate sa hao ka jeno o lokisetsa phefumoloho ya hao ka moso. So re le batho re a tseba hore re melomong ya rona re se re na le ditaba tsena tsa climate change e le maemo a phetoha a lehodimo ka mora nako e telele so mokotaba wa selemong sena o etsa hore re rutloheletse setšhaba re ntse re sa lebale barutwana ka morao hore re leme difate hore di re thuse ka kumunya moya o ditshila moyeng e leng carbon dioxide di release oxygen hape re khotaletsa shaba ho le madifate hore re khutisetse maemo a tikolo ho mo aneng a le teng because re bona hore ho na le di soil erosion go hole ho ya mobu le dintho tse ding tse seng di etsa hala re gotaletsa hape sechaba hore re leme difate tse hlahang naheng ena e leng di indigenous trees e seng difate tse tswang ka ntle dinaheng tse ding re bile re ntse re gotaletsa hore re boloke tlhao ya rona re tseba hore difate ke lehae la dinonyana ke lehae la diphoofolo go bile ho na le di tlama tse ding tse melang tlasa sefate tse ding di be di mele di tshware le tse ka sefate so re gotaletsa setšhaba ka mokota bone wa rona gore e molemong ga leme sefate bakeng sa phefumolo ya hae e leng oxygen e fekileng
0: mme ke difate difeng tse ka jalwang lapeng e be gape ke difeng tse sa lokelang gore motho a di jale lapeng ebile ke kopa le mabaka mo
1: ke a leboga wena o selebo hangata ga re tswile re lo etsa di-awareness campaign tsa rona re tle re rute kapa kgothaletsa baagi kapa bona mamedi go jala mefuta wa difate e re bitswang ka di kapa lentswe lena la sekgowa ke indigenous trees difate tsa tlhago ka mantswe a mantse e leng gore di tswa Aforika Borwa e seng tse tswang ka ntle e meng ya mefuta e re teng re tsepamise maikutlo go yone e tswa go teke black carrier kapa ka sesotho ke mosilabele then se seng sa bobedi se tlere se kgothaletse ke sene se teng ke wild olive kapa motlware de e be gape re ba le sena sa borare e re bitswang gore ke river bushwilo kapa one moduba noka mme o botsitse gore na go baneng na di kgothaletswa kapa tsalo ya difate e kgothaletsa sa pele ke gore difate tsena tse ke buileng ka tsone di kgona go emela maemo a legodimo a batlang a le bogale bakeng sa dimela ka mantswe a mang extreme weather conditions then e be gape ga di batle metsi a mangata ka mantswe a mang ga di tlhoke gore a se di godile di ikemetse e be di a nesetswa gafetsa e nngwe e batlang e le ya botlhokwa ke gore methapo ya yone ga e gola e gola e ya fatshe mo e leng gore ga e batle kapa ga e be le kotsi meagong kapa dithepeng tsa baagi ke tlo kopa gore momamedi kapa setšhaba se lemoge taba ena ya gore la sefate se gola kapa se kenya metso ya yone go ya fatshe baagi ba kgothaletsa gore ga ba jale difate ba check-e dimetara kapa sebaka se e leng gore ba jala sefate go sone ka mantswe a mang sebaka se pela sefate le sebaka se gole le dikago e tlamehile e be 3 meters go qoba gore ga methapo e ntse e gola e seka ya kena dibakeng go fitlhela ro jale e se senya meago mme o botsitse ka tse sa tlhokeng go jalwa re na le mefuta wa pele o seng ke builwe ka one o nakoa indigenous trees e be re na le mefuta ena ya di-alien plants tse re tlwaetseng go di bona ebile gape tse batlang di le kotsi go ya ka mabaka a fapaneng sa pele ke sena se baagi ba tlang balang ba se lemogwa ke popliri e be se latelwa ke blowcom go na le sena se go tweng ke black kapa silver wattle then re be re ba le prosopis popliri bothata ba teng ke gore ga o se jetse ya pele sone le blowcom di ja metsi a mangata gagolo and-e province ya rona ke province e batlang e ba le komelelo e kgolo ebile gape methapo ya teng ga e tswa ke yone e batlang gore e senya dikago kapa thepa ya baagi ke a leboga
0: ke leboga golo ntate e be go ntse o na le mananeo a tjalo ya difate dikolong jalo ka dilemong tse fetileng
2: a le teng dikolong re na le lenaneo le ikgethileng re le lefapha e leng lenaneo le bitswang eco schools mo eco schools re rotloetsa barutwana gore ba hlokomele tikologo ya bona ka bophara re ba gotheletsa gore ba ka gona ho etsa phetoho twantshano le maemo a renang a maemo a lodimo mo re leng teng le ho ka ntlafatsa tikologo ya bona. Re sebedisana le mokgatlo o bitswang Wildlife and Environmental Society of South Africa o bitswang Weza ka bokhutshwanyane. Barutwana mona re ba hlokomedisa ka dintlha tse kang pollution, climate change le unsustainable development. Dikolo di nka karolo ho dintlheng tse latelang tse kareng ho lema difate, ho etsa diratswana sekolong, tlhokiso ya tikoloho, ho sebedisa matlakala hape e leng waste recycling, ho hlokomela motlakase le hore re kotule metsi. Re a tsela hore metsi a ya hlokeha ka lore ka hantata sa boletsi provinceng ya rona ya Free State, mme dikolo tse ngata di a sokola ka hoo dikolo ha di ka tsaba le di jojo tank ho ka ba molemo. Tsena re di etsa re itshitlehile hape curriculum ya bona, ha re bue fela re itshitleha curriculum-ong hore ka hore na barutwana ba sehlopheng sefe. Ho feta moo re na le tse re bitsang environmental calendar days. Bakeng sa difate re na le matsatsi a ikgethileng a kang a World Biodiversity Day e leng ka di 22 kgweding ya Motsheanong selemo se seng le se seng. Re be le World Environment Day moo re kgothaletsang hore re nke karolo ka ofela ho tsohle tse amanang le tikoloho. Re ntse re sa se ka thoko ho lema difate. Yona e ka 5 June, that is kgweding ya Phupjane. Re be le World Day to Combat Desertification and Erosion. Re a tseba hore difate di molemo haholo bakeng sa ho thibela kgoholeho ya mobu. E leng ka 17 June le yona. Re be re be le e nngwe e leng yona e matlamatle re shebaneng le yona e le National Arbor Month. Mme lebo o tla ntshwarela ha ke e bitsa Arbor Month, ha e sa le Arbor Day, e ne le Arbor Day ya ba Arbor Week, jwale se le Arbor Month. Ka hoo kgweding ena ya Lwetse kaofela re tla be re hlokomedisa barutwana ka ho lema difate.
0: Ke le bomme hone hone le leano le reng ha o gaola sefate o jaletse pedi na le ntse le sebetsa
1: me ho ya ka tlo ya ka le nane le no le ntse le sebetsa empa ke nane le lo hantle hantle le tlasa tsamaiso ya naha kapa le fapala naha la tikoloho e leng DFFE le tsamaiso ya di local municipalities kapa di masipala tsa lehae. Ha momamedi a batla ho tseba batsi ka tsamaiso ena a ka ikopanya le ofisi e haufi le ene ya masipala hore na ke tsela efeng kapa motho ofeng a tlameleng a o latele ho bona hore mohlomong le ene a ka kenywa tsamaiseng ena ya hore ha o kgaola sefate se le seng o jala tse pedi tsamaiso eno e tsamaiswa ka tsela efeng. So moahi o tla ke tla mo kgothaletsa hore a kopane le masipala o haufinyana local municipality a sebakeng seo pela sa phelang ho sona.
0: Difate tse bohlokwa moruong wa naha di sireletswa jwang?
1: Ke batla hore ke hatiseletse ena wena o slebu. Ya pele sefate le se seng se re fang moahi kapa momamedi se bohlokwa mme se hloka sireletso. Hobane hore o hodise sefate o se jale o se hlokomele ho nka matsapa le tjhelete e ngata. So normally ha re tsamaya re lo fana ka difate kapa re donate difate, ho na le forum e re e tlatsang bakeng sa motho eo a amohelang difate e leng hore ka foromo eno ke tsala ya boitlamo hore o tlo hlokomela difate tseno a di sireletse a etse le bonnete ba hore difate tseno di hola ka tsela e nepahetseng. Hape ho na le difate tse re reng di sireleditswe ka molao mo leng hore ha mo mamedi kapa mo ahi a ka gaola sefate seno ke tlolo ya molao re terere ke difatetse legally protected empa di sireletswe ka molao ona wa nahawa National Forest Act mo leng hore e bolela hore kgaolo kapa ha mo ahi a kgaola sefate seno a setlosa kapa a se rekisa a sa dumela ho etsa jalo ke tlolo ya molao
0: re lebo ha holo ntate mo mele re tlo fetela dipapading le bongane be re fetela lo se petipete ka mora ho mo re tswela pele le baiti ba rona o se ikokotle
3: a tsa dipapadi ho re a tella le bongane tshabalala
4: ke le bile a holo bana beso mamadi ya re dikale ka tsa papadi ya hockey matsatsi a mararo a dipapadi tsa mekgahlelo ho 2026 South African Hockey Under 21 Interprovincial Tournament a se a re file hore ebe ke dihlopha difeng tse tlo thulana ho di-semifinale hlopha sa Western Province le sa Northern Blues e ntse le tsona tse shejweng ka tjantjello empa tse makaditseng batho ba bangata ehlile kwano Afrika Borwa ke tsa baka tlase ho dilemo tse 18 tsa kwano Afrika Borwa ka bobedi sa barwetsana le sa bahlankana jwalo ka e le hore ka bobedi diphunyeleditse le tsona bakeng sa dipapadi tsa di-semifinale le hoja di bapala kgahlano le dihlopha tsa baka tlase ho dilemo tse 20 a nang le motsomong barwetsaneng hlopha sa naha sa baka tlase ho dilemo tse 18 se tlo botsana dipotso le sa Northwest ha sa Western Province se sokang se hlajwa ntlha le ha e le lengwe ho fihlela hakana sona se tlo thulana le sa Northern Blues lehlakoreng la bahlankana teng basireletsi ba sekola e leng hlopha sa Western Province ba tlo thulana jwalo le KZN Raiders ha sa bahlankana kwano Afrika Borwa ba ka tlase dilemo tse 18 sona se le hore se tlo thulana jwalo le sa Northern Blues mme papadi ya sona ho sheba ke ntle haholo jwalo ka e le hore hlopha sena sa Afrika Borwa sa ba ka tlase dilemo tse 18 se hapile dipapadi tsa sona tse tharo tsa mekgahlelo mme se tlo kena papading ena eo se tlo e bapala kgahlano le sa Northern Blues city underdogs jwalo ka motho o ka e beha jwalo ka e le hore ho ang fela se a bontsha hore sena le bokgoni mme se ka kgona ho phunyeletsa bakeng sa papadi ya makgaolakgang dipapadi tsa makgaolakgang he mamedi ka bobedi ho barwetsana le lehlakoreng la bahlankana di tlo bapalwa la bohlano lena le o reyang ho lona thulisano ena ya 2026 South African Hockey Under 20 Interprovincial e ntse e bapalwa ka mona ka Qeberha ho tsa papadi ya cricket mokotlisi wa the Proteas Shunkri Conrad ore o gahlwe haholo ke mmapalo wa Juan Jansen ditlhodisano tsa lapeng kwano mme ebile leo ke lona lebaka le ka sehlohong le ntseng gore a qetelele ya mo bitsitse sehlopheng sa naga lekgetlo la pele Jansen eo le lefatlha la sebapadi se seng se bapalelang tlhopha sa Proteas e leng Marco Jansen o tlo lebale sehlopha mane naheng ya Namibia moo se tlo ba le kabelo dipapading tsa T20 Tri-Series eo yona o tla bongwe e na le sehlopha sa Zimbabwe e be ba ka mora moo se kena le totong la dipapadi tsa ODI kgatlhano le sona tlhopha sa naheng ya Namibia mane Van Hook Conrad go sebapadi sena se bapala antle haholo mme o dumela ha haufinyana se tlo kgona go fumana monyetla ore se dule se bapala hlopheng sa naga gafetsa jwalo fela ka ha Marco Jansen a yaetse o re o ile a kgatlhwa haholo ke tshebetso ya Duan ditlhodisanong tsa CSA One Day Cup mo a ileng a etsa lethathama la dirane tse 60 le motsomong ho thusa hlopha sa habo sa Titans ho hlola sa Lions ka diwikete tse tharo ha re di kwala ka tsa papadi ya rugby re fumana hore sehlopha sa All Blacks se netefaditse half fly half Richie Maunga a tloile naheng ya New Zealand ho tla kwano Afrika Borwa ho tlo ba le sehlopha jwalo ka e le hore Billy Proctor a lemetse mme o tlo kena dieteng tsa Billy e leng hore o ile a utlwa bohloko le hetleng mona mme a qobelela hore a kgutlelela peng ka mora hore ba hlole sehlopha sa Stormers bekeng e fetileng Maunga he mmamedi batho ba bangata mono naheng ya New Zealand ba ile ba ba tletle ba holo fela nakong eo ho neng kgethwa sehlopha se tlong kano Afrika Borwa hore ke ka hobaneng a sa kenyelletswa e le ha ba ne ba shebile tshebetso ya hae e ntle ya moround tjena empa he o lebelletse hore a tla fihle ka mona ka Johannesburg hosane bakeng sa ho itukisetsa papadi e matla e batlo e bapala le Bulls moqebelong ona o reyang ho ona mme ke se seng sa dipapadi tse hlwahlwa bona ba e sale mamedi mme ho tshepuwa hore he a tla thuse ho ntlafatsa hlopha sena sa mokotlisi Dave Rennies se etetseng kwano lapeng bakeng sa lethathama la dipapadi tse matla tsengata tse o sidi papallanga la pengkwano jolo ka outse ba hore haufinyana se tlatlhagola letoto la tse o setlodi papala jwalo gahlano le sa Springboks di bile hakalo tse o keneng go tshwara tsona mamadi wa sebeletswa le sedi ene le tsa bobedi tsa dipapadi tse ding hape di metsotsonge e mashume a mararo ka mara hora bahlano e tlabe ile tsa ho qetela bana ba isukitse re le boemo seng o shabalala re le boetho plama 7 hashtag le seri fm traffic mamidi a pejana ka mereka n1 southbound ha o ya o lebile Allendale route mola o ka letsong le le tshadi no city sale ka re ba ka le koloi e emeng ka mo 80 city e city samphalo ya sepetepete tseba hore ha o fitla mono le hana jalo ntso kopetswa re wetse ho khane hata butle mokono wa josepha ka re ba ka la hore koloi e o haiso tlo swi fela koloi eneng itibile phalo ya sepetipiti molengwe ka letsong le le tona ka mana ka N12 eastbound Deep Kloof Interchange sa tswatloswa metse la ibule ile ka thutshalla ha monate wa mothasabirisang N12 east o ya o lebile Soweto in Deep Kloof Interchange tse ba hemo mamidi wa ka re tlositswe koloi eo me o ka lokolwa ha o ya o lebile mono ka nne tona le tse o di bonang rona re sa di bone tse o bonang hantle re adika sitisa phalo ya sepetipiti dika sitisa mokhanni le mo mamidi wa tshebeletso ena ya la Serie FM re fela at Limawela 1 or at tibos underscore mokone or at lesedi fm ubore hashtag lesedi fm traffic jwang kapa jwang di tla fitla rona kwano ge re tsebise barati ba tshebeletsona ya lesedi fm top la masame
3: so wait mo si wana lane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona kaulang leke tle le khumula 88.4 kapa le download sabc plus app ho mamela lesedi fm ke mo Nanao Gilaria Tella Afternoon Drive Show.
5: Njalo
6: Shoes.
5: Hey.
6: Hey. Hey. Hey.
5: Hey.
6: Hey. Hey. Hey. Hey. Hey.
5: Hey.
6: Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey.

0: Pro TV.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa hore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mme re tsela pele metse tsoke ma shaba di gagile bile o reng ya botlhano ntse re le sekhotlaleng sa hao sa thuto so se ratang re bua jwalo ka na si kokotelo ntse re le puisano jwalo le monghadi tladi mole balwa moho jwalo le mempho gunundu ba le ba tshena mo mbedi ba tsoka mane kalfapeng lat emo ntse so pele ya metse mahai moho jwalo le ditaba tsa tikuloho ke ala mola hape ba hlomphehi mme re sentse bile re tswela pele mokiti wa selemo sena wa tjalo di fate o ile tshwarelwa ho kae
3: jolo ka hore re na le national urban man mokiti ona o tlo thagolwa ka di 3 kgoding ya Lwetse o tla thagolelwa mane municipality nga pa masipaleng wa Nyangeni Eastern Cape e tswang ke ditoropo tsa Libote le Nqeleni. Mokiti ona o bitswa Aba Day e leng hore ke Spring Day. Mane mone re bona bana ba thabela ho tshelana ka metsi jwalo jwalo. Jwale o ile wa fetuwa wa bitswa Aba Week. Ini majwale o se o bitswa Aba Month and re tla kitika he selemo se a gagwedi ena ka ofela tshwarelo gwedi ena ka ofela re le madifate gwedi ya Lwetse ka ofela re le madifate me re khothaletsa baahi hore ha re le meng difate o ka ba moahi wa le makerekeng wa le madikolong dibakeng tsa bophelo bo botle tse jalo ka dikliniki le dipetlele ra lema le mo re phelang teng metseng le metsaneng ya rona le dibaka tse buleileng mo re di bitsang di open spaces re kgothaletsa baahi ba rona hore ha re lemeng difate moo hape kgwedi ena ya September mo re tlabe re kitika mkwedi ya National Urban Month re a tseba hore ke Heritage Month mme ho celebrate heritage ya rona e leng botjhaba ba rona re kopa setjhaba hore ha re tsweng ka bongata ba rona ka di 24 tsa September re leme difate ka bongata e mong le mong a ke a leme sefate a tsebe ho ba motlotlo hore a ithorise hore o leme sefate bakeng sa phefumoloho ya hae.
2: Kale boha ebe dikolo re ke ka pa mahaya hlokometseng jwa lo maqheku ha ba rata ho ka fumantswa difate etse o ba ka dijalang ba lokela ho latela mechaifi
4: kale boha o slebu ka mana ka ra provinces re na le dibaka tse pedi mo re fumanang difate tsa rona ka tsela ya ho kopa rona le nezari erna leone mona pela Bloemfontein mona NAT bitswa gore ke career nezari empa ha o batla difate o ngwala lengolo o etsa kopo ya gore o hloka difate tse kae mofuta ofe wa difate kapa tsela e nngwe moahi a ka etsa kapa mmoidi a ka etsa ke gore moahi a ka ya masipaleng o haufi le ene aitse tlhophiso le environmental officer kapa motho ya ikarabelang mererong a tsa tikologo masepaleng o gaufi le ene wa lehae. E tlabe masepale o gaufi le ene wa lehae ene o tla etsa tlhophiso le DFFE kapa yone Department of Agriculture ya mona province gore mo moagi a leng teng a batlang difate teng e be o ya tlhophisetswa ke masepala gore a bue le ba DFFE kapa ba bone ba province ya Department of Agriculture gona mona Free State. Then o tla bua moagi gore o tlhoka tse kae toropong e feng e be motho eno a leng masepaleng o gaufileng mo tlhophisetsa DFFE kapa di Department of Agriculture and Environmental Affairs ka hara province.
2: Ba go le bua ho lontate e be hona le dintla tse saletse morao tse ke sa gang ka o botsa tsona tso ka thabelang ho go o fe o di fe mo amedi.
4: Jwalo ka ha nkile ka bua ha mamara hore ho nka matsapa le chelete e ngata ha ho le ho hodisa sefate hore se fihle maemo a e leng hore se lokela ho jala. Hangata re tle re jale difate ho tloha mohlomong boemo kapa boholong ba 1 meter to 1.5 meter hore sefate se fihle moo se nka matsapa le tjhelete e ngata haholo. So re kopa momamedi kapa moahi wa re mofa sefate a etse hore sefate seno se a hlokomeleha se a hola hobane jwalo ka mme a ile a bua hore morero o moholo gore re fihlela kapa re batla ho fihlela talafatso e re hlokang ya naha ya rona kapa province ya rona la bobedi e le hore re eketse bokgoni ba difate gore bo monye tshilafalo ena ya moya o kapa dimonye tshilafalo ena ya moya o silafetseng. So re tlo kopa gore moahi a hlokomele sefate se re mo fang sona gobane se nka matsapa le tšhelete. Ebile go tloa gona jwale ha re o fa sefate go na le fomo e re o tlasisang yone kapa e re o tlasisang yone e leng ya boitlamo gore o tlo komelela sefate seno go fitlhela sebe se ba maemong a nepagetseng. Gape re etsa le di-awareness campaign le di-workshop kapa tsone di-environmental information sessions. Ha moahi a batla lenaneo le tshwanang leno a ka re romela email ho molebalwa t@thestair.gov.za kapa a fane ka kapa mekunundu o tla fana ka email address ya ne bake sa motho o tla batlang gore a fumantshwe awareness kapa yone tsebiso kapa session e tsamaisanang le merero ya tsa tikologo.
3: Ke a leboha ntate Tladi. O ka romela email ho gunundum@thestair.gov.za. Gunundu ke gunundum@thestair.gov.za.
2: Ke lebile ho le batsadi ba ka kana ka lona ka jeno moho le tsohlotsolo di feeling mo medical tsepa le bana ba ithutile ha ho ho tswa puisano nyena.
4: Ke lebile ho le
2: Elabo. Mo bitse mele fela jolo puisano ya rona kwa no siko kotlelo me ha rata o ka fumana dintlha tsa gatiso le nalo lena le amanga fitileng o ka letsa masrame meter mashao ho 051 503 3225 le Eric Mkhonazi ho 011 714 7342. Se khutlweneng sa bophelo ho sane se bongile sonop o tla bua le Pule Mogeti ena ke a professional nurse me ba bua ka setlo se na se sosa sa maoto le mahafi a nkhang le tharollo bothateng bojwalo
0: tla bua kang
2: se sosa sa maoto le mahafi a nkhang le tsago lo botlhateng bojwalo me he mo medilana le na ona o tlhetsa ka motlotlo ki SABC education and rich minds and rich lives go le se FM botlhaising ba tsidiso ramatsie
5: re a tell

0: o se wa dumela gore la o ka ba tla lengwa etsa gore tlala yetse gore o tlale tlale because ha o tlala tlala o tla qetella o ja le dintho tsono sa tlameha o dija o na le ditshukulo tse leng ha se sebe ke sekolo modimo wa o dumela go fete ka ga ntho nngwe bakeng sa moo yang na dumela gore o bofutsane mara o yena a ke tsebong go tlile thibos
1: ga o mofutsane
0: mara o bofutsane se ka ba dumela bofutsana bo leng go bona bo etse go futsane he qetong because nako nngwe diqeto tse dingwe ga re di etse ka kelelo re di etsa ka mpa nako nngwe diqeto tse dingwe ga re di etse ka kelelo re di etsa ka mpa

0: Nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wa ratwa.

0: Mami re letsetse.
1: Wa bona ile lena go kae?
0: Ene o bona ke emetse go otle. Ku latile ka o lata. Ke tsaba tsong ka mehala o le siko.
1: Lukile.
0: Candy Staten, ke go tlhoba re station a eh. Candy Staten. Hallelujah anyway. Inkara le DJ Qness believing re nka ba ba hlana. Na ke tse.
1: Mamedi mo engkhatsa.
2: Mele bulki bo se kai.
1: A de te repeti hle.
2: Tuwa tuwa.
0: Eh abuti.
1: One three
0: re kama. Ngeketse.
1: Eh mengetse. Wa khau.
0: Mengetse?
1: Wa khau. Tuwa
2: tuwa.
1: Khau.
0: Mengetse. As kam fela pe. Ba kam fela pe kam tate.
1: Mengetse. Wa khau.
0: I'm going to go to the house.
3: Dumela
0: le ka
3: re tle ka
0: re di
3: a le tsori le tsori ka le di tsori ke le tsetsa ntlo bana
0: re phetse ino
3: hello ke ba le bu nang ke tsa be ke shi na ke na mara za le la ra ke na no ra ka mo ko no re lo ra pe ai ka na na re di kara ka pa kwa ta o le bu e re ka di sa
0: hallelujah anyway ino
1: ke le kile
0: Thank you, you know.
1: Oh, wow, wow, my uncle.
4: Ah, Tibla Tash, the names are one.
0: Hula, hula.
4: The sorry for some of the balls. Now, I give them a little one. I'm a tune of one.
0: Hey, now, hey, now, hey, now,
4: hey,
0: now, hey, now, hey, now, hey,
4: now, hey, now, hey, now, hey, now, hey,
0: now,
4: hey, now, hey,
0: now, hey, now, hey, now, hey, now, hey, now, hey,
2: Le kai, le kai,
0: iske ka ga mohlomong jwang wa ba a ke re beke nge fitileng ine le wena ga maikake ine le wena ngwana mme beke nge fitile o ya o di mo o etsa ntho e batla ka ga ke memela maria tshwara hantle ho bate ke matla ntlo kwa huwa Ai, ho ba mo mamedi. Ai, ai, ai. Ho ha se ho eletsa lengwe pentla. Ah, skutlo. Hola, hola ke pe.
1: Le credit.
0: Hola ke pe. Credit.
1: Credit
0: ya e. Credit ya.
1: Ha yes ke no go sa tlula.
0: Hola ke pe, hola. Hola. Ai ngwana ka jo le tsama ka wena. Ai jo le tsama.
1: A ba ne se ke no go sa tlula. Bua nnete.
0: O ntse gona le bua.
1: A ke ga di motho sna nnete tle.
0: Bona lambene ya le sedi ke yone tla o thibella ebile ya a go ebelle mo tlokwa. Tlokwa.
1: A ne ke sa buela mamedi.
0: Ke go papa
1: go mana. Ha ba le nnete
0: tle. Ba tapoto mana. Ee, ka nna bu. Fa misa bo go batla poto mana.
1: Wa itse ba believing ya Qness.
0: Ke go khanya nya mo theola ka usina. Theola ka usina nya. Ba tla poto mana. A ngwanaka sena ke batla si kharele ke batla si diele sale ye mantle
1: ke go bogone
0: ke batla le sale lewe
1: a ba ke khatetse jwa le no watsa bongani
0: o tla pheta
1: bongani nna ho ba neng ke dumela ho bogone ke dumela ho ho bapadisana ka tsela ene pa hetse
0: go ja nako
1: wa bona nna ke ha ke re thabo be ke nyera nka ke mang ena yo
0: aw
1: Candy Staten
0: bongani o no kgetha jwang wena ha o no ya ka wena ha o ntse o mametse
1: ke nna a itseng thabo ke pina yo wena bongani
5: wa tsiba ho ya ka mokgwa ke utlwang ka teng pina ya lebo e na le maatla empa e ne e kopane le pina e leng gore e ratwa go feta yane che ha ke di mametse ha ebe o ka utlwa morethetho wa pina e monate empa tlhodisanong e ena ke yone e maatla bane ratwa go e feta
0: wena o no eme jwang bongane kutlwa go tlhale o sa o tshwantse o e tabe
5: ai ke ne ke utlwa ke tsamaya le ena ya gago ena
0: danke
5: ee
0: danke mocheng
5: bane ratwa le ke batho ba bangata a lebsa
1: Why is it about believing?
0: Bongani ke batla go tshwara letso ke tsa ho thata go be wena mo hobelang ke tla o kutla o thusa o a swena ke nna empa ke batla letso la ho nka. O go ikutlwisa se jwa bongani ka mo heleng ka mo.
6: A tsadi papadi ho riatella le bongani tshabalala.

0: Ke le wa hore bana beso ha re tsaletse na mabedi tsa o qetela ka tsa papadi ya bolo mo kotlisi wa Durban City Khalil Ben Youssef. O re o dumela ha sehlopha sa hae se bapetse hantle phirimaneng e fetileng papading ya KZN Derby kgahlano le sehlopha sa Golden Arrows. The Citizens ba bapetse ka noto-noto le abafana bestende papading e neng e bapallwa maemong a batang le a neng a na le pula a lehodimo ka mona ka Chatsworth Stadium. Mafelong a fetileng a beke ka mora gore ba hlolwe le go ntshwa tlhodisanong ya MTN 8 ke sehlopha sa Orlando Pirates papading e bapetsweng bakeng sa metsotso e legolo le mashome a mabedi kaofela. Mokotlisi Ben Youssef o ile a bua ka moo a ikotlang sefuba ka teng go latela ka moo ba kgonneng go emelana le kgatelelo le hoja ba ne ba haelela jalo ka e le gore sebapadi sa bona se ile sa bontshwa ka rete e kgubedu. Ga jale Durban City ba se ba ntse ba itukisetsa papadi ya bona e latelang ebile e le nngwe ya Soweto ka tlhakare KZN Derby eo batlo e bapala jalo le setlhopha sa Richards Bay. Mme mokwetliso gore ba tlo lokela go sebetsana le taba ya go sebedisa menyetla le go tlhaba dintlha bakeng sa papadi ena e batlo e bapala gaufinyana. Ore ga ona diphetogo tse kalokalolalo jalo tse batlo di etsa papiso le setlhopha seo re se boneng se bapala MTN 8 mafelong a fetileng a beke le seo re se boneng se bapala maobane kgatlhano le sa Golden Arrows. Ha re ya mosoma wa atle sehlopha sa PSG ke bompudi ba tlhodisano ya UEFA Super Cup hape ka morago tlola sehlopha sa Aston Villa maobane. Ntlha ya PSG ya pele ke ne nakong ya metsotso e mashome a mabedi e kana jalo ka Kvicha Kvaratskhelia ya ba utlwa mono re bona hale kejakejane le letšha la tlhopha sa Aston Villa e leng Brian Majo a tlhaba ntlha pele fela papadi ya gefutsong ya re motsotsong wa bo mashome a tsheletseng a na le motso omong wa papadi eno re bona ha Desiree Doue a tlhaba ntlha e ileng ya etsa tlhopha sena sa PSG se hape papadi le go gapa tlhodisano eo. Mme tlhopha sa PSG se kena palong ya ditlhopha tse kang sa Ajax, sa AC Milan le sa Real Madrid se gapang tlhodisano eno ya Super Cup magatlo a mabedi ka tatelano. Ha re tla go tsa papadi ya bolo re kena go tsa papadi ya rugby go so setse megatlhelo e meraro fela pele go di semifinale tsa Currie Cup Premier Division. Mme mafelo ana a beke he ditlhopha di tlo itseka bakeng sa go fumana dintlha tse botlhokwa. Go sane ka mona ka Wits setlhopha sa Lions se tlo amogela sa Boland Cavaliers. Ga o sheba loko tlhopha sena sa Lions se maemong a boraro ka dintlha tse leshome le motso mmedi ga sena sa Boland se le maemong a botlhano ka dintlha tse leshome le motso mong. Ka bobedi tlhopha tsena di batla go phethela di le hara tse nne tse ka godimo. Ga mamaraonyana gona o sane tlhopha sa Criquas se tla moela se tsoseleditseng toro ya sona ka nnete ya go ya go di playoffs sa Sharks ka mona ka Kimberley. Athe ka maqebelo Pumas ba tla botsana dipotso le sehlopha se e leng gore ke se matlagolo se e leng gore se ntse se itseka le sona ka nnete bakeng sa go sebetsa gantle tlhodisanong ya selemong sena ya Currie Cup sa Stormers papading e tlo bapalelwa ka mona ka Mbombela. Ebe ka Sontaga he ka mona ka Loftus Versfeld tlhopha sa Bulls se amoela se maemong a bobedi sa Cheetahs. Ba mona hem ditlhopha tsena kaofela di na le tsela ya tsona eo di sebetsang dintho tsa tsona ka bogabane ga o sheba le tsela e ikgethileng jalo ka ga e le gore di na le magabane ya tsona. Mme tlhopha sa Criquas ke setlhopha se batlang setlhe se le maatla se bapalela lapeng. Sa Pumas se ntse se ya se futhumala ga o sheba papiso le ka moo se tadileng ka teng ga sena sa Cheetahs ga o sheba ya kwa mokgwa o se bapalang ka teng e le sona setlhopha se batlang go gapa tlhodisano ena ka go fetisisa go feta ditlhopha tse dingwe e leng se o tlo etsa gore mafelo ana a beke e be ya monate ya golo tlhodisanong ya Currie Cup. Ha re kwala ka tsa papadi ya cricket ya mokotlisi wa Proteas Shukri Conrad o re o gatlhiwa golo ke mmapalo wa Juan Janssen ditlhodisanong tsa lapeng kwano. Mme ebile ke lona lebaka le ka setlhong le ntseng gore a mo bitsetse setlhopheng sa naga lekgetlho la pele. Janssen eo le lefatlha la sebapadi se seng se bapalang the Proteas e leng Marco Janssen o tlo o leba le setlhopha mane naheng ya Namibia mo se tlo ba le kabelo go T20 Tri-Series eo yona o tlabeng go ena le setlhopha sa Zimbabwe. Ebe ka mora moo se ke na le totolo la dipapadi tsa ODI kgatlhano le tlhopha sa naga ya Namibia mane Van Hook. Conrad o re sebapadi sena se bapala hantle ya golo mme o dumela ha gaufinyana se tlo kgona go fumana nako ya go bapala gafetsa tlhopheng sa Proteas jalo fela ka Marco Janssen. O re boile a gatlhwa ke tseleo sebapadi sena se sebeditseng ka teng mane go CSA One Day Cup mo a ileng a tlaba le thathama e re fetisa mabenkeleng mamedi ga gutla.
1: O romelela molaetsa ga o fitlha lapeng, romelela location ya gago, o seke wa tsamaya o le mong wa utlwa. Ana ke mantswe ao basadi ba Aforika Borwa ba utlwang ka mehla e seng gobaneng ba sa tsotelele empa ho ba neng tlhekefetso le polao tsa basadi di ba qobella ho phela ka tsela ena. Nahana fela ha thupello ya pele e o re rutang bana ba gona ba banana ene ka ba boitshepo e seng hore ba dule ba tonne mahlo ha re ne re ka ba ruta tshepo e seng letswalo ba dule ba tshuhile kgweding ena ya basadi ha re aheng Afrika Borwa e mosadi e mong le e mong a ka kgonang ho phela ho yona a sebetse hantle ka bolokolohi mmoho re ka fedisa tlhekefetso o itlisetswa ka motlotlo ke GBVF Response Fund ka kopanelo le SABC.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Kuba mambara wiki ena re le tsebisa ka Kentucky Mambara Day Deals. Iphumanele maqa a robedi a nama ya go di chipsi tse pedi tse golo le di mini loaf tse nne.
4: Stop it.
3: Tsena tsohle ka 159 fela. Boloka 75 rand.
4: Stop it, I like it.
3: Kenyeletsa le Sonoma Police 1.5 liter ka 5 rand a ka.
4: Stop it, I love it.
3: Re o ratela yona. Labone lena fela KFC fela. Hona le melawana di pehelo.
0: Asomo ya mamedi ne re lokela re fikisele baka leno la bohlokwa mme mo kotlisi Shukri Heath o buile ka tshebetso ya monenwa mane ho CSA One Day Cup ke bua ka sebapadi sena sa ha Jansen Eling Duan hore wile a sebetsa ntla holo mo ile nga gona ho thusa hlopa sa sebapalang sa Titans ho hlola sa Lions ka diwikete tse tharo e le ha hlabile le thathama la di run tse mashume ya tsheletseng a na le motsumong ka ofela dibile ha kalo mamedi tseo ke neng go tshwaretse tsona tsa dipapadi na le tabengwe ke bona ngwana e tsalang go ba rata ba dipapadi tibla ke bone batho ba bangata ba ne ba na le ngwangwe rona go nye fitileng e ka hotlwa mafelongwana a beke SABC tla qalella jwale go hasa dipapadi tsa Betway Premiership me ka ho so fihlelletse tumelano fela he ke ditaba tseo ke di elellwang ha ke ntse ke shebishebile ntho tsa ka kwano e leng taba tse ke tshepang gore di monate ya holo batho ba neng ba batla go boha papadi tsena tsa Betway jwalo ka e le hore mafelongwa a tsona a beke a pele re ile ra bona ho soka ho fihlola tumelano me ha di ya ka tsa haswa television mane jwale taba tse monate ke tsona tseno tsa hore ha o funyana longana beke re ka bona di se di qalella ho haso
5: tabatse bona tabatse thabisang bongane o tsebe ke haso ya tshaba ena ngwana mme mme hona le batho ba e ba emetseng mme re le boki le ka khathatse ya ka ngwana re a holo ha ke ne ke utlwa hore dipuisano di sofele ka papadi yana ya pelo ha opole bile dipuisano di latsa tsola pelo fihlela bosiu mme wa fumana hore ha o fumana tharollo empa re le bo ha utlwa re utlwa so phatlalatsa tabatsena hore re tla qala ho boha dipapadi tse re di ratang hlopa tse re di ratang kana lentsa rona tsa SABC
0: ho fela lo jwalo ngwana so mamedi wa le seri ya re kopana hape o sane khutlwana sa dipapadi hona kwano nane o re a thella bana besikitseng
5: tebogo kwa no TikTok a re go jwetse bona ka lo ka makhosi ba batla PSG jwale ha ibe o ka gona ba hlopisetsa PSG ka pele nyana fela ba ready ba batla ho nkana kana le PSG
0: ene ke bona ka ke wa nthe e sinyang di ntho hanga ho ba hlopatseng ga di sebetsa hantle di a ithulela di a di sebetsa hampe fela ka mo khatolle batla le ngata ba ha ba ka tsala ba hapa papa di tsepedi ha ba tuka malaka
5: teboho are khonsa nkeni mona TikTok ara na bele ba ipona ba latelo ke dikoloi tse senang di registration jolo ka makhosi ha ba boloke ya ho ha
0: mrembula
5: are ke boloke ho ya bona ke le ho hang ho hang wa
0: hey fela ba bapetse hantle le hona papa di nyana mafelong a beke ke se tafela le taba hore ba bapetse hantle le ba bapetse hantle a tsaba ba petsa go tlhulile menyetla fela
6: mme ke shebile papadi mafelo ba ke shebile papadi ya maobane mme maobane ke bone hona le improvement e kholo haholo haholo se papadi sena Bartman ha sa le ke mo sheba mafelo ngabe ke bile ke ne ke re nna o ya ka nna ne ke re mokotlisi montse sa le ona jwale pele makhosi a monanarela wa bona ho ba wa tsebe hore nako ngwe se papadi a se le senyane be setsa diposo ba tla ba tlo bua dintho on social media ke re ha ntshona jwale diposts side sa le kalo a se ka nka papadi ka ofela empa maobane tsa ha ke sheba e bile a qeta ho hlabantla ke ha ke ba motlotlo le nna hore hona le ntwe tla mona
5: hona le ntwe ke buileng ka papadi ya pele ka pa ke papadi ya pele ka pa ke papadi bongano ho hopola ne ke bua moemo ke
0: re se yona ya pele
5: ka papadi ya bona ka re se hlense a makhosi ke kopa le shebe a ka Papa di ane abone ba ipapetsing ya hana jwale ya hore ba ya mhope a ha ya nketsa hore ke rai ke bona hore hona le ntho mono mokwetlisi eno ya motho ona le ntho a tlang ka yona
0: Kaizer Chiefs i ha ke tsebo hana kae
6: nna le mushimane ba re ke pili
5: Hey, yo. That's why I'm staring.
6: Oh, it's okay. I'm just manon man.
0: Me ke a tshepa hela lo jalo ba tla hatiseletsa tshebetsong ya bona e ba tsela ba sebeditseng kana le bakaletsang ke re ba fetse hantle ba filonga beke ke ne ke shebile di stats hore ka go lonya bobedi ya papadi ya holo ba gonne go bapala jwang mme ke yona ntho e tsang ke re ba fetse hantle ba ba ne ba hleba ba lwana ka mararo ba hlajwe ntla e ho etsa tsiphoso le ntla hore itle hlajwe hore mo stibati ba ne se tsomi kwa lung empa o no bona hore ka nnete ba ka gona hore ba etse empa fela ho haella taba ya bo mohlaba dintlha mohlomong ya ya tsiba ntaba tsa high pele mane ya tla gona hore ha menye ka ya hlaha e sebedise
5: le ka moqibelo ona le shebe ya makhosi moqibelo ona o
6: ga
5: manta ka khutsa re bua
6: a o tsi papa di
5: bona bona wa nkutla tsheba na go kikoga
6: tsho e wa tsi ke papa di ba
5: la bone ka jeno ka
6: tsi a o so fele su jwale
5: moqibelo ona le ka mputsa
0: fela o bua ntsha ba ke shebile papa di ya harabe ke jeno Liane ya mafela fitlinga beke ya MTN 8.
5: Ha ba sotsi.
0: Ah, ha soka ho.
5: Ha tsona mo bantu ba.
0: Ha soka ho.
6: Ah, ya
0: pa le kitaba ho. Ntseli boholo ba di bapalitsane tsa di hlatse fitileng.
6: O la re ntse re le bohlokong. Bethlehem.
5: O ntse le Bethlehem. Bong sa re kopana ho sana ke.
0: A re kopana ho sana bana beso ka la bohla.
5: Shop ke tsona bongs.
6: Agulo botibla mohlo ne bongsi tsho mabile re kena ka N1 Southbound ka mrao fela ho Gartsfontein Road le pelo le tunela mmila le kwetso ka mono ganna ga kelo hloko hona le kotsi amang makolo ya ka banga mararo ka ofela bile o kenyelletsa le lori ke kotsi e kholwa ho lena mo medi mega fetana ka maleka N3 Southbound ka Van Buren Road le pelo le tsadi la mmila le kwetso ka mo ganna ga kelo hloko hona le lori e emeng gaganene ka hare ho mmila me ka mane ka N1 how ya libile ka base no dear drive mileno ka ofele ka pelo le tsadi ile mmedi jwalo mo medi e kwetso bile ka ile mine jwalo ka ofela yona e kwetso mo medi ganna ga kelo hloko le teng hona le kotsi a mamakoloi a mmalwa mono me ke bona tsumhlelano le bile ke matla se pitipiti how ya o libile ka milengono wa PS node ke re go tsoretse hakana hore nyena mna le ka jeno ha re di bone hape ka manta ha metse se mashobile mo tsumhlelano pele re fitla hore nya
5: traffic iteng o sa
6: o ja belteng o ke ga ke lo fai mashobile mo
5: tsumhlelano Una na rodi siko di jetsa.
6: Ah, jetsa.
5: Ah,
6: mo di tabel teng yo sa ni traffic.
5: Wena o tla bolika?
6: Ke le si.
7: Si ba ke tu tibo se ntsa gara tso. A tla bo mo le mona so o so le tsa Spanya ga ma la ba o. Ke le la tabor mo wa no se le u ina tsentsa. A tla gara ba ke tsiko ma metsi 89.2. Ba fana mo le mo harassment. Ke gara tso.
8: Tibos le lebu wa mawela tshobedi tshubella wa Sasolbeck ga tibos wa swotla spadi ngwane so ha wa zibetsa spadi o go zibetsa o nyagwe nna ka loriga mo o nyarwa nna ka loriga mo o tla lebu wa mawela ba wele fatshe bo montse slamba sa lesedi no motheuli o sella ditlwebelele ai
5: ibile ke la ka kwatiswa mpa bana ibile batho ba dilogi ba ngwatisa mpa ga tlenteng ya Spani
9: hi skim sa drive ke a tsepo le right ka mo bana beso ga ke moroke ne ke ga no hi tibo se nna ka go ba monate hampe tse go a tsukire ya tlo shapa lips hi sometimes ke na loge ke ba tlo kgetha le ena jwa le ka tsebo re ena utlwa monate ai bona ona qinelo tibos ai man ke go di ya basadi ke go di ya basadi tsontse o ye o khutla ntja shapo ga dai ke le bua
10: itu jo thabo silisa bohloko se phadi mwana batho ba go gathetse a ehle motlo le bohloko donner da le bontu menka timole paris ai itu se bohloko se phadi yo
11: danki mulebe
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena a wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
6: Mohamedi Ebe o rata ho qala kgwebo, menyetla ya dithuso tsa ditšhelete ntleng ya thuto, kapa ho fumana thuso ya ho reka koloi kapa ntlo. Eba le Lengao People Society ka la 15 Phato, Qwaqwa, Maluti a Phofung Multipurpose Hall ka hora borobong ho fihlela ka hora ya bohlano thapama. Re tlo thaba le Teboho Moloi, Sannere le Dibini tsa lehae. Makeno ke mahala Lengao People Society re aha bokamoso bo thabileng bakeng sa bohle ebile re hurisa setšhaba ka ofela ha le hole Lengao
12: so wetu mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tokoloho ya setšhaba sa rona kaolang le iketle leqhubung la 88.4 kapa le downloade SABC Plus app ho mamela lesedi FM ke molelwa
13: le bukina le nthonyana bakeng sa metswalle ya rona re ba e re ratang ba re ratang ao le ba gannang dilori di driver
6: e sho ba
13: kina aye batho ba bona mona batho ba bona ba rata ga thella o tsebe jwale ba itshwere ka split truck ena itsa mafeke ke na le nthonyana ya bona mo kaofela ba di matraka ana jwang Mamma, can I go TNL?

0: Northern Cape o tla ba le mohudi ka bophirima ntle le molekwele ka go kgata dibaka go futumale. Western Cape o tla ba le mohudi ka lebo ya bophirima ntle le molekwele ka go kgata dibaka go futumale. Karolo ka botšhabela ya Eastern Cape le tla tlhaka go futumale ntle le mophole ka leboya. Athe ya le KwaZulu-Natal le tla kwela ka go kgata dibaka go phole ka mafafatsane a itšadileng a di a duma ka lebo ya botšhabela. Tsena tsa boloipele tsona di felela mona, taba tse di tla latela tsena e tla batsa go ra ya bosupa. Ke nka dithapo tsena ke di busetsa go wena ke di bone le moifo ke tseo.
1: Re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng. Lenaneo ke la matshoso go lesedi FM fela.

dida ba tsena tsa hora ya botselela tsona di fela mona fera di petela ka le bula tsa bolipi ba ke sa busimona lo sane ri tla ka province ya Gauteng le tla kwela ka go gata dibaka ba te fela o Paul ka le boya mbubala nga o tla le mohudi ka di hlabeng le mo le kwela ka go gata dibaka ba te northwest le free state le tla kwela ka go gata dibaka o Paul

0: re motle wa tsere so se FM ke o dumedisa hle le wa amohela nna nona tsa dipapadi la bone bekeng ho hle mo metsong le teng nna le bitsola ka ke se vidi mo le fe ha ke tsoma ke le mo mamedi o se bona ke tsoma le kgetsi ya ka thabiso a izo motlhongwe ke motlhophisi wa lenala tsa dipapadi mme hora e o re bang ho yona ke hora ya borobedi ke le le bua ba sebetse mo botle ba keneng ka mo ga ho yena sefele sabeditse bana beso mme re tla hle re mathele tsona he mo mamedi le ba mane ho reng ya borobedi mo teng ka tlosi ya matsong a mofuthu a lady soski dikele di makeseni le se bona mamedi di a chesa bona di fresh di pelwa pitsentse golo pitseng tsa tshebeletso ya le Serie FM kwa ne le khotlela gaso la Africa Borwa ka le bakala o kgese ka ba fetwa go ba neng busung bona how to cheche ho tla dube mamedi ho lenela tsa dipapadi busung bona ga tlotla go utlwa go lwanyane ka ditlhophiso tsa dipapadi tsetlang ka monaka sekolong sa lebogang mamedi ke dipapadi tse ikgethileng sekolo se tlabe se keteka dilemo tse 60 kaofela e sale se ne se thewe ke ka ho utlwang ka nnete re reng ga ke re utlwa taba tsena tse monate ga se botlhe ga se dikolo kaofela ka lebaka leo he se ka ba fetwa ke puisano ya rona le DJ Tybos bosung bona mamodi ei le pele mamedi o ile a leba spa netball championship motse kapa ka thuso ya hao bosung bona re tlotla re buisana le ena utlwa rena leeto la ga e lebile jwang bila santsa re hle wele ke kopa o go tlole boha mo mamedi mo tle wa tshebeletso ya le sedi ntle le mona mamedi re tlo buisana le mongwa dikakapa papading ya bolo re shebile hle mo kwetlisiwa dikwena ka gona ya lesotho o na le gona studio ntsa tsinglena he mamedi national coach ya lesotho e ya o tla dube ya ka neto hlophisitse miki ya mono a ngwane so mo kwetlisi bob maforso o na le wena he ke ntse bo nete ba hore a tle le bathusi ba hai jele re tlo buisana le bana mamedi santsa re shaba papadi ya banyana banyana le nae ya busumbona wafcon ke khutla
1: give major league birthday ya shoprite merikete ke ka subsidize di theko tsa ditlhoko tsa mantla ka disolutse jolo ka 4 liter ya right brand sunflower oil ka 129.99 o reke le di 10 kg tsa pedi tsa super white super maize meal ka 149 ranta fela disolo di fumane ho fihlela ka laboraro la di 19 tsa August 2026 ha shoprite fela
2: pele ya pele basadi
3: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho Mire tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, go

0: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa di-draw tse akgang UK49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta feela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa ho betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Mabiri motle wa sebele tswa Sedi FM beke ntse ka bang tse peditse fitileng ke le ka buisana le mongwa ba sadi dipapadi mona ge mo mamedi tle kgweletso ke ena hle a ga nka bona fela ke le Cape Town ho di Sport National Championships sense ke na le mamudi ile pele mamedi ena he ke umpire papadi ngena netball ge ke mamuele. Hello kiddo jan darling.
2: Hi love.
1: Hey, ukhila metsi a lewatle ka scoop.
2: Ubile ke sotse bona ke
1: tsha. Oh my darling, hle, ha o tsebe ga thaba jwa mbeke fitileng, ha o ngomella molaetsa o re hela manyo ke Cape Town ona jwele tsena. Ka mo rapuisano ya ka le wena ko jwetse mo mamedi, ho ile wa etsala. Dumedisa mo mamedi, o bo sontso e wotla ngwane so shape pega o mo jwetse. Ho ile wa etsala jwang? Ho re be ke mona o qeteletse so re fata batse monate tsa hore hey, sebile o le Cape Town.
2: Kana bola ba dileka ke dumedisa ba mamedi ka ofela ba le Sedi FM. Ke rata ho le bisa mantse a teboho. Ka mo taba tsa ka di lentsa tsa mahantle ka teng le ba mamedi ba mametseng taba ya ka ba ileng ba phamisa letsoho ha ke kopa. Hello.
1: Ke na le wena. Ke batla o re tsamaitse hantle tsela ena hobaneng. Mohla monene ha ne ke buisana le wena ebile ke hopola ntle tjena ne sentse re le ba moeting wa rona e a latelang e ka re mehala rona ha ikene fela wa sia dinomoro tsa hao ha mfela itse ha o tswa moyeng o qeta ho buisana le rona ya ba o sontso o fumana mehala kapa ho ile etsala jwang.
2: He lava ke le ka fumana mehala ho tswa ho ba mamedi ka ofela ba ntse bang my former teachers go re la bantle kgolo batho ke ho tseng le bona family ka o phatlalla batho ba tshese monala ka ofela what counselor go re ela ba
1: hey
2: la putla ka pelinyana di mphetsa ka ka bona dikopana ka pelinyana le ba mamedi ba le Sedi FM ba phamisa letso ho be ke sa batsebe ni ba bang ka ofela
1: wana mamudie. What cancel ya lona kana ke mang o tseba bitso la hae?
2: Ke ntate Sabata.
1: Ntate Sabata le yena ba wa o founela. Ka mantswa mang pele o ya kae ka paka o tle tshebeletsong ena le Sedi, batho ba ba o founetseng ka ofela bona. E bile batho ba qalang ho utlwa taba ena tshebeletsong ya le Sedi.
2: Ka ofela ne le batho ba mametseng le Sedi FM, bo my former teachers mme Mtlong ka mona ka tsheseng. Bo mme Mtaung kwana Sekgompepe family mona ka kakaretso ba mamedi ba le Sedi FM Linda tente ke tshilisana le ena ai ka fela ba ile ba phamisa matoho di thuso tsa tlhaha ka mona le ka mona
1: ha o senna ke mama ke tere o le bolana ngwane so me re o thabetse tla ile mona o ile wa gona o ge le wena o phetha tse togo ya hao ya o le ba Cape Town ho di spa national championships ke o bolantle jana o no itse o hloka tshelete ka loka 7250 na o ile wa ifumana ka ofela yona
2: ke le ka ifumana lava ke le ka ifumana engwe ke le ka ifumana sentse bile ke le pele se ke tsamaile batho ba ntse ba founa ba batla ho utlwa hore ke se ke tsamaile na because ke hopola mme ha ke sapola gore ke mme wa mang o la founa a re ngwana hae ke yena a ntse ba re tla kopana ka le leng la matsatsi ngwana wa lla gore a mphe tšhelete le yena mme a fana ke la ka e thola tšhelete kore e laba go feta ka mokgwa ke bile ke ne ke ikopile ka teng
1: bona se ka tshaba darleng ke batla momedi a utlo go kentse seabo se se kae gore ebe o ile Cape Town wena no ipatlela fela 7.5 a ko mojwetse gore tšhelete o kaofela o ileng wa e fumana ka morago go bue tshebeletsong e na le sedi ebile bokae kore ke batla momedi a be le setshwantsho beke e fetileng ke buisane le Shihan Masedisa o ile kgonang ka bana ba robong kaofela a ba isa Japane o ile re jwetsa re ka nnete o ile a fuwa dithuso fumana 110,000 tim yaba o kengetswa 20,000 ya boelwa kengetswa 20,000 ya boelwa kengetswa 3,000 jwale ke batla le momamedi mo gothatse a utlwe hore ha bentse re tsa kgweletso kwa no tshebeletsong ya lesedi ho thusa ho loka e gore be bana ba gona bana ba bo gona ba gona go batswelelle ka lebaka la seabo sa momamedi
2: ela va ho thusa haholo ke a gola tšhelete nna e ke e kopantshitseng e ka ba dikete tse supileng go ya go tse robedi ebile tšhelete kgonneng go njara le go feta ka mokgone ke naganne ka teng kore ebile tšhelete e la kopana ka pelenyana kore e a thusa nthwene ya lesedi FM le ha se e sa etsagale go nna e etsagala go ngwana motho mong a motsho kore e ba contribution e golo because go ja e se ka lesedi FM nka be ke sa fitlha Cape Town ke tsamaile ntse ke batla dithuso ke kena gotlhe ke kokota gotlhe but ne ke sa kgone go thola thuso letsatsi le one fela le ke buileng lesedi FM ka lone ke ha e le gore nna dithuso di se di itlisa go nna ke se ke thola dicole ka mona le ka mona le ka mona le ka mona
1: se ka ba tshaba nako e tlang ga bane gore e gotlise gobane e fetile utlwa fela e wena gone sejetsa mo bamedi ore go bile jwang go ba Cape Town ditlhodisanong tsena tse golo tsa papadi ya netball o ithutile e motlhomong ka tsona se ntse re shaba bokamoso ba gao ntse o tlo tswela pele ka netball
2: hei jale ebile se ke emile o fetanyana
1: moo
2: nna e ne le exposure ne ke tlhoka exposure ya go ka fitlhelela di-champs thing ke thole experience ke bone gore ntho tse dingwe ka ntle ka mo dietso jwang le gore Amy ya ka nna ko ipona ke ba ke le TNL in Telkom Netball League ke le Empire mo go tseba gore ke metšhaepeng e ke lokelang go e latela gore ke ithole ke le mo le gore ke batho ba feng be ke lokelang go ikamaganya le bona go sane gore ke ithole ke le mo ka mantse a mangwe e mpuletse mamadi a mangata e ne ke sa go tsebe gore na ke tlo a bula jwang lapa
1: ai ratola ka gele buila ho lena ngwana e somere repele ya pele hle ga masedi a be le wena bona tswela pele di tsebo e fumaneng papa di ntse na tsa Spanish netball championship ke a tsebo ha ona dula ka yona o tla e agolela ba bamba we lunga ha ba khona o ba le sono lo jolo ka wena mme ke a dumela ho finyana re tla buisana le wena ho so se tsena ngwana e so ge motlotlo ka tshebetso ya wena ngwana mme pele ya pele
2: ke leboha la ba ke leboha le ho ba medical fela ba le sedia FM ba khonneng ho contribute le ba sa khonang ho contribute ke lebohile haholo la ba
1: ke na lebohile ngwana ngwana ese
2: ke le na leo
1: thank you hle mama di le pele tsebele tsonya le sedi ho tsebetse le jolo he mamedi ka mona ka spa national championship he mamedi re bona fela ntate mo dumantsa ge tsa mehlolo ka lena no lena la tsa dipapadi ka lebaka le o re ya le boa a se ka ba hlola o tswa letho e botla ga iketlwa ke re ho kene 20 ba be se ba ga o no batle 7.5 go tlisa mamedi ha jwalwa ke ke ba yetsa phoso yeo mme ka mehla ke ke tshuma mamedi ke ha re sebeng ba ba so bana le di fund mo mamedi tsebe leng re ba tsetela o tsona ba lokisetsa bana ba bona ha ba ya di shari ba ya dipapadi mbo overseas o ke ke ba utlwa ntse ba ya qea jwale le gona re le batho ba batsho ha re thusaneng bonyane nyana bo 200 randa nyana eo 500 randa nyana eo e monga gae le bua ka di 10,000 le di 20 ke tshelte nyane hampe eo 100 ke bana ba tsamae ba ntsetse talente tsa bona pele ge ba tsebe ba santsane ba le bapokong le pele ba fihla boemong ba matshaba.
3: Sadi
4: papa di police di FM pele ya pele basadi ke phato ya makwate putula marole ke kgwedi e ka ka 1956 ba ile ba nkaqeto mme ba re khulika rutwi ya baba ema moho lu hwantela bokamoso bontla fetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile kaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa ho ananela.

0: le motle wa sebele tswa sedimetso so edula hantle ho ema shuma mabedi le meso e mehlano pele ho ra ya borobedi so bona ha ke le ka tshohle ka ge ba di ba gona ba tswa ka gona ha ya lesotho ke ba sotho mo mamedi ka sebele me bo sumbona rietetswe lufua tlotla e kholo ya hore e be ba itlo ba gona ba tle studio nkwano ke bua ka mokwetlisi wa na ha ya lesotho dikwena ya ba ba nyolo wa bo ntate Bob Mafoso e re tleke mo mamela hle tshebeletsong ya lesedi ha tsamaya le mo mamela bo sumbona hle o tlile le bathusi ba hae me ke ha e le la bana tsa sa le nyuri ka ofa le fela tshe na coach o bia holo bia holo e re ke ba bo hle ba be di sentse ke na le bona ha jwale coach my coach le ga hle bo go tlisi re tswile hle a wa ka tla di phapusing tsa gaso kwa no ba ne check ya tsiba ho tsholo ka o ke o no fiti wa tla ka netwa ke ya tswa hoteleng ke sia di kubo tsena tse monati le di dark tsena na ke ya le sedi efe a
1: tsikane de le gona re thabetse ho tla de di phapusing tsa gaso tsena ho tsena tsa Gauteng o tsa ntse manga mong se ile ga ho ntate tsholo
0: eh ya hle
1: re nga ka netle tswa tsa e kholo re ile ga fumana memo mona ho le sedi se bile re nga monyatla go dumedisa basotho le bagati ba bolo ka kakaretso
0: ee ya hle coach no re wa moetse ka nnete mme re a leboa hle ga e le bona le retetse studion tsa tsinglena ga o tsamaya o le mongwe le wa le le botholao ntate ongo yeye ke kwatile mme o monate ka nnete bane lenyoloa ka nnete le tseba gantle tjena papadi ya bolo mme ke shebile abdi mosa moseneke ke yena se papadi sa metlheng ga itsela motho le ka etle
2: ke teng na se bidi ka nnete le nna ke leboa haholo ka monyetlana go fumaneng ke motlotlo gore ebe tsatsing ena ke bua radiong e kgolo jalo ka lesedi e motsena mme ka nnete sentse ke dumedisa sore basotho mo bateng le ma Afrika Borwa otlhe a mamelang sealemoya sena sa lesedi FM
0: o tseba go kwetswe dialemoya kao fela television o kwetswe di-volumu coach go mametse lona coach motswale makefele ka kgaitsada motho tlheke o molelo yona tshebeletsong ya lesedi
3: a ke leboa a speedy jele ka baheso fela le nna ka nnete ke thabile haholo go nna ke nka e lelapeng
0: No ke lapeng.
3: Eh sa ola le tholeletse.
0: Ona ke lapeng coach.
3: Le leng hape hape. Ka ntle ka thabile haholo ho ba teng kwano ho tla bua le wena mo le mongwa ba mamedi. Ba le se dia fa.
0: Eh ya se coach no re le buila ho lohle ha ile mona le tlile le tsa mana mo kwetlisi ya ka se tlong coach ba ntse ba tswa le ba mfela ba o mamela coach le botlhola hao ba paditsa gona we tsala go bana ke a tsiba ha sina go chebo nneteng o nkile se tlhopha sena sa dikwena o se tsamaisa o fihlala kana o ka mo tlomong le eto lena ntse le ya jwa
1: ka nete re ke khola tla nebe ho ka monyetla nako ho le bua hore fuwe monyetla ho re tsatsi nene ke rona ba eteletseng pele sehlopha sena pele ka hore bona re le jena mesebedi re khotso fetse ke tema eo seng re gathile le mo re seng re tsamaile teng ho fihlela ha jwale putso ya hao ka tsela e hlakileng ba ntse ba re mamela ebile re nahana hore ka ofela ha rona re shebile nqa e lengwe re sebeletsa ntho e lengwe e leng ntho kareng ha isa le yona ntse re thatafalla nna go hle ka sehlopha sa rona sa dikwena e le mohlomong qualification ya major tournament so re nka hore bele ka ha ke tsho teme o re seng re gathile ha ho fitlala ha jwale ho tloha re ne re qala re khotso fetse ka yona mme re nana hore ho ntse ho na le monyetla go sehlopha sa rona se tla hola ka pa sebe bete re nako nyetla
0: ngai ke shebile di AFCON qualifier tsiki tsena he di tonetse mahlo empa ho tlo tla re faka nete go ke di fe tsentseng le di phea jole tsena bitseng tsa ka ha re ho moseja mo mamedi e re fela ke feta mabenkeleng ha ke khutla mona a re tswela pele bo le bakwetlisi ke a khutla
4: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke kajeno, hubu bebe, hauta hubo tabu pilo, hauta judi forum. SMS alisedi hu 34774, hu 34774. Clientele life ke mo adwa di tshebeletso tsa di chelete le mo fani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Basadi hangata e ba di thofotsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona ho lekane ke molelwa.
6: Tsa dipapadi ho Lesedi FM.
0: Mamedi ile shimele metse go bo metsotso hantle pelo ga bobedi tse ba hema ba go nyana re tlo bula mahala e ba ngona le potso o teng mokwetlisi bop mafoso me o tsama le moifo wa hai re shebile stopping sana ha sa le so coach ri le mabenkeleng ka nnete sentse ke habile na re hey re a tseba ka nnete ho tla nyolosetsa e seng fela se tlhopeng sa naha ya lesotho dikwena dina ha ka ofela di tlo batla re di lwana ya khumamela o phunyeletsa afcon selemong setla jwale ke tsena diatla di papadi tse matla ke bone Morocco eteng ke bone Niger ya nyolwa le yona e ba ona jwale tse o sontso o qaleletse o tsamisa maikutlo ho lokae di papadi ng tsa o phunyeletsa ho le ba afcon le hore mohlomo di tlhopiso tsa o DM jwang nantsa le ikwetlisetsa ka rona ha ka po ha le tle moje le na le bo di papadi tse dintse le di tlhopiseng jwalo jwalo
1: ke le bo re ile ga ba le ntho ka renke mini camp ya di bapadi tse bapalang ka rona ha fela le ha di sengate tse ka ntle ona e le o bane neng re le ka go boitukiso ba rona mohlomong bo fapafapane le ba dilemo tsa go feta ka go rebe re le ka go fa setlhopha nakonyana re le mmo mme ditaba tsena re di qadile hanghang ga re qeta go qualifier from the preliminary rounds bele re tseba go tlotla re kena di group stages tsa qualification ha o re bona re le tjena go bane re na le training camp e nngwe ne re tshwaretse mona Gauteng bakeng sa matsatsi a mararo le bona boitukiso bone ba ho itukisetsa the qualifying rounds ka nako ya September. So re dumela hore jwale ka ha ke ne ke tsho mesebedi tema re bona re kgathile re a tseba rona re lokela ho itukisa kae re a tseba rona re moraonyana ho kae re a tseba rona sehlopha sa rona se ka fihlela eng a se etsa jwang mme ke tsona ditaba tseo gana ba le re ntseng re le ka go sebetsana le tsona ka thata mme le sono lo go re gana na supporting ho tlwa mogatlong mme di program tso hle di santsa di tshetswa ka tsela ya di chalet le ka tsela ya hore go fumana di bapadi mme ho bohlokwa haholo di teaming tsa rona tsa basotho go re stopa sena sa bona le di hlopha tsa rona di ka ne di bile pelo nolo ba ntse ba re fa di bapadi tsa bona outside FIFA Windows. So ke nahana hore kaofela ntho re batlang e nngwe re le basotho re lakatsa go kere sebetse hantle ke re bona ona ka letsatsi le leng re ka se kgone hore kene ka go AFCON
0: Karo tournament ena of course. Yeah, ai coach we ala monate ka nete hlakile. Nebile ke batla ke re tlo kena yona ntleng ena ya o tsepa misa maikutlo consistency ba ne ba paritsa o di monate mpa. Kae kae ona le mo batsa mang ka re ba lahlelwa go tsepa misa maikutlo mpa. O so hlalusa gore tsedintsa di kampo tsena o lwantshana le ntho tse ka ntse. A ke re shebe fela hlakoreng la di bapadi tse nyenyane tsentseng ditla. O lwantsha jwang highly monache o tshoga di tlopa di la mamati bona ko ngena bo FIFA break jolo o fumane di bapaditse nyenyane mpa o tsepa misa maikutlo ho loka e bapaditse nyenyane hore ba fepelwe ka go se hlopha se se ho losana ha e le hona hore he di bapaditse ka reng se di batla di na le experience di le well established le tsona di tsebo ga e ka nete pool yena e golo gona o kgetha ka mona o kgethe ka mane re tshwane le diboke o bane diboke ga tseba go yo thu ha ona A team ya ona B team ka o fela nga B team ntso tswana fela
1: nete me se bidi go hore stopa sa bona mo selenteng gentse re lwanela ha holo hore bona bana ba ntse ba bapala bo iphihlelo ka ba experience ya bona e tle re thusa hore re be competitive re kgone ho hlodisana le dinaha tse golo empa le hlohono le teng go hore ka di coach tse teng hana jena tsa go tloa junior national teams ho fihlela le ene sine one re kenetse home ha re ne re kenana rale me dia re kena ka go pitsena ka go fela ga bona ga dula fatshe ga shebisana ka tse o re ka reng ke short term plans medium and long term and tse re ka reng ke tsana go etelele ke tse keng etsa tsona ditimi tsa rona tsa development o tlo under 17 le under 20 ho ya putsong ya hao haholoholo ho ile nna ha ba le di-program le Sotho kgale tsa bo under 15 tse neng di bitswa di-schools of excellence mo neng ho ntse ho nkuwa talent mme ha program e ne e qala dilemo tsa ho feta re na le dibapadi tse ka bang 5 kapa 6 tseo e seng e le karolo ya dikwena hana jwale empa ka nako ena ya short term hobane qualification e le re tlameha ho e etsa hosane and mese bidi o tla ukwisisa hore boholo ba dibapadi tsa rona di bapala leaking ya rona mme leaky ya rona ha o e bapisa le dileaky tsa dinaga tse re bapalang le tsone ntse le ka tlasenyana e le gore sekgatlha sa papadi mo go bapalang ho teng letsatsi le letsatsi se tlasenyana ha re se re tla monana international level ka di-national team sekgatlha se fitlha se re phamela so di-campo tsena tse ntse di kenelela ka ntle go FIFA calendar ke tsona tse re thusang gore boholo ba dibapadi tse re kopanang le tsona ga re se re bapala mane ho international ebe re ile ra ba fumana mohlomong ba le di-club level gobane neng tšhe mohlomong national team ha di bapale competitively le di-club empa rona re nka gore sekgatlha se re ka ra se fuwang ha ke di-club e ka nna ba se feta le seo di-national team di ka tsona so hana tjena re programming e leng gore re ntse re bapala le dihlopha le ha e le gore ha se dipapadi tse hlahisetswang ka ntle gore bjale go tseba le gona re ntse re bapala jwang kapo ha se dipapadi tse e leng gore sekoro se botlhokwana ba ke dipapadi tse tlo go thusa gore re tlwaele go bapala tsa intensity eno dimo mohlala gobane boholo ba dihlopha tsa South Africa are more professional than dihlopha tsa rona ka ga rona leaking mme di batla di re fa stressnyana se batlang se feta seo re se tholang beke le beke mme jalo ka ga ke ne ke tjho short, medium to long term plans re belela gore ntse re kene ka gara tsona short term ko go sane re tlameha go qualify one sentse re le ka gara qualification group e re tlameha go etsa empa long term ko gore mohlomong ka nako e tlang ebe ga re sa tla sokola le gona re le Lesotho kapa ga re sa tla inagana motlha re tla fumana qualification ebe re fumana ga re sa tla tswa ka gare go yone
0: ai mokwetliso re beile monate jole ke ipotsa gore potso tse dintse ke di tshwereng tse ebe o na le motho a ileng a o fa tsona ka ga ke tsebe jwang le teng baneng o tshwantse o thelela o matha le tsona ne ke tlhokena le wena ya dibapadi tsa Lesotho tse ka go Aforika Borwa gore mohlomong ha ba gotlela ka go naga papadi ya bona e thusa jwang setlhophe ka nnete o se o di arabile boholo ba tsona empa e re ke le ba mabenkeleng ga ke gotla mona re tlo o kena o bathusi ba gago ke re utlwe fela bona ba reng nakong ena eo re ntseng re tswela pele sana lona mamedi ke khutla Kaspina Zonke Prize drops ya Hollywood Bets o ka hapa se ya bongsa 2.5 million rands betsa ka 2 randa ka paofeta di papadi ntse gethilweng tsa pragmatic play games manta ha o mon le o mong la bobedi le la bone ho tloa ka 12 fitlala ka 10 mantsibuya betsa hona joale Hollywood Sports Book ke motsamaisi o betsa nang le license ba di lemotsa ka tlase o 18 ha ba dumela o betsa ba hlodi ba tsana ko ya o emisa mohala wa thoma maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
7: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona Amalala la otso ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General. Ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
8: Soweto. Call Langali Kubula 88.4. Kabale download the SABC Plus app. Bakeng sa Lesedi FM. Ke mo le.
6: Sa di papadi. Holisedi FM.
0: Mabiri metso tsoke le shume pele hora ya borobedi. Sentse go tlong ka mahalo a ho he ke na le mokwetlisi, Bob Maforso tsa mali coach motolo. Aiya, ei. Le tebele. Coach motolo, e re tla ke ke no wena gaitsedi ya motho. A ke re shebe hlakogeng la house ya botsa hao, tshebedisano mmoho le mokwetlisi e moholo ya ka setlong. Wena mosebetsi wa ho hantle ntle ke e.
3: Ke ya le wa
9: mosebetsi wa ka moholo go tshetsa di program tso tletse mokwetlisi a faneng ka tsona ya gola le go mo supporta ka go tlhoka mo ka gona di training session
3: ba party ha go lokela ka sebetsa le di youth teams tsa naha nako nye fti leng ke gola engwe ya dintho tse golo tsa lantlisa go ke tlo mothusa ko ona gore ge mo tshebe talent a nyanyana he leng ke la ka sebetsa le ona le lemotse yes se bo hlano tse fti leng so player tsena tsa buang ka tsona tse tsheletseng ke tsegile ga di coach out 117 go tla under 20 go fihlela ba fihlile ka ga team ka ba go tshwanyane tshetso ya ka e golo ho yena ko mo tshetsa ka go raya di bapadi tse ka tlo bapallang team le di programme tsa gone go bona go di tswela pele ka mogotlhakileng
0: ai yano tlamehile motheo o tsitse mamedi tshwantse o utlwa bo coach motolo ka nnete coach Bob wa ga ke le tlwelele banna tlamehile re tlo matlafatseng ka bona coach Botsa ha re shebe gaitsedi ya motho wena seabo sa gao na ntse le sebetsa ka tsela e tshwanang le coach motolo kapa motlhomong wena o na le tlhakore le leng le o kenang ka lona tshebetsong
2: ke le bo mesibidi ke ntse ke sebetsa mmoho le bona ho fihlela maano a mokwetlise moholo leng coach Bob empa ntho kgolo ke hore jolo ka ha ile ga mawa a fana ka mawa a ha ile maano a ha di bapading hona le tsela eo di bapadi di lokelang tsagalo o phethatsa mawano a hae ka yona nna mosebetsi wa ka ke hore ke etsa go di bapadi di be le matla a hore di phethahatse maano a ano a hae ka tsela yo a hlokang se bapadi se etse ka yona
0: okay
2: ka mantswe a mang I am a physical trainer ya Lesotho national team
0: halala
2: so mosebetsi wa ka o moholo ke hore hare tloa mona o yemane o tloe mona o yemane go tla o yemane abana se ba palise se na le matla a ho etsa kwa
0: no coach o tshwere dikaka pa mana mme tlakile ntate go no wentse tla mathata era ho le tsena coach ke bulele mo amedi le yena a tlo le botsa dipotso e bang a di le teng mona le mane empa fara ka bogotshwanyane matsatsi ana mararo a o lekeneng boitlhophisong ba lona training camp ena ka yona o ka ga mohlomong ke ntho tse pedi tse o ka geng le hlile le sebetsane le tsona haholo
10: le ka coach Mosatshulo haholo hana tjena ke nako o ka geng ke pre-season di leaking tsengata le di hlophentsengata le le sotontso tswana ntse le pre-season but bile ka gile ga tshogare bo yo ba le kinyana go na mesibidi bo ka tlasinyana hanya bo ka tlasinyana o di leketsana tse re computer le tsona and di bapaditsa gona di lokela gore mohlomong di bewe kae kae ka o di monyana mo o di tlatse wa gore di computer mona ho continental cup ba international level so ntho kgolo kgolo ne re shebane le yona ka ona matla bo le ka 100 mosatsho campaign re tsara South Africa mona matsatsing a magago re ne re le ka go retutsa gona di beke tse thago tse fitileng ha sa le ntse re sebetsa le bona mmo na re fihletse di ntho tse kantsa di total distances covered ka ga lebala gona re di improve le na so ha holo holo ke yone ne re nahana gore morao ho yona ka lebaka la league ya gona the physical aspects empa ka tsela e tshwanang ya bobedi ene lebele ho itukisetsa mano jolo ka hatsho hle re qale ho re a tloetse team ya bona ho tlwana bale a go totla ga bapala ka ona ka nako ya September tle ba bapala le Niger ha bo yona le Morocco ba bapala ha
0: no e hlakile ka nete coach e hlakile ka nete coach hlakile taba tsa ona di hlakile ge re lebe o mo mamedi he mamedi re mona we so re mona
6: letse tsa le Serie A FM hona jwale 086 300 3084
0: fela pe tlamele ke le ba ho mohamedi coach ke utlwa sa nne kopana le mo go tle sepitso mosima le a re fa o re pitseng tse kgolo le pheileng tsa lona le mopitso mosima ka bo she ya sa go le hatile ga maoto ka bo ke o lo tsebana fela e ba ntse kopano e jole le teng
10: Che o ka se tshofela o sa tseba o re teng mesebedi ke sentse go kwisa o go
0: a no tshwantse tse ke ra le ne
10: no ka le tsene le popano ene e ntse le pele ditaba tse ke di boneng bekeng ena na magang gang di hlatsa
0: okay
10: o ya so ene le ditaba tsa o tsebana fela
0: mmm
10: ka ne go tsebana go kopana le ena ke go utlwa gona ena go re
0: le a golelane
10: o entseng re ka etsang le rona gore re fitlhele ditaba tsa di fitlhetseng ke gola ke ka bogotshwane bo bogolo ba ditaba tsa rona le ena
0: e tlhakile coach ke na le o tlenya kgoti mamedi re na le wena tle e dumela e le kae bo re tswile ntate ke bua le mango kae ntate motsanji bo coach ke bana buisana le bo
11: Je suis un peu plus de temps. Gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
0: Coach, ke o he ya ntate Motsanji.
10: Ke sehlopha sefe ka basifeng sa hlolang papadi tsa Stars One.
0: Ei, qetile. Ha we. Mamedi re na le wena dumela hle. Mamedi Khatso. Hello? Mamedi Khatso?
12: Hello mama.
0: Ke sule ka ntate.
12: Ai ke ntate ke ntate nne.
0: Kwa la radio ya hao he o tlotse ba utlwala hantle o hlakile.
12: Ke ke nne ka mona ka thaba bosiu ha go jane thabantsho.
0: Wa.
12: Ke ka mona ka Eastern Cape ya ga nnete. Ke bona di queen entse entse entse entse entse la ga nnete ma ho fata nthenye yana sela speed coach.
0: Ke coach le dumelana le ene.
10: Ka ne dikgwe tsa bena re tle mo na le tsa dzinena. Ka ona go botsa ka kampo ya rona ona tsena ntse re sebetsa le ditao tsa mfuto ba.
0: Mm. Le lo ntsana le lebelo. Speed.
10: Ya.
0: Ma bere mo ngote nka no dumela hle.
13: Ka tsela motho le ba itse bao.
0: Ngwane so ngwane so.
13: Coach le bele coach o sebetsa ka thata wa lana. Coach o bua le white man. Yo motho mo rata wa coach wa lana. Walambe wa ipo phone o tsamo le se ri walambe e mama le baba mo le ba ka tsela mo le ba ka tsa fike mo lambe sa o mo kana mo le se ke mo khotma
10: ya te bui le bui
0: le bui la le tsap tu as man
13: tanto
0: thank you khaitse da motho le khosi le loholo le o he mama di dumela
14: bis le gai
0: e ri tsule le ka hle ntate
14: le khodi nthwana ma le bogolo location ngwa le sandawana
0: khaitse da motho
14: ke rata hore ke rata bo coach mono ha ba tswelle pele ka mosebetsi ono ba etsa mosebetsi o motle sbidi e ka re league ya bone ka tshwana le ya ka mona ka ka South Africa ene ke rata hore coach o tseba hantle team ile re bo hale ke efe ke Sundowns ha ona yengwe hata
0: no emo le motla bua last of us ai abdi le khodi re nka mamedi o qetela dumela hle hello Oh, ke network pe pe man. Mama di dumela?
15: Allo, ke di.
0: Le ka ntate?
15: Amna le ka ntate.
0: Re tsile hle, coach ke.
15: Eh, ga le atuma go tsana ka mona ka Bloemfontein training.
0: Abuti. La hle.
15: Eh, hello coach.
10: Tonda de.
15: Ya mona le ka yo tsoga di motho khutane wa mana ma se kuna sa heta mani ke mara ke mona he bolong fante so ne ke buta ona le bana la last toto le tsolo ka ning go le ba pala di papa di ka tano na hai
0: ga la bila
15: ho lo
0: hen tate mama la se le mo eng o tla ba nge se bini ai be khotsa ntate Coach, ke a tseba ntse le maphathiphathi re la ga utlwa mabalantse a lokiswa mona le mane go tsona le tshwantshwanyana sa go mohlomong nenneng ga o finyana ka po le santsane le tlatswa le yena
10: bakeng sa qualification round e nana re santsane re sa tswa re tla ema hanyanyana empa ke tlhokometse ka go sentse o qadiwe le haelo ga se ditaba tse ka bang desk ya rona re ka se tsebe ka botlalo empa lona le re bone ka go sentse o qadiwe go etswa ditukiso tsa go le lokiswa
0: di beile ka nete coach me ke a dumela ntwa sa le monwana ngwa botselela ge tla boela ge tsebiswa hape le gona kwano o re bagati ba tsebeletswa le sedi ka go le sotho ba tsebore ntho sedi lokae ke le buila go lotle coach ha ile monana le studio ng sa gona ne ge re pele ya pele ge tla ne re buisana le lona ke
10: ke le buila go re message ka nete ka se ba ka so feeling sona ge thabile go re be re dile le sedi ya FM tsatsi lena ga le bona
0: a bi go so bontate coach Bob Mafoso le mo ifo ha ema medi Musa Msaneke le coach Motolo make ke le buila holo hle mamedi ha no be tsena le ka mo so tsona tsa go nngwe tsoga tsona bo tsumbona le thabiso aizo motlo re o gata ka legato me re ma ha u be le wena kubai
16: tsa di papadi go le sedi
0: FM Saski
17: a bidi kikini
0: Hello Kini baby.
17: Shapo jambidis.
0: Shapo tlhaga tlanka.
17: Shapo bidi. Aska
0: tsela tsa fela. Tsa fela tani.
17: Shapo bidi.
0: Kana lwana gatolaka.
17: Sebetsa ba monate utla.

fihle sa hane nako momamedi ya go tlamamela tshwantse sa bošhaoši le ba rona e le monyaka ya ketelo kgaolo ke ya dikete tse tharomagolo sepileng le lesomelemetsemetlhanong mme mongwadi e ne le molelekwa marumo wa tumogolo paris.

0: Then, obothotse o shebile fatshe. Wa tseba o ska mpampolela go ontse o thuisa na le ntho ena ya habofano. Ke o kopa then, ke o kopa.
1: O bo kadile mapaleng.
0: O ka mpa wa re ke be ke kadile.
1: Heleka.
0: Ke a tseba ga o ka thola tsena o ntse o nnaganela gore o tlo ntlhaga ka lefeng then. He? Ha ke tlo dumela. Ho ha nke ke be ka ba ka dumelelana
1: le ditaba tse. Mapaleng sa hantle bothata ba gokeng.
0: O tseba hantle gore bothata ba ka ke
1: keng.
0: Gobaneng o batla ke dule ke pheta ntho e le nngwe mehla ena then.
1: Hantlentle e re ke botse tjenana, bothata ba gao ka habofano ke bofe
0: then. Ke kopa o shebe hantle ka matlhong, utlwe o seke wa leka wa etsa ntwa ya ka le habofane bothata ba ka le wena. Ga o sa batla go inaganela then, ha fane a re qhoma wa qhoma, ha a re dula wa dula. O monna manden ga o monna ka wena
1: wa tseba ntho e letseka le ya bofane golo ka tsatsi le ne tla tlhaelela ke a o buetsa
0: mapaleaa antatela ga o ka batla go nketsa motho o mobe ga ke tlo dumelelana le wena gore o ikenye nthong tse go le lwena ke o shebile tjena empa wena o batla fela go pholosa e nangwaneno
1: mamela ke itse go wena ga ke a dumela gore ke nna ya fumaneng thuso tsa ditšheleto utlwa ga gona motho ya kenang kotsimo ga ke so dumele ntho wa mofuto o jalo nna
0: then tlwalela o itheetsa tle
1: ee ga ke re le nna mapalesa ga ke moeta pele ga ke na boikarabelo bo o tshwanang le baabofano
0: ga ko jetsae wa bona ga o ka leka wa bua lešano ka pela molao ba o fumana gore o ba thetsitse e then ga e ne ke nae o tla ile panyapanya tšhankaneng kwa lejalo ka ledinyane la nonyane o tla ba le gole le wena fanyeno weno
1: wa tseba ke e nagana rompa o tshwile ntho e seyo mosadi ya kane
0: fela ke ne ke kopoge e ka go ka mmamela ga ko galemela obane ke a go galemelaemang
1: ya tla tseba gore ke buile lešano mapalesa e ke ma tla tseba
0: se ka iketsa motho ya sa naganeng gantletle o nagana maponisa ke dithoto o kile wa ngodisa tšhareteneng wena e gona ga o katho o ntshe bopaki ba rona ditšhelete tseo o di fumane jwang o di fumane kae o supe le ntho e sebeditseng ka ditšhelete tseo o tla supa eng o sena le ga e le 10,000 bankeng then o le tšhee jalo ka ga o le tšhee
1: wena ga motho a ka o mamela ka nneta gona ntho yo a ka kalang a ba e qetela go wena moo
0: o tsho jalo
1: le jale ke tsho jalo kwatsewa kore ga ke tsebe gorena ke eng o sa bone dintho ka leitlho leo nna thene ke bonang ka leona
0: aa re ko jetsa se wena ga o bone go fane ga o gate thene koboletse o galele
1: wenaaela
0: ke
1: bonemona mapa o seka ba wa leka wa phutla wa nkutlwa o mone o bua ka ngwana mme o seka nna bua ntho tseng tse tse o di bua tseng o bua ka ngwana mme yo ke mosietseng letswele ga ke le tlogelela
0: bone ke sa pheta ke re fane ga a o rate
1: hela
0: o ka ingamangama wa bua dipuo tsa batho le tsa manyoloi ga gona motho ya o ratang a ka reng o etse dintho tse mpe ga kana-kana se tla o kenya tsietseng o bore motho wa o rata fane ga o rate se ka iketsa tseketseke ya
1: ngwaneno ke tloga pela ga o mone
0: ke ne ke sa maketse o ka nna dibua ga ne ke utlwa botlhoko gone tshwane sekele lejwa la mogalela ke sa utlwa botlhoko a buti

0: shumele metso e robedi metso tso ka morao gora ena ya borobedi a tswantsi sokya monyaka me ka jeno gaolo ke a ketetse tharo magolo a supileng le shumele metso e mehlano tla sa bohlophisi ba nthabise mochaki mamedi ke o amohela e bile ke o dumedisa ka jeno ke nna ke ne ilweng ka mane ke ni the girl ka le monate le nane ona re moho ho tla horeng ena borobedi fhlela horeng ya le shumele metso medi ke la buile ha holo hlesibidi a tsa majalo le mohlophisi wa lenaneo la dipapadi ba bile le wena o tla ho renyana bosupa ho fitlela ho reng ena ya borobedi ke a tshepa mamedi hle ke tlo ba lena kwa monate le wena ka jeno ho ba ni hle re shebile hore ho renyana borobong re tla be re kena jwa le ho tsa IEC civic education ka morao ho mohle ebe hore nyane ya le shume re ba le papadi ya bolo. Jole ke a tshepa re tlo natefelwa di horentse natse o kena le ngwena le tsona ke. Re metso tso ha impe le mona e ya mane ho ye mashume a mabedi ka mora hore ena bo robedi. Ke tla fela ka mona ka mabenkeleng. A ke gotla mabenkeleng. Ke tlo ba palla pina tse pedi e be ke qoqa le wena. Ke utlwa gona tsatsi la ho ne le le jwang. O no dutsi fela ontso etsang ka jenwa ke re. Fela re ke ka mona ke a gotla.
1: Bumam puti babela nan tsetsengata o setlela bui kemisetsu jangelo baba mbona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bumam puti mo putsa wa bona calling black label biria simuso ya FIFA World Cup e etse di tswe bumam puti Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dile motse ka tla so tse 18.
2: Holy City FM. O wa ratwa.

mamedi metso tso e mashoma mabedi le metso robong kamara o hora ena ya borobedi ke ne go bapaletse pine monate e tlang jwa loka Christian are I wanna get next to you afishana se ne go nketse pine monate hle nge ke ka usia ya nge ke ka usia kamara mo ka onkela I wanna get next to you ke batla ba pela ha o ka mona a tsabele sonya le sedi mamedi ke tlo buisana le nna ka jeno hle re ke re qoqe ku utlo hore na ebe wena satsi le ha o lenala la bone kgweding ena ya phato ha e hlola matsatsi a le shumele metsi meraro le ne le le joang o ntse mfela e ka ba mogathalo wa ko joang hleng hey batho ba lla ka mogathala ha ho le ho le bile jwang ha selemo ka se ya fela je wa bona ka moga junu fela e ya godi e ka ta o feta fela bile ka ga maria ka ga a tlo fella ei batho ba ngata ba lala ka mosebetsi ka moghathala le mosebetsi o ke ne re gathetse a ke tsebe ke ka tsa go pana neng le motho ei ke ne wa tsaba nna ke mafolofolo a usi ye nna ke mafolofolo a ntse le fela ke ne nna ke gathetse ei a e chehle lo bata ka nqena ho bata keng ai a fela ke dimela mamidi ke rentse re tlokometse e ntse re tlokometse ka nete rentse re apara re ho re futhumale ho bata ka nete di just tsantsa rona tse re neng re ka re tlatlwa re a di hloka di gutle tsebe se kena hanyane se ga mesena mmeleng ska sinyatsa utlwa moya ka ntlo ga e o tsona le mothema reng o seng ha utlwa moya ba ga e ha bona ke moya o seng ona ke ntse tsantsa o fumane moya ona o seng o tla o tla moya o tla tswara ke sfuba ha ya o jwetsa hle ee ha o le tsena ka netsa ka fela ba le moya fela se re gama dikafo fela re dikatima fela re wa bona 0786 000 3084 a kontetsetse ka mo mamedi hlakutlo rena ebe wena la ha o le tsatsi le bile jwang ka jeno 086 000 3084 a tsaka sa WhatsApp ke 0797585066 ke tsaka sa WhatsApp tse o hle a kontumele voice note o ka tsena le ka mane ka Facebook le qhepeng la le Sedi FM ha o tsena ka mo fela tla bona ka mo hona le senepe mo sa u sieno ntse ngabua mona e go tsena ka mo fela ntse rena ebe wena la hauka jeno le tsatsi le bile jwang.

0: ha le jalo ho jalo ke ne de gele ha le jalo ho jalo ana ntuka ba nya itsuwa music o monate le sedi FM ayo ba le sedi ayo ba ke khanya Samuel Mashadi manaka ke niza ga to bona banyana na ba itsang oh ha le jalo ho jalo ke niza mametsa monnati ka masipaleng wa Setsoto ayo ba le sedi ayo ba
1: ke ne ga ratana ka thabo sa le mo Potchefstroom a ba tama mo dimo ke ntse go re ditse la re le ga shapelane en round to a ba tama mo dimo go le le sa tle mo Potchefstroom a go pa go le invite ta tu
2: go tla hle
1: le sari FM
2: e ya sentse go utlwile re tla fitla ka Potch re tla fitla ka nete la ga sa tse re tla fitla neneng ka pa jang leo re tla ke a ke re
3: Hotla mbya jwalo.
2: Eh re tlo ya kere wa tshepisa kere wa tshepisa.
3: Jwang ka pa jwalo. Ha wena o buile tsengwe lengwe e teke nne fa.
2: Auskani. Wa tshepisa.
4: Wa re ke nya khone.
2: Ke batla le tshepisa se ka tshepisa ke
3: no. No, akere ka niki yena mohlaisi wa manane wa.
2: Wa e bon.
3: Ha tswelle
2: pele. Wa e bon.
3: Ha re tiba ha ba fetse.
2: Ga sa mai ke le momo.
3: Aba e be mohlala wa thutu wa fana ka yona siane.
2: Ba neng wa ntle.
3: Eh eh.
2: Ke se ka nete mamedi re tlo fitla ka Potch. La ke sa tsebe re tla fitla neng he, o fela teng o fitla re tla fitla ka nete. E re ke nke mamedi mo nhle go utlo re la ha ile tsatsine le le jwang ka jeno le hore na o na dutse le bo mantle.
5: Hallo hallo hallo hallo kini dekel u bua le Selina Makhanda ka moka na mahadi Frankfurt. Ha na tsatsile ka nne le monnati kini ke hula maobane. Ka sheko sinse re ituletse. Mo lapeng tse ke dutse le bana baka Maria Makhoba le moraka Vincent Makhoba e sale re ituletse ha monate ke ntse ke omamke o jile ka tsebe kene le tshula 89.2 ka moka na mahadi Frankfurt thank you
6: ao kini degele kgaitsedi ya ka no re ta tsina ga ni bile bisi a holo fela hle yo ke tsama se beti yo a ne di bua fanta ai rona ne le monate ba ga le bisi Thomas wa le tmo tlo tsana ka face 5 ga mona tango
2: ke le bile ha holo hle ke fumana molaetsa wa hao ke nita girl khotso hle ke o jole ka tsebe ke le ka mona ka Joburg CBD 88.4 MHz ke nna Thabo Thibo Touch le sale ya e arkita yo tlo ka se bante u ke le bile ha holo gaitse di ya ka ke re ere me se tsuma me di ha impe mona ile e robong pe re fitla ho renya bo robong ke tlo bapalla dipina tse pedi pele re ya gore nyane ya borobong. Monewa are ispanxa.

0: etenya itseng o ke tshwa tswa ka tsela empe tsanetse go bona le mohlalo motle tshabeng jole kana go tsedi ngetsa diphoso ge sa hlokomele le horetsa diphoso jole ha ke tse bonete ba hore ntate mangkaeng cheche ile yena mo etwa rona provincial coordinator mona province ya Free State fa di ntlhaka botlalo etsa bonete ba hore o nka penele pampe go dula fatshe o inkele di ntlhatsa bohlokwa re ya metsotsimpe ile mona ke buisane le yena rutlo hore na ke difetsa ga tshwagetseng tsona bosumbona ntate cheche ke o amohela tshebeletsong ya lesedi dumela
1: Ke ke go dumetse me ke ne ke dumetse ba bana ba le se DSM.
0: O phetse hantle mongaka?
1: Ke phetse hantle ga itse ya ka ile lona le phetse jwa.
0: Re phetse re ya le bua ntate Ntshetshe ke o amohela tshebeletsong ene ke ntse ke hlalosetsa mamedi hore ka jeno re buisana le wena ge shebile melao ya boitshwaro bakeng sa bagethi le bongkgetheng.
1: Ke hlile ngwana eso.
0: Eya ntate. Hanyane fela a go tshwaretsena mongaka ra ka mabenkeleng, ha ke gutla ka mabenkeleng ga tla bega tsola pele le wena. Mamedi meso so ke robong, re fogeletse hore ena borobong ke a rekisa kyatla.
2: And now le metse kotsinya koloi, o longwe ke nja ka pa bohlaso ba bongaka. Kotsi ya sithunya ka pa hona ho tshwara ho seng molaong. Kopana le Mphela and Associate, bo ramolao ba phahameng. O ka ba fumana khone ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria. O tla le fa hangwe fela haiba o hlotsinyewe. Ba letsetse ho 012-452-9260. Ka pa SMS a law le lebitso la hao ho 48390. Mphela and Associate, setting the law in motion. Hona le melao le dipehelo.
3: Na kontsa tahlehelwe bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela utobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plan fela o fumana phumulo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo sms lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Wa ratwa twa twa wa le le sedi fm
0: a ke nete mamedi le sedi fm ke molelwa re buisana jwalo le ntate ntshetshe ke a tsapontso le handle
1: ke
0: re
1: ke ntikile hantle ga itse diaka
0: ke a leboa ha ke re shebe melao ya boitshwaro ya dikgetho ntate ntshetshe rena ke fe
1: ona so ere ke tikile hlalosa hore melao ya boitshwaro ya dikgetho ke molao o re o theile ka hare ho tsamaiso ya dikgetho mme ona he o theile ka lebaka la hore bo kgetheng kapa mekgatlo ya dipolotiki e tshwanetse hore e tle ikamahanye le melao ena e le ho etsa bonnete ba hore e neng ya melao ena ke hore ba tle ba bue kgahlano le dintlha tsa dipolitiki kapa ditshoso kgahlano le batho ba bang kapa le mekgatlo e meng ya dipolitiki kapa bonkgetheng kapa bona he basebeletsi ba komishini ya dikgetho le ho etsa bonnete ba hore setšhaba se a tseba ka melao ena ebile ba rutwa ka yona mme e nngwe ya melao e teng mona ke hore ba tshwanetse hore ba tle ba ananele molao wa komishini ya dikgetho mme le hore ba tle ba tsebise ba molao ka matsholo a boipelaetso ya bonere he ba tlabe ba rera go a etsa le gore ba tle ba buisane kapa ba tsebisane e le mekgatlho ya dipolotiki ka matsholo a o ngoka bakgethi ba bonere he ba tla tshwara mme e nngwe ya botlhokwa ke gore ba tshwantse ebile ba etse bonnete ba gore ba tshegetsa tshebetso eo komišene ya dikgetho e etsang le gore batle ba amohele di sephetho tsa dikgetho kapa batle ba sephephetse ka tsela e lekileng ya gore ba ye lekgotleng la dinyewe
0: ke a utlwa ntateng tshejola ha re ke re sheba gona gobaneng go tlameya go ba le melao ya boitshwaro ya dikgetho
1: ngwaneso lebaka le etsang gore go be le molao wa boitshwaro wa bokgetho ko etsa bonnete ba gore re ntlafatsa maemo a lokileng bakeng sa go tshwara dikgetho tse lokileng tse senang le ene mme gona re o etsa ka gore re tle re leke gore re be le tshebetso e ntle e leng gore ga ena tshikiso e be re hona le tikwano pakeng tsa mekgatlho ya dipolotiki kapo go banka karolo botlhe tshebetsong ena ya dikgetho le etsa bonnete ba gore le matsholo a mekgatlho ya dipolotiki a go ngwa ka bakgetsi e ba matsholo a lokolileng a ebile a tsamaisiwang ka tsela e lokileng le etsa bonnete ba gore bakgetsi kapa motho e mongwe le mongwe ka gare go tshebetso ya dikgetho o ba le monyetla gore a fie monyetla gore a tle a tsebe gore a bue kapa go ntsha maikutlo a gae ka bolokolodi.
0: Ke a utlwa mongaka. Jalo ga re ke re shebe sepheo he sa melao ena rona sona ke sefe.
1: Sepheo sa molao wa dikgetho wa boitshwaro ko etsa bonnete ba gore ngwaneso re netefatsa gore go ba le tshedisano mmogo pakeng tsa mekgatlho ya dipolotiki kapa gona tshebetsong ya dikgetho e le gona go etsa bonnete ba gore dikgetho e ba tse e lokolileng tse e senang le ene ka mora gore re tsamaise dikgetho le etsa bonnete ba gore go ba le kutlwano le go leka gore re tle re tlose dikgwedisano kapa dintho tse tla tlisa dintwa ka gare go tshebetso ya dikgetho.
0: E ya mongaka jalo ga re ke re sheba rona ke boikarabelo bofe bo e leng gore mega ya dipolotiki le bakgethwa ba lokela go latela gona ke dintho di fetse e leng gore ka nnete ga di a dumelelwa gore motho a ka di etsa ge ba tlhokomedise gore batho ba diqobe ntate ntšhitšhe
1: ngwanetse dintho tseo beno re ge megatlho ya dipolotiki e tshwanetse gore e di latele ko etsa bonnete ba gore gore pele ba kanka karolo dikgethong ba tshwanetse gore ba batle ba itlame gore ba tla latela melao ena ya dikgetho e seng fela molao wa boitshwaro empa e le melao yotlhe e tsamaisang dikgetho le go etsa bonnete ba gore balatedi ba bona ba tseba ka melao ena e beng gore e tsamaisa dikgetho gagolo-golo molao wa boitshwaro le go etsa bonnete ba gore he ba ntshetsa pele sepheo sa molao ona wa boitshwaro le go leka gore ba support-e matsholo a etswang gore go tlo rutwe bakgethi mme he se beno re bakgethi ga ba dumela gore ba ka sietsa he ke gore kapa mekgatlho ya dipolotiki ga ba dumelelwa gore ba ka fetisa tshebetso ya dikgetho kapo ba ka kena matsholong a boipelaetso ka tsatsi le go tlabeng go na le dikgetho ka ona mme e nngwe e ba sa tlabeng go etsa go etsa bonnete ba gore ga ba senye kapa go senya diplacate tsa mekgatlho emeng ya dipolotiki kapa tsa batho bao ba beng gore he ba nka karolo le bona mme e nngwe ke etsa bonnete ba gore le balatedi ba bona ga banke karolo dintlheng tse beng gore di tla sekisa dikgetho kapa di tla tlisa dintwa le go etsa gore ga o be le dipuo tse tla tlisa dintwa mme molao o mongwe o thibetseng beng gore he ona re o kentse ga jwale ona ko etsa bonnete ba gore mekgatlho ya dipolotiki kapa balatedi ba bona ga ba tlamea gore ba fetise ditaba tse e beng gore he ke tse fosaetseng tse e beng gore di ka tlisa dikgwedisano kapa di ka tlisa gore di tsenyenyefatso kgatlhano le mokgatlho o mongwe kapa dikgetheng ya ikemetseng.
0: Ke a utlwang tate jalo ga re ke re shebe gore na ke diketso dife tse e leng gore di thibetswe go latela melao ye ya boitshwaro ya dikgetho ntate ntšhitšhe.
1: Ngwaneso diketso tse beng gore di thibetswe ke tsona tseo ke seng ke tsa di tlhalosa empa he ga ke rarolela moemedi hanyane fela ke gore ya pele ke gore ga wa tlameha gore bonkgetheng kapa mekgatlho ya dipolotiki e tlhotlheletse ditaba tse e beng gore he di ka tlisa dikgwedisano kapa dintwa ka gare go tsamaiso ya dikgetho mme e nngwe ke etsa bonnete ba gore balatedi ba bona ga ba senye diplacate kapa tsona dibapatswa tse e beng gore mekgatlho emeng ya dipolotiki ba di entse le etsa bonnete ba gore ba tlhompha kapa ga ba nyatse tsamaiso ya komišene ya dikgetho kapa go fetisa basebeletsi ba komišene ya dikgetho gore ba tle ba tsamaise dikgetho ka tsela eo molao o rerileng ka yone mme e nngwe ko etsa bonnete ba gore ga ba thibele baagi gore ba tle ba kgethe kapa ba seke ba kgetha mang kapa mang ba tshwanetse gore ba neele bakgetsi ba rona monyetla gore ba tle ba nke keto ya bona gore ba tle ba tsebe go kgetha mme e nngwe e re seng re tlisitse lona ke gore ga re tla amane mo diplakateng ba tshwanetse gore ba etse bonnete ba gore diplakate tseo ba di beyang kapo ba bapatsang ka tsona di ba le mabitso a ba bapatsi kapa bona batho ba beng gore he ke re ba bitsa di-publishers tse beng gore he ba tshwanetse ba beye mabitso a bona le di-address tsa bona gore re tle re tsebe gorena e be ke mang motho ya neng a etsa dibapatso tsena mme ya oketela ko etsa bonnete ba gore ba tshegetsa komišene ya dikgetho gore e tle e tsebe go tsamaisa dikgetho tse lokileng tse senang le ene.
0: Eya ntate jalo ga re ke re sheba rona go etsala eng ga o ka etsala gore mokgwa wa dipolotiki kapa mokgethwa a ka tlola melao ye e re buang ka yone
1: ha mo khatso di politiki ka mo khethwa a ka tlola melao ena e leng re he o sa itse o tla fumana kotlo ni kotlo yo wa tla fumana a ka fumana kotlo yo re a tla lefe kotlo e teng ka pa tshelete e teng e tla be ni beye ka pa mokgatlho wa gae wa dipolotiki o ka nkelwa tšhelete e beng gore ge ba ile ba ntsha e le yone ya peeletso e leng yona deposit kapa ge ba ka thibela gore ba tle ba nke karolo sebakeng gore ba tle ba tsibe gore bangwe ke bakgethi sebakeng seo se beng gore ge se se se gauwe kapa mo beng gore ge ba tlola molao teng mme e nngwe ke gore ba ka nkelwa di-voute kapa tsona difeto tse beng gore ge di se di entswe mokgatlhong wa bona gona sebakeng seo na se beng gore ge ke sona se beng gore ba fumane ba le molato sona mme e nngwe ya oketela ke gore ga e beng gore o fumanela gore molato wa bona ke o mogolo gagolo ba ka tloswa lenaaneng la mekgatlho ya dipolotiki kapo boingodisong ba mekgatlho ya dipolotiki le komišene ya dikgetlho e nang le lone
0: eya ntate e be motlhomong go na le nako e ileng ya feta mo leleng la iphumana go na le mokga wa dipolotiki kapa mokgethwa ya ileng a tlola melao motlhomong ko re fe pale yo rona go ile a etsanang goba ka nako tse dingwe ga le bua tse ntate ka re le etsa ditshoso fela jale ke batla fela mmamedi a utlwisise gore na e kile a etsala ntho ya gore go tlolwe molao go ile ga etsala eng ka nako eo ntate
1: ngwaneso re ile ra ba le tsona ditlolo tsa molao te mmalwa ka ga ge o fumana gona jale komišene ya dikgetho e etsa bonnete ba gore e phatlhalatsa ditaba tse nale o etsa bonnete ba gore bamamedi ba di tseba mme e nngwe eo re ifumanang gangata ke mona mo re fumanang e le gore ge bakgetsi ba tlele banka dinepe tsa di-ballot paper kapo dipampiri tsa bona tsa go kgetha go bontsha gore na ba kgethile mokgatlho o feng mme ge re ile ra fumana diketsalo tse jalo tse mmalwa mme e nngwe ya tsona ke mona mo le lengwe ge mokgethi ona o ile a bulelwa nyewe ke komišene ya dikgetho mme ge a tlameha gore a tsamaye nyewe o fitlhelela ba thola katlholo ya gae mo a ileng a tlameha gore a patale tšhelete itseng e beng gore ge o ne I find me ke lekgotla la dinyewe mme tse dingwe tse o re di bonang gangata ke mona mo re fumanang e le gore ge dipolakate tsa mekgatlho ya dipolotiki di a sengwa mme ge gona ga o ketsa go etsala ke mona mo re kopang gore ge mekgatlho ya dipolotiki e ikopanye le batsa sepolisa ka bopaki go etsa bonnete ba gore batho ba ne ba tlolang molao ba tshwara mme ebile ba fumantshwa kotlo e ba loketseng
0: eya ntate jale ga re ke re shebe ena ya batho ba aparang diaparo tsa mega ya dipolotiki diteišeneng tsa o vouta ke le kene tsena ke tlabe ke apara diaparo tsa ka tse bontshang gore nna ke kgetha mokga one wa dipolotiki e be ke a sebakeng sane se o kgethwang go sona batho ba mpone gore kane ga se ntho empe kere ga se gore re bua ka tsele mpe empa re batla go tseba gore nna e be yona melao ya teng e reng e dumeletsegile kapa jang
1: e tlile mme ke ne bakgethi ke bona fela ba dumeletseng gore ba ka apara diaparo tsa bona kapa diaparo tse e beng gore di bontsha megatlho ya bona ya dipolotiki mme batho bao ba sa dumelelwang gore ba ka apara diaparo tsa bona kapa dintho tse bontshang megatlho ya dipolotiki ka gare go sebaka sa go kgethela ke baemedi ba megatlho ya dipolotiki e leng bona di-political agent mme ba bangwe ba bona ke bonkgetheng ba e beng gore ge ba dumeletse gore ba ka kena ka gare go station go tla lekola gorena dintho di tsamajwang empa ga ba kena ka gare go sebaka sa rona sa go kgethela ga ba tlameha gore ba kene ba apere diaparo tsa bona tse e bontshang megatlho ya bona ya dipolotiki le basebeletsi ba komišene ya dikgetho le bona ga ba dumelelwa gore ba kene dibakeng tsa go kgethela ka diaparo tse e bontshang megatlho ya dipolotiki le basebeletsi ba tsa sepolisa kapa bona ba tsa tshireletso ga ba dumelelwa gore ka gare lebatiwa la dikgetho kapa voting station tsa rona bounty tsa rona ba kene ka diaparo tse bontshang megatlho ya dipolotiki empa bakgethi bona ba dumeleletse gore ba ka kena gore batle ba tsebe go kgetha ka ga le ga motho a apere skipa sa gae sa mokgatlho wa dipolotiki ga o bolele gore o tla kgetha mokgatlho o wa dipolotiki ka ga kgetho ya motho e le lekunutu ebile e sa tsejwe ke mang kapa mang
0: ke a utlwang tate jale ga re ke re shebe ena ya go etsa letsholo la dipolotiki gaufi le di-station tsa go vouta di-campaign tse ntse o tla bona bentse di etsiwa gaufinya le di-voting station yona le reng ka yona ntate ntšhitšhe taba e
1: ngwanetso di-campaign tse etsiwang ka ntle go dibaka tsa rona tsa go kgethela kapa gaufinyang dibaka tsa rona tsa go kgethela molao wa rona o bolela gore go na le di-campaign kapa di-campaign tse e leng gore di tsamaisanale tsa sepolotiki tse sa dumelelwang ka letsatsi la go kgetha mme mona re bolela ka di-campaign tse tshwanang le megwanto ya boipelaetso kapa tsona di-rally kapa tsona di-meeting mme ge Tedin tsena tse di le re he ha di a bolela mona tse ha ka di hlalosa tsona di dumelletse ka me ga se dipolitiki e dumelletse hore ba ka be a ditafole tsa bona ka pa di bakatsa bona tsa phomosetsa ka ntle go di bakatsa bona tsa o ghetela empa di bakatsa tse ba di beleng ka pa di tafole tsena tsa bona ha di a tlame ho sitisa ba setse ba nore hore ba ke ba tsebe ho fumana tsela ya o kena ka bolukuluhi di bakeng tsa bona tsa o ghetela mme he tshebetso ena ya bona e ka ntle ho di ba tsa rona tsa o ghetela ina le molao e beno re he e laolwa ka yona le hore na di tshwantse hore di be kae le hore na di tlhedi sebetse ka tsela efe
0: ke a utlwa ntate jwale ha ke re shebe ena ya content creation ntate ke nana ho hlokometse go bona batshana ba le tjena re rata ho phatlalatsa ntho engwe le engwe e re etsang metsheng ya puisano social media mona tshe motho o posta ntho engwe le engwe e batlang jwale ha ke re shebe rona ebe ntleng e ya melao ya buisago le seamo edi hokae motho lokela hore ka nete a seamo edi hokae motho ska iphumana a sa entse content le ka ntho e leng hore re e confidential so fumana vela so phatlala itse taba tse leng hore se tshaba sa tlame o tseba ke ka mo e leng hore re ka fella teng re hlegetsele motho ska iphumana entse kotlo boss hore ibe o content o entse content le mo sa hloka haleng teng ka bo sa tshwanele ha nteng
1: Nke nedi molao wa rona wa tsamaiso ya dikgetho o bolela hore ha ho letho le tlamehileng hore le etsahale ka hare ho lebatuwa kapa theo ena ya mela ya dibaka tsa rona tsa ho kgetha le tsona voting station boundaries. Ha hona letho le tlamehileng ho etsahala ka ntle fela le hore mokgethi a tla etse kgetho ya hae. Mme hona ho bolela hore ha e beno re he batjha ba rona ba tla etsa content ba tla e etsetsa ka ntle ho di-boundary tsa rona tsa di-voting station. Empa ha ba kena ka hare ho di-boundary tsa rona tsa di-voting station pele ba ka fitlha dibakeng tsa rona tsa go kgethela ba tlameha go etsa bonnete ba gore ba ema mmele mme ba thuswa ke basebeletsi ba komišene ya dikgetho gore ba tle ba tseba go etsa kgetho e leng yona fela ntho e dumeletsweng ka gare go di-boundary tsa rona tsa di-voting station mme gagologolo mo nage mme ke nedi ke rata potso ena e mpotsang yona ka ga re tshwantse gore re etse batšha ba rona gore ba e le soko gore ga ba dumelelwa go nka dinepe tsa dipampiri tsa go kgethela moo ba entseng matshwao a bona teng ka eo e le tlolo ya molao mme ebile e latelwa ke kotlo go ya ka molao wa rona wa boitshwaro
0: ntate jalo ga re ke re sheba rona lekgotla la dikgetho le nka mehato efe ga e le gore mohlomong go na le mokga wa dipolotiki o e leng gore ka nnete o tlotse melao e ya boitshwaro ke eng ntho e le etsang le nka mehato efe mona mo rereng ke o e tswela pele mongaka
1: e yang ene ke ne ke re le khotla la rona la le tsa mission setho ka pa le khotla la rona le tsa mission setho le ba electoral court e ka mora hore e tle e utlwe ditaba ho hla mahlakong ka obedi mme ba fumana hore ho na le tlolo ya molao ba na le michaina e mihlano e beng hore ba ka e latela hore ba tle ba tsebe hore ba nelane ka kotlo ya bona ya pele ke hore mokgatlo ka pa motho ya tlotse molao a ka nelwa kotlo ya hore a tla lefe hore ho tlobe le tšhelete e itseng e tla bewa hore o tla tlameha hore a e lefe mme ya bobedi ke hore mokgatlo wa dipolotiki o ka nkelwa tšhelete ya bona ya peeletso e leng yona deposit eo ba e patetseng ka nako eo bane ba kopa go nka karolo dikgethong ka ga tšhelete ena ya deposit ga e beng e le mokgatlho wa dipolotiki o na le ditulo tseo ba di hapileng ba gotlelwa ke yona empa ga e beng ere ba ile ba tlola molao molao lekgotla la tsa dinyebo la dikgetho le ka etsa bonnete ba gore mokgatlho o latlhelwa ke tšhelete na mme ya boraro ba ka thibela mokgatlhono wa dipolotiki ga e bone gore ga e so fitlhe dikgethong gore ba seke ba etsa matsholo a ngwa ka bakgethi dibakeng tsena tse beng gore he ba tlotse molao go tsona mme ya bone ba ka etsa bonnete ba gore di-voutu kapa dikgetho tseo mokgatlho wa dipolotiki o di fumaneng dibakeng tsena tse beng gore ba fumane ba le molato go tsona di ka cancelwa kapa di ka hlakolwa mme ya bohlano e leng yona ya go ketela mokgatlho wa dipolotiki o ka hlakolwa lenaneng la mekgatlho ya dipolotiki e ngodisitsweng lenaneng la mekgatlho ya dipolotiki ke komišene ya dikgetho
0: ke a utlwa ntate jale ga ke re motlhomong he ke a tlhokomela go na le bobodunyana bo e ntsweng kapa go na le tlolo ya molao e ntsweng ke mokga wa dipolotiki ke etsang ka taba e ke e tlale ya go kae kapa ke etsa jwang ka yona mongaka
1: ha ke nne mo a hika pa mo khatodi ke tiki ka pa en setting ka pa ena mo setse o a ele lore go na le tlolo ya molao ye tsa itse ni ile o na le bopaki ba hore ho itse itse sena na seo a bolelang ho setse itse a ka tsibisa ka pa a ka tladiya tabena le khoteng la rona la dibeleletsa mo isang disotlini yona electoral court ka hore a tla a tibi a metse mohala ho mongodi wa le khotla lenana nomoro tsena tse latelang e leng 051 412 7400 ke 051 412 4700 meeting he o tla nelwa tsela e bonore he o tla tla ka yona ni ebe he le khotla le tsamaisang la dingwe le tsamaisang disoto le tla nka bohato go tloa mo o tsa bonete ba hore ba fuputsa me ebile ba tsa bonete ba hore batho bana ba tlotse molao ba fumana kotlo e ba loketseng.
0: Eya ntate Ntshetshe, mame dihle a ko nthumelle molaetsa re utlwe gore na ebe wena mohlomong o ka ba le potso bakeng sa ntate. Wa tseba nako se tsena ke nako tse e leng gore ga e bona le potso efe kapa efe bakeng sa ntate o mmotse 079 758 5066 079 758 5066. Ke mo ka nthumelelang voice note teng re botse ntate dipotso re utlwe gore na ke dife tsa re tshwaretseng tsona. E re metsotso yampeile ka mona ke tle ke etse tsena ke tsebe go gutlha.

0: Kebe le monati ene tlama ka monifa. A Jesus is love. Bele mono ke le ka ufa Benjamin Dube. Amen. Letsatsi ke le cham ke letsatsi le beyang a ditholwana. Ho ya ka mo monahano wa hao tla qalanga ka teng. Ha o le tshatsi. Le letsatsi e joang ka pa joang. Le tlahle le be ditholwana. E bang o sa tswa bulela mothating ona. Mohlomong ke kgetlo la pele. O mamele na radio mo tseba hore ke le Sedi FM ke o ile ngore e lelwa ma ke bohle ma ke pula madiboho tsebeletso ya o rato ma ke ba baholo le ba batjha. Hona le malapeng a mangata Afrika Borwa mo nang le sephiri e sa lelapa. Sephiri e sa lelapa se tsejwang fela ma ke baholo ba lelapa. Bon khono bon tate bon mme bo ausi ba lelapa ma ke bona ba tsebang sephiri e sena. Re tia mohlala mo fitlelang hore hona le ngwana ya teng ka lelapeng. Ho tseba fela ba baholo hore ngwanenwa hantle ntle ke ngwana mang. Mme ke ntho eo e leng hore ho thotswe ha o bue ka yona. Ha ona le bo mafu hona le mesebetsi. Ke mona mo tla fitlhelang hona le mong ya nwang hore ba boi ba cheche. A yena ga motseba wa nwa yena. Mme mosebetsi wa o bonolo. Ke ntsha diphiri fela. Ntle le mono hona le mong e tseba hore enwa ena ke se bueng mme o etsa ka hohle hohle hore batho ba ske ba thaba e be ka mara mono a ikotle sefuba sa ketso ena e soto yeo a entseng. O fitlhele ka nakong o sona le bana ho thwe motswadi wa hao hantle ntle a se ngwana lapeng bo. A se ngwana lapa lena motswadi wa hao kapa ntate wa hao kapa mme wa hao. Lebakabaka le etsang ho be tswalo mesebetsing ya malapa e ba lefeng. Tela o so senyehile jwala o sa le monate jwale. Mme taba ena e tla taolong jwang? Re etsa jwang hore taba ena e tla taolong hobane le ntse le hlokana. Le lokela hore le tiane le ka mesebetsi e meng e tlang ya lelapa. A ke re boeng. A ke re boeng. Nomorong tsa mohala tseo di tsebang ke ekoba.
1: Huawei Pura 90S Pro 5G and Chanchaus of Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Lo pala metsotso e re beha hantle ho ye mashomo a mabedi ka bara ho lwa ya le shumele mtsimedi ho tsoma mesela no le monate la RQB. Ke batla pele a bona pele re ka kena tabeng. Mohlomo nga etsa la lapeng la heno ho na le kae kae mo ileng etsa la teng. A go re fe hanyane fela pale eno o bo re joetse hore hantle ntle le bakalena le etswa ke eng hore batho ba lwantshane ha kana kana o tla ntshuwa taba tse kana tse ferekanyang tse senyang tse etsang bana le bona ba qetelle ba se ba o botsa o le motswadi mama a ko go jwetsa ho etsahala eng hantle ntle ho etsahalang ho na le taba e tjena e re utlwileng mme e ne e bua ka wena papa e ne e bua ka wena hore ha ngwana lapa leno hantle ntle o etsahala eng ke eng eo e leng hore ha re tsebe e etsahalang rona ka le bana ba hao o soka o go dulisa fatshe o re jwetsa ka yona o le motswadi o eme hlogo o le ntate o eme hlogo o le abuti o eme hlogo o ipotse gore banna we jwale ke tlo qala kae baneng ka taba e kana kana bane ba se ba hudile ba se ba le dilemo tse mashema mabedi ba ba mmalo ba shema mabedi le metso e mehlano kore ya o tsotsela nyane fela man hanyane fela mmamedi ho ba di etsa la ka ofapana di etsa la ka ofapana di etsa la ka ofapana re tseba mamang o tswa tshankaneng rona re tseba mamang a ile a bolawa ke botsotsi kae kae athe o bolauwe ke mamang wa lelapa taba ena tswa ka mekete gore wena sekanana re a buti o leng wa mmolaya tlhomong ke motho wa mme go bua taba o tshwale eno ote wena sekanana re e lebetse tabane a buti o leng wa mmolaya kapa o siwa gone o lang wa mmolaya kapa o leng wa moetsa tshena le tshena le tshena le tshena o tena a sena leitlho tshena le ka lebaka la gago a nna lebakabaka le etsang gore go be tshena malapeng sephiri se seke sa patwa se hlaye ka mekete ke e ntho e etsa ntho eno ga re bue mamedi wa ka wa tshebeletso wa lesedi metsotsong e mashome a mararo ka morago rwa enam ya lesome le metso ye mmedi mo leng teng ke mo ke leng teng nna ke letlhonolotsholo ke tshepe e etsang a modumo mogolo modumo wa tshepe ya Simphala. Maroon 5 Memories ke lebitso la pina nna tefelo ona molwadi wa tshebeletso wa lesedi a baletsa bamamedi a ke a bona ke tabege amang kaofele ena go batla o dubeile makeišeneng mo rona re re tlo pata a buti be re tsamaya go tswa makunutu jwale ba ne re kgutla se re ferekane jwale a mo leng teng a ke mo keleng teng wona molwadi wa tshebeletso wa lesedi nna ke tshepe ga molwa tshepe kakapa.

0: girlfriend ke le bitso la sehlopha mme ipine le kunketse yona ma ke BWH ke le bitso la pina metsotso ke be hantle ma ho ye mashima mabedi le metso e robong ka mora ho lwa ina ya le shume le metso medi ke nako ya hore nna le wena re ke re bue ka taba ena e etsahalang mo le phelang teng ke la bohlano ibile a bona le la bohlano tjena. Ya, hona le mong eo ilong wa loloma mmaleng teng wa loloma ntswalo wa bona ke mosebetsing ono wa bodi ebile ke a mo tseba go rata botleba ke le o mo ntshetsa ebile a se ngwana lapeng tlaba di hula pele ka ke yena ngwana lapeng monana rona a re belela ka thoko mona wa loloma motho enwa wa loloma mmaleng teng ke eng se etsang gore ha re le batho ba baholo sephiri sa lelapa se patuweng se tsejwang ke lelapa e be se qetella e le gore se a tswa ka mekete se a tswa ka diketsalo ya mofuta ofe kapa ofe ya lelapa mo leng teng ke mo ke leng teng mamele ke no maleng teng a le utlwa di bjao di bjao mamele kgotso o moyeng o le sedi kgotso e kaka mamedi ha saleo kapa ntotsa ka dintia fatshe mohlomong dintia fatshe ba dintia fatshe e tsebe marangrang ana ma a technology a pele panyetsa mona le mane mamedi ke no mo le nteng a re utlwa di bia jwa mamedi kgotso me o le sa e ga utlwa weso ga utlwa hantle ngwaneso
1: le fatlala ka wa nkutwa
0: ke a utlwa ngwana mme a go ntshetse ka ketsagalo ya o tshwana le eno e leng a yetsala e be ka bara mono he o re jwetsa hore le baka baka ke le feng
1: le fatlala ka ketso yena ke ketso ye tian taba malapeng a rona ene hape ke batho be e leng gore ba ntse ba sa utlwane kapa e le gore ke batho ba ntseng ba
0: Masonda. Ngwana mme ka nako eno bana ba se ba godile lefatlha laka ba utlwa tabae gore ntate wa bona a selapa ngwana lapa le
1: ke yona ntho a ne bobetsang yona ke ga jale e kopakopanya famili mmogo le bana soo jale tlhompho ya tloa e ba sio bakeke ba tsona ba go tlhompha bana bana le bana ka ntlana gape
0: tsatsi le latelang o itatola re a ena ona itaoetsa ana ke inweleletse nna ke opole nex
1: ee wa bona jware bothata boo ntho wa e buang eo kore go dula fatshe le malapa a galengwe maga o tla ba buile nne jaga le kaekaya kere o tla ba buile nne ka buile ntho a esebang empa jale o e bua ka nako e sele a phamise botsona ande jale le bana ba le teng batamo kompa jwang ka kapa
0: ngwaneso
1: ke ba go thata ngwana o fela ke lebuile le phatlhala ka kere
0: ke lebuile o le phatlhala ka mmamedi ke no maleng teng mmamedi kgotso
2: ee sofa
0: motho wa batho le kae
2: o sapolwa ka kapa
0: waloka weso ke bone mamona
2: ke motlala ga gapi ka mona latinone kinje
0: ngwaneso
2: ee ka kapa
0: ngwana mme
2: le kunutu ke ntho ya bokale mong go tea ae ka tsewa ke batho ba babedi kapo ba bagago a e sale lekunutuane ko feta lekunutu ke ntho ya motho a le mong ee jale nna ke batla go fatabeno le nna ya nna e tsala bo familing tsa rona mola ga tshwentse go le bagolo go le bakala go tshwentse go utlwa ka bo ba mamama o thunye o nyewa se ga se wa bo gona a se wa bo gona jale itsele nna aga se ke kwatile mola ke go tlhabile ke khudukhudisala le ela ka diphatlhola ka go wena itsentse baolegago ga go alateng mona wa etsha wa timantho tse kantseno ee ke laka kena ka gage jwa lese ke katlhowa tse jwale bola ke se se ke ba le le wa ni ke ba tla go ba tla go go bua nnete na taba tene ke di ka ga
0: lo wena o la ke na ga ro yona
2: eh o bua ke nna se ke pedi mo ga yona ke ga ai wena e tsene ba o le ra wa wa go go la wena e ka sa ntse ra ho tata ne ke yo sa na se ke ka go tlo wa le se ke ba tsiya fa ne ke di tla nna o bua fa ke ke tla nna o ba le ya wa le ga ai tsena di a di a tsena tsena nna ga le tla go kolimi ba se le tlo wa go ithu
0: ya ne empa ke na nontso utlwana le motheno le gona jwale tsheng
2: ka ka pa no mo go tsaya mo la jeone sa se ga di tsika se tsa ga tsela ha ya ga sa bua le bua ga ba ka pele le mo thuno go kwala go ja se la ba ga ya ba go fapana o nyane se a sa ke tla ja le mo se ke bua la ntse se se ga di tsemba ga ga
0: December tsetse sa tswa feta
2: mo go go bona ga ga pa di ja ntwa ga
0: e sa le fresh mos
2: Ah, the boy, the one who takes off his arms and so I said, I don't want to have you all that day.
0: Marlene, okay, it's until you are, Madam Hotzwak.
2: No, I thought I was about to go to the panic. He said, listen, I think you're like a part of the guy who is in my shoe as you are. I tell him, man, if you ever could go out, you have one, I'm William Mona. I will take you to the car. I want to give you the over there. I want to take you to the Mukali moon. Wanzi le kutsa la tswa jwa tswa le di tapoa ga wa e kale le kunti ja nnete ke ba le kutse mongalo mongalo wa le motlhodi a le fitse tsa motho yo mo la bala ya ho motho wa ga wa e kale le kunti
0: ere go botse potswe bonolo ono e ke misitsa go fihlella eng ka seno
2: mo ke sa ijeni ke tsa se mme ke ka ga ba mare botsa la ba go ite ha le ke le ka u bisa la le la ke go mo mongwe tla le di tsa ba ebe le go ntse ka mo go di khwang di jara ka ding a ebe se le go ya ka ding se re ke motho o tlo tsa o di khwang di jara a sa nge jara bona di ke ke tla tsela ka di tse ke mo yetsa ke ga e tsentse ba go bolela we
0: ya ne ke le buile go le ngwane se tlwa
2: le go nna ka ga
0: ke le boa a ba bona ke bua le motho ya ileng a baka ditaba mona Ya re ke nke mabedi e mong go tlwe ha di bea ena o di bea jwang a taba tsena ma le se di khotso Ya lo pala metso tso e re bea hantle o ye ma shome a mabedi le metso me rwa ro pele ke tla go leng ya ni ya pele ntso ma metse nna no le mo 1990 la RQB tsatsing le na la ga jeno re bua khlepe ha di ya taba more pelante ho rona mona makation mona re dula re na le mosito kana go tsohle re dula re tletse moya wa ntwa wa kana go tsohle re ntsha dintom tsebona re salokela ho ka bua makatsona ebe sadi beile pepeneneng mona di ferekanye malapa batho ba ferekane ho wa e bona taba jwale ke batla ho ntjwetse hore Anata bena e bakwa ke eng ndate hana le baka ina hana le baka laure abaentse ketso elo empa wila yetsa jwale ke batla wena boemong ba hao o ntjetse ho eletsa la ukai joang tarolo ila ba efing kamara uri e yetsa haleta ba elo ke batla lo tseba hore tharollo e ba efeng ha o so le jwalo e koto dingata tabena e o re buisana nga kaona tsatsing le na la ka tseno o ntso ma metsi nna le monate la RQB na ke le hlono lo tsholo ke duletse tsholo le o ka okay a tlabalo wena tsatsing la di la sontahan na non le monate la di papari le tsatsing la moqebelo moho le la di la labonem la bohlano beke e tlang mo le ntenge ke mo ke lenteng ona molwati wa tsebeletso ya lesedi ntse re bua taba e bohloko bana taba ena bohloko a holo hobane e ama malapa e ama bana e ama emong le emong wa lelapa
3: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaza Vodacom ifihlile. Ifumaneka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig Redcore plan. Ntlafatsa sesolo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together. Vodacom.
4: Letsetsa 086-000-3084 Kapa o romelle WhatsApp ho 083-284-0008 hona jwale. Re qhoba bosiu. Letsetsa 086-000-3084 Kapa o romelle WhatsApp ho 083-284-0008 hona jwale.
0: Mmamedi wa tshebeletso ya lesedi ha re utlwe di WhatsApp wa tsona di tsamatsama jwang bakeng sa tabakgolo eo re ntseng re bua ka yona tsatsing lena la kachelo.
5: Wa phela ngwana mme ke ke se bitima Gabane Grill Mpumalanga mona. A ntho tse jwalo di a etsala ngwana mme, di a etsala ntho tse jwalo. Di a etsala, di dula di etsala holoholo ka mekete kapa ka mekgohlane. Ke mo o tla utlwa ditaba ona ntho di etsala jwang. Ke ntho di etsala jwalo. Ba bang ba bua hore he wena o la etsa jwang jwang, he wa tshwa tima, ntho tse telele fela. Ntho di a etsala ngwana mme ko jwetse. Di a etsala, batho ba bua ko jwetse. Ha hona lelapa le senang mathata.
0: Ya, ne?
6: Dumela ka kapa. Hei, wa tla bua ntho kgolo. Ke na le 70 years. E hona ke ne ke tseba hore sefane se ke ntse ke se sebedisa ho tloha bonyaneng ha se sefane sa ka. Ke patetswe ke bonkgono, ke patetswe ke bontatemoholo, ke patetswe ke borakgadi, ke patetswe ke borangwane, ke patetswe ke mme le ntate wa ka. Eiye, ba sa sebedise sefane se e leng sa bona hantle, ba sa sebedisa sefane se seng. Se ba kopanetse ba re ba ile ba kena ka tlasa mobu ba sa re bolelela gore na go tsala eng.
0: Yane
6: ba kojwetse tseo tse o di buang.
0: Yano ke mathata a teng.
7: Dumela ka kapa ngwana mme, dumela ngwana mme ka kapa. Ka kapa sa ntho o buang ka yone e ngwane mme, ke mphe e ntlhaelang, ke mphe e ntlhaelang. Kgaitsedi yaka ha ka qabana le nna kapa qabana le mofumahadi wa ka, wa buya re a ke ngwana a bo bona. So jwale ka kapa ke a ipotsa gore na sephiri se se kanakana na se ipatetseng ka kapa. Kutlwa ke sa tsebe ka nnete ka kapa, kutlwa ke sa tsebe ka nnete ka kapa. Ke batlo ipolela lebitso ka kapa, a ke batlo bolela lebitso la ka kapa.
0: Yane, ya dintho di a etsala bophelong monana, di a etsala haholo. E ha re utlwe mmamedi mong ke no mo leng teng re utlwe na ha di bea di bea tswang ho WhatsApp.
8: Khotso khotso bodise moyeng. No ke ntate Barto se ka mona ka Thabong Welcome ka street. No taba yo e jalo e na lo re e tlhelle jalo ka ile ya hlella ho rona ka nape. Ya hore batswadi ba se ba le siko. Bana ba o fela. Re tseba ka morao gore ga se ngwana lapeng. Ile ya tsa tabang e kgolo bodise moyeng. Ke Bartose ka mona ka Thabo ka streeting ka Welkom. Sehlo sa gago se boima bodise moyeng.
0: Ya gore ntho tsena di botlhoko mmamedi, di etsa go be le kgatelelo ya maikutlo gore le bana ba seke ba sebetsa hantle dikolong ka lebaka fela la dipuo tse tlabeng ba di utlwile mona moo re teanang teng re le difamily. E re a teanang tate re utlwe ditaba, re utlwe ditaba, re bone motho a ntse a qhilietsa mane. Re wa tseba wena tabakgolo ke hore ho ile etsala tjena tjena tjena tjena ka wena. Motho eno ena ha tsebe a ile a bakela mathata ke mongwe wa lelapa, wa qhiletsa motho enwa ena ntana na hore o le maditso ke batho itseng athe o le maditso ke emong wa leloko diketsa lo di a papana tsetsa langa malapeng makishining mona nama jole taba kgolo ya ka ya tsatsi lena la ka jeno ke e se etsang hore ha mokete kapa lepato le tlamehile le tsamaye ntle le mathata ebe ke mane he mo o tla tlhagang ditaba matse kana nama lelapeng ha o ferekanya wa le ferekanya tlhe monna man wa ferekanya man wa senya man
9: ka kapa batho ba baholo bona ba na le makunutu a bona a ipatile o ne ko ngwa tseba ditaba ha bonolo jene o ne tho o lateletse ngwa tseba o le ngwana jwale ditaba tse ne di etsahala tsa batho ba baholo tsa go o patele ditaba o tlo bona fela ha o se odile gore mare moo ke a belaela ke na le tje ke na papi sbetwane K5 kutlwanong ga re leboe ntae
0: ke lebile golo papi
4: re qhoba bosimo letsetsa 086-000-3084 kapa o romelle WhatsApp ho 083-284-0008 hona jwale.
0: Yo. Hehe. Mona Kipish Black Afro. Me libitso Lapina. Never let you go. Ile be hantle metsotso. Ye le shumele metsi mihlano. E pele ka tloweng yani ya pili. RQB ke mo linteng. Ha re bua mmamedi. Taba ke mahlono kwa holo. Ke taba e buima holo. E tlhokang nna le wena kere radio e be radio.

0: Never Let You Go. On top of the Spikes Delicious. Yeah, I'm going to go to Pitch Black Afro. Negnale bo Spikes Delicious. Ria Swima, eh? Atwa relega hola. Yopula ham. Mona mo se se tsang a denga Blumanda. Baka se ne se bulwa. Kala baka la go le tlhone lo tsholo ke motho ya dulanga na hana gafetsa. Spikes no na lipina ena ene bitswa Ria Swima. Yaba ketlelwa ke mohopolo wa o tlisa Spikes Delicious swimming pool ya Blumanda. Ya bana ba tume a holo le bo Pitch Black Afro di le mong tseno tsa bo di 90s. Mamedi wa tsebeletso ya lesedi e bang o sa tswa bulelama o yentse kgetho ya sebele o re bo mametse ena makwakwariri ya radio lesedi FM mo leng teng ke mo ke leng teng wena morati wa tsebeletso ya lesedi jwale ke a bona kena ya kena melaetsa ma ya sehloho sena seo re ntseng re bua ka sona tsatsing lena la ka jeno ke itse tabakgolo ke yona yeno he ya re utlwe mamedi ena ha di beya o di beya ka tsela e jwang. Re ke tse tsena hlopeng totsaka bana hlopeng totsaka ditsebeo ba mtsheng
1: di mo ha se hlakowe bukenya diketso ntate ho ngotswe ho tswe se fasuyeng le fatseng le ho di mo se fasuye fela jwalo empa se lokotswe se lokollotsweng le fatseng le ho di mo ho fela jwalo se lokolotswe ka kapa o tsebe taba ha ka qala ya bua ya bua ke batho ba babedi ba bagago. Ha isa tlola le sephiri go tshongwe re lokolle yo re ka tsebahala empa fela ba se ba yetsetsa le sakana gore etletsejwa ke batho ba itseng go be le ba bang ba sa etsebeng empa ha ke ka hona o tla fumana gore ba bang ha ba kontse mahleu ebe jwale ba di ba go tsa di be di ba chese gore ke le bua le ntate re a boka wa motswa kokosi motho a bitswa mocheko ke a leboa ka kapa
0: ke le buila holo we so mme ke le maleng teng ha lutlo e
2: se buri sa ga dumela madibe aga ba mele go fitile na la pendleso ke yone ne e tshwere ditaba ga be tshwara sephiri mme ya le mele go fitile nye ka bona mo le go fitile ngo o so go betse empa potso ke ipotsa yona ke gore na mo le kong o fitile ngo ba ba se ba go betse ke o finga ile ga sa mga ha sephiri o re tse ba bona le sephiri se tsena se tsena ka la pendleso ya le sephiri seo ha re entse mekete mesebetsi go kopana ka le ka baka la gore taba tse di radio e ka re motho ena gobane ke se ke tlhokometse o bula ka ntho e leng o ne a tsebang sephirio ko re ka re mo mesebetsing kapo meketeng ya rona re kopane re lelo a se ka ba teng gobane boteng ba gae o dula bua le dintho tse tlhotlhontshang ditsebe tse e leng gore le bana a ba tlameha go tutlwa ka baka la sephiri seo a ileng a se fuwa ka
0: lapeng
2: taba ya sephiri sena sa leloko wane ka ka phodisa botlhoko
0: ebile o ipona gore ke nkokonono ke nkokonono
2: ene jale bothata ko motho eo a ile a mofa o sa gobetse jale ena o tseba sephiri seo ka baka la motho a gobetseng
0: wa ikutlwa gore ke nkokonono mmamedikino maleng teng a re utlwa dibeo dibea jwang mmamedikino ga re utlwe
3: Ngwaneso. Ke wa bua ka e bohloko ntho man.
0: Ya ne.
3: E bohloko ntho eno ka kapa.
0: Ha ho.
3: E bohloko, ona ha bohloko sa tsebe na o ya kae o tswa kae. Mohloka le bitso ka kapa. Ei. Ntho ke ho tsenye.
0: Ya ne. Babang babu e ka taba hore ha o etsetswa leseko o ipotsa hore ha bana ba bang bona ba etseditswe maseko ko obaneng wena o sa etsetswa leseko ke obaneng o utlwe mong ha e bua dikhwaneng a re ke obane a se ngwana lapeng ke ntho tseo e leng gore wadutwa mesebetsing ya malapa ho fapana fapana ho fapana ha malapa ma kiteng mo ile gore utlwa dintho ho fapana mmame di ka ntetsetsa ka ntetsetsa mo ba boela hape wa nromela WhatsApp mo ke le nteng ke mona
4: re khuba busiu letsetsa 086-000-3084 kapa o romelle WhatsApp ho 083-284-0008 hona jwale.
0: Mona ke bile monate holo ya Shirley Brown. It ain't no fun. Molinting ke mo gilinting. Wana morati wa tsebele tswa le sedi. Na ke le hlohonolo la hao. La hatsolo e be la bohle. Radio e be radio. Ya udule o tla. Le batweng le ka borwa.

Mamedi wa sebeletso ya lesedi FM ke pina e monate haholo e ne tla wena ma ka bonolo ma a tsamaya le Tshepo Tshola ma a le Thaba Dintšhebile. Tla gopola gore kopano ena ma ile ba kopano e batlang e ba maatla haholo ya bonolo mmogo le Tshepo Tshola ma e leng ausi ya tlhagang Tswahabedi. Sa tlwetse fatshe ya leka kwano monnenwa a Tshepo Tshola empa gona le mane a tsamaya le Maduba teng o ne o ka mo rata o tsamaya monate o tseba go ba mmogo le motho kalaneng mono le studiong mono e be ka mara mono ba etsa ntho e tswileng matsogo haholo ke bua ka the village Paul Bohama wa hae o phomole ka kgotso mabedi go batla ehlile go wele lehlwa ke bono ka mona ka Lesotho mogotlong ehlile go le o beya golo le dibakeng tse itseng Afrika Borwa kwalo gopola gore ke matsatsi a o qetelang a Maria a le mo senama sa 2026 ke dumela gore bobeke tse pedi tse tlang kapa tse tharo tse tlang re tlabe re sa tlhole re bua ka Maria a le mo senama sa 2026 re kena lehlabuleng jwale se ke etsa kgoeletso ba sebedisang a tsela mo go leng serame teng tsela e batla e thella golo tshwana gantle le ga pula e neele jwale e tsang ka gotlhegotlhe gore le tlhokomeleng mono ga o bona le tlhwafela ma molemo o ka o etsang ke gore o ema ka thoko ngwaneso bane o tlo ba le mathata go ya pele ke a o tiisetsa ngwaneso leeto la gago ga rena go ba monnate goga wa e bona taba moleng teng ke mo keleng teng wa ramolati wa tshebeletso wa lesedi o mametselela ne o le monate la RQB mme ka jeno ke duletse tsholo le oka oke ke na a itseng he

kapa akunkeme ke santsane ke lo pheta mabaka amang a letsatsi ere go nkele pina he ere go nkele pina ma ga tle pele ka mmino ho bana ke nngwe ya dintla matseo ile ngore e re tya ntse tsatsing le nala ka jelo ka mora se hlose ile ngore se lesa ama batho ba bangata ha holo batho ba letsitse batho ba romela di WhatsApp ho bonala ile ntho eo ba phelang le yona e ba etsahalang a bona ntho e nthabisitseng ka ho fetisisa ke hore batho ba nletseditseng ke batho bao e leng hore leqeba lena ba ya letseba ba phela ka lona letsatsi le tjhabang le le tikelang nna ke lehlohonolotsholo o mametse lenaneo le monate la RTB mme ebile konkelang yona make ya Big Zulu atsamaya le Incarnation Home Sweet Home.

0: the lies, turn off the lies. Kabaka Opula Yani, Forever Charlie, yeah, 2015. My favorite part of you, Jim Weddy Pina, and so get it to my. Yes, let me say it was 2015. Radio, you be radio. RQB, come on in, Jenga Kitty. Radio ya utswa pele ya uratwa ke chacha ya kajeno moloko wa kajeno jwale he hopola hore mekgatlho ya dipolotiki e ntse ya o dumele tlase ya iketa banna ya iketa make a bona ha o lewa feta makamona make di-billboard ha o lewa sheba o marangrang a thekenoloji banna ba iketa ba batlang ka maatla banna sa tlo go sokodisang a leng ka maatla mona ba ya o tla kena boetapele bo botšha jwale banna batho pele banna bona le ka gopola batho pele e ka bantho e ka le isang a pele ke a le tiisetsa tha batho pele bona ntho ya gore motho ke motho ga ntse re phela gona jwale re tsamaisana tsela ga a thola maatla yonna bo e kaka letlampona ona ntsa re letlampona motho o sa lebala batho o sa bona ka di-appointmente o etsa appointmente le ena tsatsing le na la ka jeno o mmone ka mora ga re re ka mora selemo o moletsetse o bo o moletsetse o bo moletsetse le ntlha o thiamise e batho ba rona ba sokola bafowetho batho ba rona ba sokola ha bohloko ebile e utlwisa botlhoko ya ka moo moruo o tsamayang a ka teng le ka moo nyolowang a ka teng nakong ena e bohloko bona motho a kopa e mong a kope two ranta fela lo reka snooko ga tsebe go ja e mong a kope fela 5 ranta fela e mong a re wa tseba ke batle tšhelete ga o kampang rekela bogobe fela ke kopa e be wena o le bo rekang bogobe bono o tla bona gore go batla o senyeile go le o kae moruong wa rona nakong ena e o rephelang go yona e mong a o jwetsa re tsatsi le tšhabang le le tikelang ke tsamaya dikilomitara tse ka bang tse 20 go ya mosebetsing be ke gotlhe ke a o bolelela mmamedi ba bangata bao ke kopanang le bona bao ke ba fang di-lift letsatsi le tšhabang le le tikelang e bohloko agolo ntho eo e leng gore ya e tsalang jwalejale wa ipotsa e le gore ya Zimbabwe kapa jwang banna ga o soletse wa ipotsa re ya Zimbabwe kapa jwang ba tla o senyeile agolo agologolo bathong ba rona ba batsho ebile ntlho ya bohlokwa e ke batlang go itoboketsa bathong ba rona taba ya o skill e bohlokwa gagolo go tseba go tshwara e bohlokwa agolo gobane ga o sa tsebe o tshwara o tlo emela ba tlo o hira mme a ba o hira ba tlo o lefa o ya ka moo bona ba naanang gore ba ka o lefa ka teng motho a ka o fa 3000 ka kgwedi e mong a ka o fa 4000 e mong a ka o fa 2000 ka kgwedi ga ona ntho o ka etsang empa ga o na le bona ba o iketsetsa ka matsoo wa tseba o nka sekete mane o tloe o nke sekete se seng mane letsatsing o na le kete tse pedi o na le kete tse pedi letsatsing ga re re o sebeditse matsatsi a mane bekeng o na le 8000 ka kgwedi o na le bokae ke shebile batho ba bopileng di-studio tsena tsa SABC go kentswe maplanka mane go entswe branding tse ntle mane ga re nke fela gore e ne e le bokgoni bo o nang le bona ba o kenya di-studio tsena matsa boemo bo godimo bona ke dimilione tse kae mamedi ke dimilione tse kae it's a lot of money ga re ithuteng go sebetsa ka matsogo a rona o tla mpotsa ka le leng letsatsi nna ke le hlohono lo tsholo ke tsipi e yetsa modimo mo holo e yetsa nga modimo mo holo modimo wa tsipi ya Simpala for men act akarabo nna ke le hlohono lo tsholo kakapa radio e be radio e be radio e be radio
1: usila tsatsi mo hatwa pelo yaka.

0: for men at karabo e bana papadi e bileng ntle haholo ya bafana bafana ma banyana banyana matsatsing la maobane e ba sebeditse nete sebele ba qadile ka lekeke ba qadile ka lekeke papading tseno tsa Wafcon ya ba babua sekwele bana e matsatsing la maobane ba hlotse naha ya Nigeria ka ntla a tsepedi honoto ntlatsepedi honoto bele ke batla go loko ntshware mmamedi ke ke utlwe maikutlo a hao tabeng eno ona morwati wa tsabeletswale sedi o batholotse banyana banyana banyana banyana abasebeditse ka nnete nnete nnete nnete nnete nnete nnete wa tsoka nako tse ding yo hlokale gore re thabe ebile ntate modimo a ka se re fe ka gohle o bona le tlhapore le a tla re fang go lona e be le leng o batla a re kwalla kwalla ka ntle hopola ore dipapading tsa mohope wa lefatshe re bile go tse mashome a mabedi le metso e mmedi tsa go qetela le mono ntse re gotlile re thabile haholo ntle le mono go tsena matsa papadi ya rugby le cricket ntse re ipabolama ka bagabane haholo mme ba banga ba re thabisitseng ke banyana banyana jwale go ntshware bona mabedi wa ke motle wa tsebeletswa le sedi nomorong tsa mahala kitsena
1: Rekuba Musim. Letsetsa 086-000-3084. Kapa o romele WhatsApp ho 083-284-0008 hona jwale. Rekuba Musim. Letsetsa 086-000-3084. Kapa o romele WhatsApp ho 083-284-0008 hona jwale.
0: Ke mo ke leng teng wa namorati wa tshebeletso ya Lesedi FM e re keng ke mmamedi ke nomale leng teng mmamedi kgotso. O meng o Lesedi kgotso. Le kae motho?
2: Le kae motho? Motho wa dikete tsepete.
0: Ke phetse ngwaneso.
2: Ei. Papadi e ke papadi e mata ya banyana manyana mo bana motho wa tikire.
0: Ngwaneso.
2: Ba ke le Lesedi tse le tika tinya bona. Ha mo nko tsi bana ba ka ba le motivated papa di ene mo ba le tsena na mona nko tsi ta ka mo ba mo skodi se na go ita ga ska ba se fetla ho mata ba ke bana ka tsama ka ba se bitse ba tse botlo le go le ba ska bo ra motho ba
0: ba se bitse ho lo ngwaneso he
2: a ba se bitse ho la ho lo le go tsaka le belo ba ne ha ba tsala ka le dile le le ke pa ke mo ra mo ba ba tle ba se ba ga tsaka le bo le go tsaka tsala ba support go re ka tsabele bona ba se le dikema tsene le ke motho ba
0: ke le bile olo e sutwa
2: ka ntle mo ka batho
0: ke o thaba ya no nete se bile ba se bitse mamile ke no mali ntenga mamile khotso kaka o balele mamile ere la olo jalo he ke bone uri kama na maka hudu WhatsApp hadi sugari kena di WhatsApp tsaka hadi sugari kena impala lo jalo he o ka ntitsetsa re ke re ba tholetse banyana banyana ba sebeditsa holo ba sebeditsa ka bogabane ya holo kama na ka di papading tsa Wafcon ene ke bua ka taba ya Spain le sona papading tsa mohope wa lefatshe ba qadile ka lekeke ne le hlile re nana hore papadi ya bona ya le mosena ma se hudimo e tlahle e thewe empa he wa bona hala hore ha nako ntse ya jwale ba ba le mokoka haholo bana ba stopa sa Spain mme le bona bana ba banyana banyana magela ga bahlage fela hlelwa ke tshepo ho bona ha ne ba qala dipapading tseno tsa Wafcon ila ga ba khutla bana ba khutla ba se ba le babe haholo mme tsatsing la maobane re bone papadi entle e batlang e tsoteha haholo ya banyana banyana mme ba hlolana ha ya Nigeria makantla tsepedi honoto ke tseding tsa di sopa matseo ile ngore di matla haholo continenteng ena ya Africa Nigeria ka bo ntate le ka bo mme ba batla ba ba matla haholo jole hantsa ba le monyetla wa hore re ba puputle hona wa bontsha hore le gona papading ya bolo re batla re phamisitse haholo mo le ntenga ke bo ke le ntenga bona molwati wa tsabeletso ya lesedi ba metsena le ole monate le tlanga manta ha ho fihlella la bohlano la RQB. RQB ke bo leng teng ke duletse weso motho ke bua ka Tshololo Oka Okem. Tshololo Oka Okem ke ena eo ke sekotsometseng sa hae o tla ba le wena tsatsing la hosane lenanong le monate-nate-nate la dipapadi le tsatsing la Sontaham. O tla ba teng ka dipapadi a bue sekole hape tsatsing la labohlano ka lona lenaneo lona lena la RQB. Moo leng teng ke bao kileng teng wona morati wa tshebeletso ya lesedi FM o se o setse hannyanenyana fela nna le wena bere gauana. Hopola gore ke tswa kgona o tlatlhe o kopane le motsho morati wa ke bua ka Mzwakhe Katshela ya tla tsamaya le wena ka ditheowa dikalaneng kile ka tsho ka e tlhalosa gore Mosotho ga a tlhalosa taba ena ya ditheowa dikalaneng digogo ke tsona tseo e leng gore goreng tsa ba bobedi goreng tsa boseng di batla ditheoga dikalaneng jalehe o tlatlhe a o tsose molota moreso a o fetse dingwe tsa ditaba matsentseng a ditlhelela mo na le mane hopotologa continente ena ya Africa. E se Africa fela ma le dinaga tse dingwe tseo e leng gore ke tsa Europa le tse dingwe tsa moseo ba nnete e se beeleng diketsagalo tse e tsalang dinageng tseno di a re ama jwale o botlhokwa golo o dula o ntse o le dinakong ka tse e tsalang dinageng tseno. Nna ke tshepe e etsang modumo mogolo modumo wa tshepe ya Simpala radio ebe radio ma ebe radio molemong wa tsebe ya hawa fela nna ke lehlono lotsholo ere konkele pine monnate e tlang ka lesego lesego la tsebetsa le sehlopha sa ne sa Jezilla Brothers. Oh yeah, mme mothetheng ona o tlwa ka pine monnate a re mampi. Oh yeah, radio ebe radio ebe radio FM ya wota eta wena digitally radio.